Yeah.

Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke? Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Gingrops Transport and Logistics lava hi van'wana va ku yisela ku phasela ra wena la u ni lavaka kona. Va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u ni lava ku phasela ra wena ri ya kona. Va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise na swin'wana swo tala. Swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi. Va fowunele sweswi eka 063-025-7873 kumbe 076-682-4086 kumbe i va WhatsApp eka 073-312-1949. Rumelana email eka delightandsakelo2@1949. Rumelana email eka delightandsakelo2@gmail.com. Dingo's Transport and Logistics.

0: sila na sa isimulan dyan. So, ang gula sa mga kami, may gisala ko ang chantara na wala. Bukontra ko yung baran, sebo. Normal lagi, may nanarala ka kakala dante.
1: Sila, Mr. X, sila gila-gila. Ina, tigila, sungo sa ito naman. Ano la askam gangon kuna elkanam shop. Tap looking kas kuna ni kuna papa hashli wana wapan. Hello tete nung kalaga.
2: Mr. X, Rishi, lila wani mita kuna ni filigins ma chen sama lazim yela vendala. Ni sirili GCRFM. Idank.
3: Rishi le wala mjo. Minjani puka ke na pukile swinene hayi puleli GCR n'wina ikhari ya dya khekhe ra mukopa mashinzi kwala 14c amiri na swana mutlhatsena ari kwala ka municipality ni ku dangu DJ ya mino ni ku tsi
4: isontalene ka n'wina hambi swi ri tani xi nghenele xibazani kwala kaganda tikweni ra ka Holeni wa Maxangu xikhanisa mhani Holeni kwala hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa Maxangu ha vukatini bya mina mbuya dango
5: rixile na vaxin'we Mr. X mun'wanati hey a hi dyi swivungu ntsena hi dya na khekhe mani ra n'wananga Hlawuleko Richardson Rikoto la Rubin ka xihoko inkomu a hi ve swin'wana thile awara ya tsevu mina ni sizeka Richard Rikoto tanku
6: apxin maxi mi pfukile na hina hi dya swimisolwana loko papa hi hlama dawulombu hikokwa swa boxa makoxi laha mi hi navele na khatsa

0: hambi loko nkuku u nga ringiri taxa, mina ni ta kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka. Ta nghena na sesi Mashudu Gracious.
1: Rixile Mr. Sigalo, ta tshongo swona na nkha ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka mpapila ta vhele ya kumbe.
2: Rixile lava xume Mr. X. Mina ni ku dyenga swivungu swo nona laha tindhawini ta ka Mahlati laha. Xikaya lexiya xa le ndleleni ya mina. A hi fambeni maxa.
3: Ahee Maluleke na n'wina hi ri kwala ka Nkuzana. Ni ya hisa mijego ni ri kwala mhani Roziwa byani ve le ka Nkuzana. Danke.
4: Rixile Mr. X, tiyisela ngoveni kwala ka kuwela ni mi se ni ri laka kuwela.

Ya ndi bari kana buisa so vele ka rokona vele makumbe re kombo tsena ti minute ba kari koko bakahle le ka awara ya mune ka kwa kala mtwa kweni bela kahle cincola ka number 0608875942 ya ndi buya kahle ka ndi minika kahle re simura kahle swinene mana ndi simuleri mara simuleri mara ba ya kungaba risimu ra mani handle ka risimu ra John Botsotso kusuka laha a kaya laha a botsoleni lawani mani le ka minga leyi halaka va Ronald Junior hi ndlela yona yaleyo ka va ta kahle ka n'wina va ku viyawa hayi mani.

0860 double 875 9420 something bela kahle riqingo ka mdaka hle swibongo swa ku nona ntsena hi swi lavaka swona eka mixo wa siku ra namuthla loko ni vanhu karhi ni langutisa laha ni ka halo va nga hetela va kha va ntsalela kunene ni vula hala ka WhatsApp hala wa ni ka voa na va dya swivongo swa ku nona swinene ni ri kwala a B9 i ma face mlambya ni vanhu karhi ni khensa swinene ma face mlambya ka loko ni langusa kahle va ku ahe muhaxini mi yingisela kahle ku antswa swinene ni ri la ka mabula i kangove i mhani mabunda loko ni vanhu karhi ni langutisa hi ndlela yona.

0: Dumelang mo yon, Ma'am Kerriel.
1: Moaki wa mina.
0: Oui.
1: La basana ka ntsane ke tlo tsa mondo mo.
0: Di metwa kahle man.
1: Jaso no na swivungu.
0: Mhm.
1: Tshela no ku ntukulu wa mina wa kula na montha i Lethabo Moyila.
0: Lethabo Moyila.
1: Ee wa kula na montha.
0: Ah ntsamba ku rivele ku switweni.
1: Bye bye moaki wa mina.
0: Thank you. Ora melanya. Mile moyeni.
2: Lonzo.
0: Jigijela.
2: Ai, ita sile mongwe tsona na re kwa la route la iwana fa sta kula.
0: Mhm.
2: Eh, mpukile mo.
0: Ina ipuki swinene ngo bo la route la.
2: Ai, ile route ile route tsipeke ite kuro duma.
0: Rotterdam.
2: Ke se swinene wala pa.
0: Ai, ke se na mina. Thank you. 060-8875942. Eh, demohleni kahle ka khani mteka kahle la ka nomboro ya leyiwani ka. Mile moyeni Sweden hitwa.
3: Akaya kamunisa dokteri mtangana mkachano ngurutu ila ya mama kutukone
0: kwa ehem, kesa suna ya ni man? Thank you. 060-8875942 Montega labaka, ahey
4: Wezi gen
0: ahey
4: Mpo kina mat
0: Mpo kina suna ya ni ngobo na man?
4: Mpo kina
0: Ya
4: Ay, nengiswa lukwa lakone
0: Lakone nika zingi zingi
4: Nanyami.
0: Kesa swinene kusuka la Connect.
4: Ba ba bo.
0: Thank you. Ni mamkerela, shile.
5: Ije raj.
0: Jiki jela imina.
5: Oh, mpuki.
0: Ipuki swinene ngwina.
5: Ana ipukile.
0: Inaka.
5: Na kai na ndazwi ngusana ni ri kwala ka mchipisi kwa.
0: La ka mchipisi la manjajani.
5: Na khela ni wa mayina kuna vanwana.
0: Ah ni mtwa kahle mana wa mina mani. Mihlayise ka ri misho ka.
5: Na ngumhlayise ka swinene.
0: Thank you.
5: Ai.

0: lava va nga tsalela kunene hi ndlela yona yaleyo ka munti walavo wani kuxana vona va ri yini
1: swa vava kokwani makhahlele kwele ka miningenisi pfukani ku pfukana na mhani mariya va ka hayi sweswo ka nhlaniki ku pfuka mhanhleka nomanyuka papazela ni hetisela ya ku pfuxa mhani Elisa n'wankuna kwele ka nhlaniki lava va pfuxaku i mhani burisa va ri laka mapayeni laka magezi wa njhini i nkomu
2: loku pfala ka xaha loko ni tsutsuma ni ya la ka ndhambi la ku va kona vinyi wa xivongo i bila i counter hlongo na swi lava mina ku va ni rixile swi dya nkarhi manyunu tlhela swi hanyanganya laka khakhana na wena nkona ivi ni ku cela na le i ya va seketeli i kona la ka mbatha pfuka ni rixile iko
0: ya 060-087-5942 hindlela leyo ka mfanele ya mahlweni kahle ni tekahle tiqingho ta n'wina kha mipfuxa kahle va ri vanharhu ntsena loko va kha ri langutisa vhele kharhi wa kona timbirhi ntsena timinetse va kha ri kongoma kahle awara ya mune yi nga se ba hayi mani vhetani yi susa sweswiwani ka mani vhetani ni mi teka ka ni mi tekile tekani vanharhu ri xile
3: a va pfuki mhani burisa ka mapayeni ku pfuka mhana sixiya kokwani wa mbali ka dzingizingi ku pfuka mhani mahovi aka mapfuve
0: Kesa sinane mani wankuna mhlayiseka. Danke 060-087-5942 yamathweni miteka kahle. Miteka kahle vana rutsena ka. Ahe.
4: Aku kube mhana nhleko le ka mavalani ka tsumbu tso saseka na msinyo ringana na utsala tokolaka. Ku pfuka na mhani rivombo nwa mavona le ka gym galalume. Ni hetisela hi baba nkuzani le ka siyandana mugangeli wa ka boy. Va pfuxiwa hi kokwani dala wa nga lava la ka thomo mr jigijela
0: khesa swinene kokwani dala wa nga lavo
4: danke
0: danke 060-087-5942 kokwani dala wa nga lava avuxeni
5: ahe
0: mi ri njhani mara
5: halo
0: ahe
5: halo
0: mi le moyeni tekani vanharhu
5: halo
0: a va neti tekani vanharhu loko ri kumile ku ni tweni Alright, okay. Fa mse sweswo ka 060-087-5942. Ni amahleni kahle ka khani miteka kahle la ka nomboro 060-087-5942. Monteka laba wani ka rishile ka.
6: Eh, Mr. Jigjani khona ku vapfushi.
0: Vapfushile.
6: Ka pfusha mana es khongelo wa ja ka. Ka skunyani.
0: Mhm. Ah. Va fambisa sweswo na vona va huma hi laha va slider so munti ka lavawani ka rixini tekani vanharhu
7: a va pfuki mhani mariya va ka hayi sweswo laha tikweni ra kokwanihlaniki va pfuka mhani mariya mhana mudyona kwalaha tikweni ra kokwanihlaniki va pfuka mhani jajani laha ka mtikisi laya a va pfuxa hi masinyanro na timaleleka laha mabyokana ni kesii n'wana
0: khesa swinene botirone 4 o'clock hi nkarhi wa kona Afrika-Dzonga kani ya mahlweni miteka ka 0400 awara ya mune ehenhla ka nhloko ka 060-087-5942 ahe tekani vanharhu mi le kuyeni mamukerile ka ya va fambisa sweswo ka mi ni langutisa kahle ka 060-087-5942 ni ya mahlweni kahle ni vona kha ni mi tekisa sweswo ka ahe hi rixile
8: a ku pfuki mhani Grace Makamu le ka Ngove le ka Ndhuna Ephraim ivi ku pfuka mhani Sophie le ka mapapila tifrijini ni hetisela hi mhani Mariya Magagani le Gumbani vanhu lava hinkwavo va va pfuxa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ
0: Jigijela

0: risimu kahle risimu kahle so kahle ka Brian Bomba bata kahle ka n'wina ka vaku I celebrate you Brian Bomba n'wana mani n'wa madyaku bomba risimu ra kahle swinene mani 060 8 7 5 9 4 2 loko ri ti voice note hayi ni ku ti voneni mani i tsandza vahlayi ni ti vona ha titele mani ni vona ku tshemba leswaku ni ta va kha ni ringesa hi matimba ku ri ni nga suki la ni siya yin'wana voice note ya ha ri kona ka mo ni teka lavawani ka tekani mani a rumi le moyeni
1: ahe moyi va pfuxa
0: va pfuxeni
1: katani xibudlungwa kwele ka bun'wana kwelera va pfuki ivi ni ta ni pfuxa kokwani kokwani kokwani mana na rivala kokwani tshika swa hanyanganyo ni ra va pfuki ivi ni hetelela hikokwani wa da kokwani dala wa nga lava le ka thomo leyi women fish groundina a rivalu
0: khese swinene
1: danko
0: 060 8 7 5 9 4 2 hayi a rivala mani phela na kumba swi vona ku se tidyati ya magoveni ene ha ku pfuka a hi swona a hi tekani vanharhu
2: Khesa
0: swinene kusukela ka xigamani la.
2: Ahe
0: 0438 mokumembe rimbirhi tsana timinetse hi kongoma kahle awara ya ntlhanu yi nga siba ya mahlweni kahle ka nga te kahle tiqingho ta n'wina mi pfuxa kahle va ri vanharhu ntsena wa yi nga ku tiqingho ta kona se ta tsotsomba a ta ha ri kona swona ne kumbexana loko tiqingho ti nga ri kona mo ni fambanyana ni hungutanyana ti-voice note ka mo ni hungutanyana ti-voice note va ka hina phela hayi mani ti tele mo ni sungula ku halaya ti nga sungula kona ka ku anavhele ni tele swona mina leswiwani
3: kombela ku va pfuxa a ku pfuke mhani lowu va le ka mphambo mhani lowu va pfukani mhani lowu ivi ku pfuka n'wamagoda kwele ka mphambo pfukana n'wina sesation ivi ku pfuka ndhawu finiya sisitole va le ka gonomi pfukani ni pfuxa hikokwani gaveni kwala ka makoxa mina ta nguvaya
4: kombe va pfuxa mali laha ka magoxa laha ku na boti yin'wana yani matobias a va pfuki ku na kokwana swo boha kwalaha ka magoxa na vona va pfuki ku na papa majoko laha xikokwana na vona va pfuki vanhu lava pfuxa hamusa makhosi va xikokwana khopaka muti ya mona le tanki makumini
5: rixini jikijela kumbela ku va teka vanharhu ne mona ku laha ka minginisi na ku na mukhacani n'weli wa ka rigidi a va pfuki laha ka thomo ku na kokwani dala wa nga lava na vona a va pfuki kombela ku hetelela hi mana sesixalati eka ta mun'wanati laha ka makoxo na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo jikijela ni va pfuxiwa hi ribalo yo kusuka kwala xivulani miganga i wa ndavezi ta dumazi danku
6: mani burisa ka mapayeni ka magezi wa njhini pfukani xiseveseve mani sofa tifirijini ka mapapila pfukani tatseri mani a ni kimihlanga ka xiyandhani vana kwani mani mi raka bela ku ri ka msibutu danke
7: rixile master jikijela jikijeki kombela ku pfuxa queen of limpopo ka huma n'wambe kral ni pfuxa mani sofi mbayimbayi ka mapapila tifirijini ti nga loge a gatin ka tibana ti hazard ni hetelela hi mhana mukateko ka xithelana ehansi ka phawu va pfuxiwa hi thavheli ya kumbe ni ri kwala ka mpapila danki master x
8: avuxeni mani jikijela mpfukeni na mo va pfuxapfukahla ku ri kwala ko teka vanharhu ni ta pfuxa kalaxaka double manganyi kusuka ka gongongo a va pfuki kasi ku na mihlengwe thomas chau kusukela ka xikhumba a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mulantswa ebotliki ngove kusuka vehle a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlahlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxa ni kha ni lo pfumapfa henhla ka madavulo mbuyi a mi hi navele na katsa
9: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mun'wana ti ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi masewa mina manro dzobzani kankwidzani botilak mhlongo anya gelani ka xihoko awa pfusha man flora makuvela mawa block 9
0: danke nkeza sunene ka tekani banaru le moyeni
2: pfusha mal me bintini ka kamini ni khatjan rigid okwantiveka makahleni va pfusha mal izi majoka mini sa block 3 ko
0: danke
10: Aye, but in Kombala Bapusha and Pucha Kokon Manga, come Kova Kako, I come in, I couldn't go on, I come in. Let us a boot back and happiness, my mother to Gunagong, Pukan Putomin. Need Sela and Mokoman one serious, and love the same big five Matagoka at the Gunaga, but the Pukan Vanda, Kokawan Bapushuman, Mabund, the Manakango Dank.
0: Milamo in the Gunbanar.
11: Mama Pesiko, a single view in Kombala now Pusha, in Tegana. Ma makhuvele kwala a ti-efenela a va pfuka va driver tikisi va a ringini ni teka na n'wamugwambana kwala block 14 a mhana mina ni ra va pfuka va kukula kwala jaratini ss maleyo kwala ka homon casin tanko
0: danke
12: ni kombela ku va pfuxa papa vhelevhele ka ngove pfukani mhana xihlovo le a France ni ku pfukani ka mama ebene etella e man makhuvele a gandlana ni ka khani van lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dluri maleke ni ri laka kha khala danke
0: danke tekani vanharhu mi le moyeni
13: ni vona pfuka ni pfuxa mani makhuvele
0: vatsutsumini
14: xilerixile Mr. X ni kombela ku va dzudza ni va peta ka lexa bush ka lexi ni ta sungula hi mukopa maxindzu kwala 14c ni pfa mi hi phiriphela khekhe masevo wa mina ni nghena laha ri singa vhini kuma makhesi a yini ya jackheke ku hala 14c ni ta hetelela hi xigodo xa mondo xo tsandza vavasati ku xi pandzela xi pandzeriwa hi swo
0: kwenzi njhani teka ni vanharhu
15: ahe wena jikijela wa mina wa nkoka mani wena mani wa ta wena
0: mani boti mjudisi
15: na mani jikijela mani wa ta ni ta teka mani na waru wa moyi
0: kahle ngopfu ana ta mi disturb
15: all right nta ku pusha sesi wa mina wa nkoka mani wa ta wena mani i mama khesi mani wa ta wena mani la ri singa view even ku pusha na sibara wa mina wa nkoka mani wa ta wena mani kwa la 14a mani wa ta wena mani ku nga ss maluleke mani wa ta wena mani a va pfuki va ta ku ntirhweni kwa la nani a dorobeni ina mani ta hetelela ku pfuxa mani ni ta hetelela ku pfuxa nkalaxaka dawuri manganyi mani loko ku ni khensini hosi ya mina ne boyboy ina mani kwala ka gongongo mani wena mani wa ta mani hinkwavo lava a va pfuxa anti hambi wa swi tiva ku swi vula ke kumbe njhani na ni ku vulela na
0: ku mani a pfuxa this demand funny yebo yes
15: I'll
0: demand
15: is demand for all demand is yes, yes, man. Wait a
0: minute. Ah,
15: I don't
0: see any other don't.
15: I don't see a spirit. I don't think,
0: yeah,
15: thank you, gentlemen. Mr. X,
0: thank
14: you. Thank you. Kahlaniki abasani vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka miningisi block ni ku danku ni ku tsi
16: ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na boti wa vana va mina n'wananga ku nga boti choice siphoslotswani kwale va nga kona santen city va karhi va tshama a xawela block 23 a kaya ku ri xawela block 23 ni ri pfukani n'wanango ta tsutsuma ni ya le ka ndlengeza leyi kuna tatana mapheto daniele mabunda lavo teka ntukulu wa mina lava na n'wina pfukani ka bava ta hetelela hi ntukulu wa mina ku nga solanga mavasa ka bode na n'wina pfukani ka ntukulu vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mana na mara ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka woleni wa maxangu wa patso danku
0: ahe teka ni vanharhu
17: ximadanchizama xa ka 15 ya ka mapfuna ndyangu wa vona bodri chat machela tosoka nahansi ka ntshava wa pfuku va vona swa ndyangu manam tona la kanhlaniki a va pfuku va vona swa ndyangu a va pfuxa va ta wena va gandlana ni ka khani Mr. X okay see you one about
0: Thank you. Hi ndlela leyo ka vafambisa xisweso munhu bona lawani munhu bona lawani ka la
18: Inkomo Mr. X mwanati
0: impela
18: to shamonzo muyina e basani ka hlaniki pfukane Brian mina gunisto magunele Robert Nukiri loyi ule ka nkuzani emagangeni hey kokwani gaveni ka mokosha pfukane ka mita jakeke ra hlawuleke Richardson Rikotso la Robin ka xihoko lava hinkwavo Averna Papa Musuri, Sizeka Richard Rikotso, Nikola Robin Kashoko, Seven Dylan Inkomo, Mr. X!
0: Tagan Banar, Nimam Kerel, Milamoye.
19: Jiggy Jella?
0: Way!
19: Won't push about Rabat Navativiku.
0: Yeah.
19: Navativiso, I magazine, say Aran Train. Won't it some lamb ganomina lunkul? No unfunded famina December toll, and young born a bagumba gumba elias Nogalapugan ganomi. Evinia la ka dzingidzingi la kuna mhana mina emhanda he na bona ane vativi wena jikijela no vativa hi makajisi a evinia la yami kuna makhelwani wa tavhen ebahlungwana na vona ane vativi no vativa sa hi jisi a ra munghana wa mina lexi endlaka a va pfuxa hi n'wana wa buti wa vhiki ndlovha a nga masilo a ri laka mavalana mugwedli wa chopa lonkulukumba la South Africa Lala swi nga ndlaka vanhu vo tala vo jingela va nga ku tivi mara mina ku tiva wena tlhe ni tshama na wena
0: mara ma 100 rand
19: sorry mngani wa mina na ku rhandza
0: alright kesini ya ni fambisa xisweswo ka 060-8875942 hi ndlela leyo ka ni kandziya lawani ka
20: ri xile Mr. Jib Jela ri xile Mr. X a pfuki nandzu munhu bank kumeka leyi aka mininisa block 3 ku pfuka swa vava tiveka makhahlelo kwale ka mininisa block 3 tatisela mhandzu khozo le aka njhakanjhaka enka ta botmoni ka pfuka nhwani lava hinkwavo jikijela va pfuxa munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one papa a xilwana va fana mina laha hansi ka muganga ndhuna elka namcha a block 20 ka sikhunyana ni lo tete n'wana mukhalabya
0: alright okay munhu teka lava wani ka teka ni vanharhu
21: But this is the Richard Records. I've been a show for our food. Man, one my cram like a tumble of our food. And I tell you, good word of her time, la bone seats. I will push her in similar living room. My apology. What do
0: you want to go about, Masenya? Yeah, 060-8875942. Happy birthday eka khazi wa mina Susan Stoll kusuka la agandlana ni kama vahambela va tlangela siku ra vona ku velekiwa ka a va kule swinene mani makeke swinene mani va kula swinene va ringana na ndlopfu hi mitirho hi khazi n'wana malume hani mi rhandza swinene n'wana malume wa mina mani mi kula mi hlayiseka mani happy 060-8875942 munhu teka lava ka tekani vanharhu
22: Roni Ramulumo, Aramulumo, Tebo R. Ponyo Kamakova, Regadarin. Eregire Masteriane, Ronald Maluleke, Mublokinan, John Mkut, Pachivaga Mgawa, Jusa, Gelevego, Ludwig, Mugani, Mudulu, Ara, Sara, Digger.
0: Mhm.
22: Oshari, Digger.
0: Ah, Nakasanami, no more.
22: Thank you,
0: thank you. Thank you.
20: Rishile Mr. X. Apuki nanzu munhu bank.
0: Hey papa Shilwa va phinda phinda nge macatha nyama. Hayi papa Shilwa hi mitwini.
23: Apuki ntukulu mkhoni tsebo mkwana dze ka wale. Ku ya ku apuka bona hali Gloria ka shanwa le baka baka amtagoni. Ta ku puka mamula dzelo khokane amagova zloof. Vana va va pfushwa iponyoka makova akaya. Shawala block 7 at Katari. Jigijelo mene kese guruguru magari ya.
24: Mwacho wa mina ambila kukuku ungari ngiri tasha. Mkambala kusha vana la lanselaka. Aku puki sisuma shudu gracious people ya arinda plus. Kutapuka mana mene malsikisa. Le ashtaratin shama jaa. Shava buti silvesta. Awa puki. Tetsala kupusha mburi ya ntsava. Wala wapa kusha iman records. Kanjaka Mandela, nkata buti Monika. Munga wanya mati wari vengwa na vano. Mwa sambu, mwa kwa mati. Sambra wa mna marole, mana three boys. And one girl, bye.
25: Aye, Mr. Jigjela. Nkombela kupusha wani wanarla wala ndela ako. Ntaya li, kakakala agraifilini. Kuna tatana Thomas Kian Sungwani, izinjiva. valava a va pfuki ni heta ni ya le ka thomo xikontirini ku na kwandhala wa nga lava kwandhala a va pfuki ni heta ni vuya la ka homu laha 14b ku na tatana gezani class maluleke muvanati lava a va pfuki vanhu lava va pfuxa hi mavona edison a ri vihihle inkomu Mr. Jigjela anti
1: rixile DJ Rachel ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa leni n'wana wamani va vaswa ka midavulo ni pfuxa maseji swi na nhlongwani ka xihosana ni pfuxa boat gezani class malule ka 14b lava pfuxaka rhani malule ka ngu ri hlayisekani DJ
3: mo ni pfuxa mhani Maria n'wamanghezi loko a va pfuki mo ni pfuxa mhani Maria nga hanu wa vana laya hlanganani radi loko a va pfuki mo ni pfuxa mhani Rikhotso laya ka njhakanjhaka amandela loko na vona a va pfuki lava va pfuxaka i mhani Tshikisa va ri kwala ka bungeni exitarateni xa 4 avenue mhani lava vo fanele phode hi vona kwana.
4: Hello mo hi va pfuxa a ku pfuki buti xikwembu iza hi mbangi aka makoxa pfukani buti vulela ku pfuka buti xitereko aka makoxa ni vula lava va papa munene na padoni pfukani papa munene na padoni buti xitereko ku pfuka va maseve va mhananhleko aka mavalani va lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi wa wulelanga muti ya vona kusuka la ri singa vyu
5: muhaxi lexiwa ni xikoto xa mundzu muyi lava fanaka hlaneke ni ri a ku pfuki n'wana mi fanele xi ta kula a xi pfuki xi kasakasa la rhoti la emawile pfukani ni ku xikwembu a xi dzaha hi mbangi la ka ndhuna mungoni la ka makoxa pfukani na n'wana mikulu and then ni ku papa swilo vana va fana la ka xikhunyana pfukani ni nga rivali na ntukulu wa mina ni ri wa kula namuntlha a kule swinene ntukulu wa mina a ku ri xigoto xa mundzu muyila la basani ka hlaniki bye bye
6: ri xile na haxo wa mina ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhana mina ku nga mhani Khoni va ka masocha i mhani masocha lawa i siku ra vona namuntlha ro birthday ni ri pfukani mhana mina ni pfuxa na Chava munhu mujapani ka mavalani ni ri pfukani buti wa mina na vona lava i siku ra vona va birthday siku ra namuntlha ni hetelela ni ya ni ya pfuxa mhani mavasa ka xikukwana ni ri na n'wina pfukani hinkwavo lava a va pfuxa hi mathevula mikateko kwala ka xikukwana ka OTR ni khensile maxi wa mina
7: nikomu ta pfuxa lava landzelaku kona mfana wa goxa a pfuki ni kona rikavo ro bawa na murhanga na yena pfuki la ka makapuli emutini wa makapuli a va pfuki mhani va makapuli kwana va ku kapulise hi makapuli leli di budu n'weti ya patitaka i nga ti pfuxi ka mudyuma a xi lerisini a xivulani bye bye
26: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Foster Stoney ka tindaniri a va pfuki tiva ta wena gandlani ka khani na voni ri a va pfuki mfana wa goxa le ka mapuveli na voni ri a va pfuki vanhu lava pfuxaxaka mathiko suka titoko block 24 kuswana ntshava va n'wina inkomu
27: a ku pfuki hulu Rose Mavumani ka gym ku pfukani Agnes Ndlovu ka gym ni hetisela hi maseve Mr. Clean himself kwale ka gym va pfuxi mhani vo vona na vona Galasberg Bank.
28: Ni pfuxa mhana siku na hi tshembile na nkatekela ka mapuwa ni pfuxa lava enkuzana aka siyandana ni hetisela hi n'wamavona kwale ka siyandana ni pfuxa e mhani mahori ka mapuwa sika stokseta enkulu
4: rixile rixile Mr. X ni kombela ku pfuxa xibudungo xa party time ka Bongwani ni pfuxa MT Ndhambi a xivulana gwangwangwa ta hetelela hi Frank Manganyi ka mavalani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani Josina hlongwani ka xihosani danki Mr. X
29: xinaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa buti emanuwani matshobiyasi kwala ka makoxa ni pfuxa kun'wani gaveni kwala ka makoxa ni pfuxa mhani Khoni wa vana sela hlongwani kwala ka makoxa a va pfuxa hi Julieta va makumani kwala ka makoxa danki
2: Minjani. Ni pfusha Mani Maria wa James a hlangana ni RDP. Ni pfusha Mani Maria va ka hi sweswo ka Nhlaniki. Ni pfusha Mani Elisa Nwankuna kwa le ka Nhlaniki. E Mani Kheila kwa la ka Mapayeni. Danko.
8: Rishile Brown. Kombela ku pfusha sesi Brenda Mureni le ka rivala. Mani xikhongelelo wa jaha le ka Sikhwinyana. Mani xihluke

0: hosi mahlohlwana le mahlohlwana abapfuki na vona mzama nkhosa ka jilongo hi mina dank
1: xinaxi na loko pusha swona ta ndzi tshama xa 15 ku ya tshama ku ndzi ndzi vona tanda pusha ku tiri chat na ti la ta tshama ku ndzi tshama ku vona swona tanda pusha na na ndo na la ta ndzi tlani ka ku vona swona awu pusha hi tiva ta vona na ka ndlela ka khana na xa tiri na tlis so ku ta vona.
2: Thank you. Mati valoko tinga lehangi swi nandziha njhani na swi nandziha ku penga loko tinga lehangi twanani twanani twanani
3: pfuxa mhandru khotsa wa ka kanjaka njaka pfuxa the general person khotsa ka xitacha ka mbatlo ni heleleta hi vayingisiri hinkwavo va GCR loko n'wana mfana xi ta kula hinkwavo.
2: Thank you n'wana mfana xi ta kula. Okay se twanani leyiwani twanani leyi twanani leyi a ni mi yi twile yi nga hindi twanani leyiwani
4: kurula ku ve na n'wina malume na mina tikichela kombela ku va pfuxa va tsaka la vanhu va a ni pfuxaka na vona ka malaiza va ka ngohe wa ntlhanu pfukani ka manana ka papa xiluva na vafana eka ngohe leyi a va pfuki le mugangeni wa Elkan Mchavi loko tinci u dume vo va ri voxe le maxeli Manxeli Nkuna aka nkomo block 22 na bona aba pfuki ka manana ka hambi ni vule swona vo singula ku ni pfusha phela palava hinkwapo aba pfushiwa hi mburi ya ntsapa hlangana na ntawe jepe mina lo ni valavula ku swiswi malume a hi tiratira ri xile tambu
5: ku rhula jitela ni nghena la ka ngove la ni ya kuma malari za makheke i mansongo swi vala vabava lava a va pfuki ivi ni ya kuma tinyiko maluleke laa jamela khe i mana xihluka va pfuki na vona ivi ni ya kuma ni ya kuma manana ni ya kuma buti Morisi mfana wa goxa la ka mapuve la loko a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mandla vula ku saka maluleke kusukela ka xikhulana i ku huma ehlayisekini
6: rixedi bash o bravo juda a va pfuki swilo swa dala la ka ngove a va pfuki ni hetelela hi bodi viki la ka ngove na vona va kha ku break-up milenge na vona va pfuki vanhu lava kwava koxa xikomba xitsari ba glass ko kozwa tula mugolo hi kou kumbe haxisi
7: kurhula Mr X ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwani Gaveni laha ka makoxo ni pfuxa mamahlengiwa kona kwalaha ka makoxo ni ta ni ta hetisela hi SSL Similani kona kwalaha ka makoxo vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwani wa Mkhensa na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapfuni na Mkhensa muhaxi wa minulu
8: rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha ka mapfuve i kona jara goxa Morris Guyo a pfuki kwala ka mapfuve va kona mani mahora hansi ka sports center a va pfuki kwala ka mapfuve va kona kokwana wa Mkhenso a va pfuki vanhu lava mahaxi ya pfuxi nkuzana laka siyandani bayi
9: axile DJ Xijela ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ku na schoolboy ka huma 14p a va pfuki le ka khakhala le ku na sesilori maluleke a va pfuki na vona ivi ni hetelela ku pfuxa handla yizawa va ka makhekhele ka hosi wa mtlhanu va pfuxiwa hi gezan class maluleke ka huma 14p tanki
10: ni kopela ku pfuxa sesitiswina hlongwani ka xihosani kokwani wa xingwavila ka xihosani va nanga gumbagumba vala ka xihosani a va pfuxiwa kokwani a ri ka ka nombelani thank you
11: xewani Mr X ni kombela ku pfuxa DJ Lerisa la Jilonga mani mari ya maswangani kwala ka maswangani mani mijajani kwala ka muchipisi a va ri na swisonga va sasuka ka bote hlayisaka ni mahaxi tango
12: uxile jikjela ni kombela ku va pfuxa mana mdona ka hlaneke pfukani mani nsaneke vombo ka jim pfukani mani nwa ximbitani ka hlaneke pfukani va pfuxi vumaka zin'wa vumani ka jim ku
2: danke lava nga hetelela va karhi va tsala kunene kusuka la ka WhatsApp lava kuma lumbe jikijela ku pfuki kahle mani Khoni Mabunda kusuka laka mixana va ku mani Khoni Mabunda mani Betty n'wa Cairo ka huma a 14a mani Maria Maswanganyi kusuka ka Maswanganyi va pfuka mani Elisa n'wankuna ka hlanika va pfuxiwa kahle hi n'wa tsakisa kokwani wa ku hlula ni khese swinene Gian section a loko ni va ni karhi ni langutisa futhi lava nga tsala kunene lava kumi njhani a ku pfuki kahle vanhu lava landzelaka Emmanuel kwala B9 mana mina mani Pepu Xivambu kwala B9 ni hetelela kahle hi n'wana wa mina Success Maluleke kwala Flank 14 ni ri a va pfuki va pfuxiwa kahle hi titswalo kwala a B9 ni khesa swinene sexi titswalo kusuka laha a B9 laha ni pfuxa kahle vanhu lava landzelaka Judas Rigidi ka mbatlo vuxokoxoko sukumekari na mani na ntukulu wa hosi ka sikhunyani from the general Patson Khosa kusuka laha ka xitachi ka

0: Ya kaso kono bisa so vele no ngena kahle ala ka Norman Jikijela sene hitina ala ka GCR Space FM ka sene la ngena kahle ala ka Norman Jikijela loko kuri kuno kuboni la la ya vele ntabani kare niku jumpa indlela le ka hilangusala ba inga ba bona ngiko loko langusa kahle la ukona muno fana na Gladys Maidasambo bako aye button ko bela kahle kuphusha bana balandzelaka ma ke mana Felicia ala ka dzingidzingi manese kusuka nkuna kusuka ala ka dzingidzingi na maringa ka dzingidzingi from mana nyikiwe kusuka ala ka dzingidzingi la loko ban kare nlangutisa la mugodi Julia Mr. Mukhadi Junior Julia ba kuni kombela kahle ku pusha bani laba landzelaka Manmaria Bilankulu kusuka la ka mlingenisi block 2 na Sesi L Simelani la ka makosha la na mana ribasile ka mapu vafushwa kahle hi mana advice kusuka la ka nwakhuwani la loko langutisa la ba laba vanwana ni ka vavona ngiku ka muni vona ka man Grace Makhubele ba ka ku kahle bani laba landzelaka tiselani love more khotso la nyangelani ka xihoko la tshikani filoma kusuka la ka nkura zamani tivata wena la gandzelani ka khani happy birthday eka bani laba landzelaka Mankhoni masocha kusuka la ka ari singala ni vani kari ni kesa swinene loko langusa kahle ku ya mahlweni kahle ka va kona Manmaria Rikhotso Manmaria Rikhotso ka ku ni va vonile lana va Eric Tarimbeni va sizeka ni mbonile ene na va judgment ni mboni kahle na xigombe xa matsena ni vini kari ni mbona hala ya hi ndlela yona yaleyo ka 060 8875942 n'wi mi nga sala mi nga se pfuxaka ka ni bileni qingo kamba nkarhi mi korisela va mi karhi mi pfuxaka because ku nga ri khale hi ta va kha hi nghena kahle la ka ti-birthday laha hi karhi lowu nga hi teke mbilu le ka hafu ku bile awara ya ntlhanu 0 8875942 kumbexana sweswiwani ka hamba mikarhi mi senda kahle ti-birthday loko ri ku ri loko se kha mi pfuxa mi hetini hambi u ti sungula sweswiwani ti-birthday loko ri ku leswo pfuxapfuxa leswiwani se hi va hi fika kahle amakumu kambe mi ntwelawani ku va korisela va ku yini va tekeni vanharhu mi le moyeni i pfuki swinene hi ngo vona
1: Pusha mana akhlo mahlweni bolo ka kwa. Aba pusha tsha le kulu la ka kwa. Danke macho wa mina.
0: Danke and kaza swinene mihlayiseka.
2: Ni pela ku va pusha vana ro mashu wa mina. Ni pusha man Joyce. Mana goveka la gyan la ya e man makhubela la vana pukani mana mina. Ni pusha mani Joyce akandambi. Va ku a ni pfukani mani Joyce ka tibotimonika hi swona sweswi kwale ka ndhambi kwale i mani Joyce loko va pfuxa va ku a ni pfukani na n'wina mana mina kwale ka ndhambi a ni mani Joyce ni ya hetelela hi vati va ta wena laha gandlanani ka khani pfukani na n'wina mpfuxa wa mama le va ka n'wadekeni va ri kwala ka nhlani ka mhana mutana ri nkumu
0: Danke ni vhari garin khesa swinene ka monte ka lavawani ka ahe teka ni vanharu
3: ahe
0: mire moye
3: awa foku je gift ku ba kusuka lati ku yena ka msha awa foku masilo kusuka lati ku yena ka mavalana nda hetelela George Mdlovu ka nhambela no ka foku na wona vanhu vala va pfuxa epa pa hlungwane makhano wa tavern
0: ni khesa swinene pa hlungwane Danke famasa isheso papa hlungwane indlela leyo ka 060 8875942
4: ahe
0: ahe
4: ahe ku vafushi
0: vafusheni
4: kupusha gumba gumba ka xhosana
0: mhm
4: ni pusha botiniki avuheshi ni pusha kokwani mahange ka mkhomo vapusha emsingi wa jujubuka kwala ka xikwavava thank you
0: and kaza swinene kusuka la ka xikwavava la indlela leyo kasi karhi wa kona vhele makumemberembere tsena timinetse va karhi yi suka kahle awara ya ntlhanu yi bile kasi nokonoko bayize pola ta ku bbz ayi va swi tiva varara Alright okay ni wisa sweswo ka loko langutisa ha swi kombeka ku hinkwaswo hinkwakuwa kuma site swi tshamisekile se hi yo yimela tsena ti-birthday a ka ha ri na kholo laha a ni voni kholo a ni voni voice note hala ka Facebook ni hetile sesi loko ku ri ka ha yimele sweswo too soon a hi fambeni na vuya mina yingiselani swinene ri simuleriwani vanhu mi ta ni byela kumbe ri twisi ku yini i King Tsonga ni ri va ku too soon

0: ni vuyisa sweswo ka hi makumembirhi nhungu ntsena timinetse va karhi hi kongoma kahle awara ya ntsevu yi nga se ba hayi mani va voni pfuxi ndlozi ra sizeka rich records kusuka laha arobeni ka xihoko la va ku risimu rero mani ri ni endla swin'wanyana mani va ku xana risimu ra manike ni ku hayi risimu ra Dion Botsotso va ku viyawa kwekwekwekwe hayi mani wa yi tiva redi ya wena kumbe wo twa hi karhi lowu nga tikombelo ta va kha hi nghena kahle hi tlangela kahle the birthday na lava tlangelaka siku ra vona ka ra ku velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha kambe yi nga zi yi lehisa ha ti-birthday a ti zi ti lava leswaku yi za hi lehisa ni hatla hi ku gegege hi ku chapu hi ndlela ya kona ka moni famba mina ka 05:33 tsena timinetse hi va hi ri karhi hi suka kahle laha ka kumbexana kongoma kahle leyi ka awara ya ntsevu mo ni teka lava ka hi vi birthday
1: ku na Jabu Mahori kusuka laha ka Mapove ku na Mthavo Myila kusuka laha Bashane a ka Hlaniki ku na Fulele Ritsoni Rikhotso kusuka laha Rubin eka Xihoko ku na Mankhoni Maxocha kusuka laha tikweni eka Xikukwani na hinkwavo lava bibeke na vanhu lavawa Xikwembu a xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela kege ta mama na Botrich a vona ngoma kuma ku na ni-birthday joke ba yi kusuka laha tikweni ra ka Mtswani hi ta buka buti nomba jikijela ni ku hi te ta n'wana ba
0: khese swinene n'wana mukhala bya mihlayiseka mani danke 060-087-5942 yimbe yi tlangela kahle na lava nga velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha hi birthday
2: jiji
0: we
2: ni ta ku happy birthday aka chava munhu mujapani la ka mavalani lani i mulungu wa mina khale ka yena na driver taxi ya yena a ringeti ku kula mulungu wa mina a va kahle hambi sweswi a nge kule a Rustenburg kula mulungu wa mina vanhu lava hinkwavo a nambeleliwa hi boya yena masilo mdlovu la ka mavalani hlayiseka jiki
0: khese swinene braya mina danke 060-087-5942 ya mahlweni kahle ka ni teka lava ka tlangelani birthday
3: ya ni ta ku happy birthday eka vana va malume wa mina mani Mathari Mpambukwani na Silence Mpambukwani la ka Mapuvela a va kuli hi vana va malume lavawani ivi loko na Mankhoni va ka Masocha ka Xikukwani na chava munhu mujapani ka mavalani ni hinkwavo la bekaku na vona mani
0: danke ni khesa swinene mihlayiseka ka 060-087-5942 ya mahlweni kahle ka ni teka kahle qingho ta n'wina la ka leyi nomboro ka hi tlangela kahle lava nga velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha loko ni va ni karhi ni langutisa lawani hi ndlela yona yale ka mara ni vula ku loko hi za yi ku tiko 50 birthday minta ya laha ka leti nga tsananitsanana hayi xihundla xexo nkarhi wa kona ma wu vona na n'wina muzi loko se mi biya 1 minute swa ta vula ku Hi man. Hey, mile moyen. Yeah, ba tsutsu. Okay, mile moyen. Nimtekin. Mile moyen. All right, okay, 060-087-5942 hi ndlela yona ya leka va ta tlhe va vuya lava yaka kumbexana va ha pfuka va ha hunduluka va ku va ta tlhe va vuya hi ndlela leyo ka monteka lavawani ka happy birthday.
4: Kuti beze ka Jabu Mahori ka Mapuvi na Mahori Pambukwani kwele ka Mapuvi Mhaneri Mudumo RD2 na Jabu Mahori na Mhani Masocha kwele ka Xikukwani na Hlawuleko le ka Xihoko a Rubin ka Xihoko na hinkwala beze ya kuna chava munhu ka
0: Danke ke khesa swinene kokwana wa gwevani hi ndlela leyo la kambe mona mina karhi ku hi birthday eka Hlawuleko Richard Tsen kusuka la Robin ka Xihoko la i n'wana Sizeka Richard Records kusuka la Robin ka Xihoko la nga kusuku ra yena ka ri nga va kahle swinene ku mhana yena hayi Mamalindi n'wa Maluleke va ka hina vhele happy birthday hi mfu happy birthday n'wana sisi n'wana boti happy birthday ya va kha hi fambisa sweswo ka 060-087-5942 happy birthday.
2: Hi birthday ka Lithabo Myila le abasani ka Nhlaniki na Hlawuleko Rich Rikhotso le a Rubin ka Xihoko le na sesi Suzan Stole a Gandlanani ka Mavambe na Mankhoni Masocha le ka Xikukwani le na Jabu Mahori ka Mapuve na hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa va navelele kokwani dala wa nga laha va la ka Thomo mese jikijela
0: khesa swinene kokwani dala wa nga laha va la ka Thomo laha
2: danke
0: 060-087-5942 nkarhi wa kona vhele makumembirhi na rutsena timinetse kongoma kahle awara ya ntsevu yi nga se yi ba awara ya ntsevu ta va ri kona mirini ka na swingolongondlwana swakwe ahe he
5: mere birthday ka bano ko bula ba birthday ko ka sukurana mon ta kala ka ma pa jabu mere ka pambukwan ne ngo aba ku ngo ku la ho sin da ngam ka ta ko iban ne la ban ga ron ko ba na ri ru man da in la son ne da nyam ne da jo ke da ga din ji ku
6: Bapi, o sungula ku nga hlawule ku ri kosi a roveni ka xihoko ku ta jabu mahori ka mapuve ku ta mhani khoni mhani masocha vana va botikaza mulampambukwani vambirhi va mhani twinsa lava nga hlayiwa hi malume mfana wa goxi ahepi vanhu lava hinkwako a va naveleriwa hi mburi ya ntshava hlangana ni township laha ni kumekaka na famba mi ya wisa n'wina malume nomene
0: oh hi mhaka ya n'wi yi tlangini se ma ni hlongola ni nga ha tlangi ta van'wana ni vheta ni vaya re
7: ahee muhaxi minjhani happy birthday ka mhani dlomu mhani dlomu abitu hi ri happy birthday mhani tlangela siku ra n'wina namuntlha hi tata hi ta dya khekhe happy birthday mhana mina siku ra n'wina a ri vi kahle i kokwani Joyce va mhana goveka kwala ti a mhane
8: happy birthday la ka mapuve laha emabizweni wa mina lowu i jabu mahori a phela na mina ni jabu heyi na hinkwavo vayingiseti va GCR na maxaka ya vona lava birthday yaku namuntlha hi mahlori na wena kwale ka pambukwani mataleni mina danki
9: hlangi mhanku hepi pop mabodlela pop champagne eka mhani khoni ma socha laha ka xikokwana u n'wi hlawula ku ri khotso leyi a robeni ka xihoko ku na mhani Mary Gomu laha Giana D2 ku na jabu mahori leyi ka mapuve ku na matwinsi lama ya ka mapuve na vona ni ri happy bond day ka vona siku ri saseki ndhambi ya mukateko yi vanile a va naveleliwa hi mhani maxinci kokwana wa ku hlula i mhani wa tsakisa laha a ni wa phela hi mina ni koho malume wa hlanga famba ni ya wisa
10: inkomu Mr. X n'wanati happy birthday man eka tikulu wa van'wanati Hlawuleko Richardson Rikhotso la Robin ka xihoko u navile na papa yena Sizeka Richard Rikhotso inkomu n'wanati
11: rixile mahaxi ni ri happy birthday eka vanhu lava landzelaka Matlhari Mpambukwana ka Mapuva Silence Mpambukwana ka Mapuva na le ka vanhu hinkwavo lava birthdayko ka siku ra namuntlha a va tlangela na mhani rost va ta wena mathosi ni ri kwala ka ngora a sifaso inkomu
12: happy makhekhe ka Lethabo Moyila ntukulu wa xigodo xa Nondzomila leyi a basani ka hlaneke loko makhekhe ka yena loko makhekhe ka mhani khoni hambi hi leri swi nga vhiwi sweswiyani ke na hinkwavo lava birthdayaka namuntlha va navileriwa makhekhe munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one a mugangeni wa ndhoni elka namuntlha a block 20 ka sikhunyana ku na papa ya xilwana a fana famba ni na wise Brajib Jela danku
0: a ti yo leha ti-voice note ti lehini to tala ta tona
13: happy birthday ka nhlawuleke Richardson Rikhotso kwale Rubin ka xihoko en'wana mhani n'wa maluleke na ba mihlurisize ka Richard Rikhotso happy birthday ka mhani khoni masocha ka xikokwani happy birthday ka jabu mahori ka mapuve happy birthday ka mhani Susan en'wana malume wa malume Jigijela loyi epi ne le ka hinkwavo lava birthday ya ku mhani Kayla kwalaho ka mabayeni
0: ni khesa swinene mhani Kayla i birthday ya khazi wa mina vhele Susan Sithole la gandlanani ka mavambe laha mo ni teka lava ka mi le moyeni va tekile va naveleleni
14: ileriya
0: okay all right
14: mi nga yi hlekisi kambe nga yimi
0: o ni yima ku na yini suka ni yima
14: sukani mi yima ni ta kota ku haxa kahle mina
0: a ni yimile va naveleleni
14: vani ku happy birthday ka vanhu lava landzelaka vana lava mathisa va ka Pambukwana ka Mapuve ni ngosi ka ri saseki na lowa ka mahori kwale ka Mapuve ni ngosi ka ri saseki na loyi nga n'wi vula wena wa ka Sithole ni ngosi ku ra yena na yena a ri saseki na n'wena Richard Rikhotso leyi amurobeni ka xihoko loko a kula kula kula swinene na chava munhu mijapani ni ngo na yena a vala hinkwala a va pfuxi ya kokwandenjiyo na la ni nga nga tlangisi a ni tsani ku yingisela hi ndleve yin'we leyin'wani yi ri hala ni ngo i kona
0: vulani ku na yena leyin'wani yi hala ka leyin'wani yi hala ka kokwani mutileni leyin'wani yi hala ka jikijela a retsi
14: Kese sunaye. Hala hikwalaho. Ana vele le kokwa de jine DJ

0: balan. Mwen kamu do wana wana bete kwa sona moun. Awa nan wana Julia Chavala. Mwen kola mwen kwa shi dang.
1: Number one, Julia Chavala. Ala kwa bisa le suya ne. Ah, yes, sis. Kese ni sis, Julia?
2: Happy birthday. Ka jabu ma urile ka mapuvile. Man koni na wana happy birthday. Nele ka shoko le. Arubini. Tukulo ka mwana telo ye. Epi na vanhu hinkwavo ava navelelo hi kokwa ya reka la ka nombelani danko
1: danke kokwana wa reka tona na mani burisa
3: epi birthday na ka nhlawuleko kwele ka xihoko epi birthday na le ka mankoni epi birthday na le ka matwins epi birthday na le ka vanhu hinkwavo lava birthday yaku lava vula ku leswi mani burisa va ri la ka mapayini la ka magezi wa njhini la inkomu
4: Aye, kuna jabu aka mahori le ka mapube kuna hlawule ku rikhotso ka rich kuna mankhuni ka xikokwane loko makheke makheke vaka ri vana vela va mhana xikhongelo wa jabu la ka sinyana inkulu
1: mina moyeni tekanwe va vana veleleni
5: happy birthday ka mankhuni masocha le ka xikokwane Na chava munu mjapan neka mabalani. Na le 14 siko na mako na makeke. Na shao leke rukoto rubin kashoko. Na mtukulu wa shkoto isha mwanto mili. Na javu mauri leka mapuwa. Na matrisa ya kapambu kande kama mapuwa. Na mansu zeni stole le ganda na nkaka. Na wanu kwa vila wa beste ya kusukura na mota. Na wanu lelua ya makelo wa main. Kwa laka mchipis kwa la. Tlaiseka ndige.
1: Thank you.
6: Michelle na washo Master X nkoka kuna vela la first born sesi wa mina birthday nyeleti Sandra Chauke Abraham Fisher phase 1 na nyeleti Teresa Baloyi Abraham Fisher phase 1 vana vela lwa mantsongwa vho ri nwana Chauke ka sianda ne xikontere ne khom
1: Thank you ah Miss Bill loko msa ku swibeni tana ni laba wani 1 minutes
7: ri makeke Happy birthday ka mutswari wa mina wa nkoka mhana mina ni ri kunani siku ra n'wina ri va ra nkoka ra namuntlha ri mi khoma kahle ni ri makheke ka n'wina mankhuni mani Constance mathevula mani masocha ka xikokwani ni tlhela ni ku happy birthday ka buti wa mina Japan, chava munu Japan kama valani. Nire epi bebe ka wina kulani, sikura wina rwa leri nene. Mkwa wula wana vile lwa ima tebula mkate kuka shukukwa nga OTR. Thank you mashu wa minu.
1: Thank you sisi mkate kote laka OTR la keza sunye nika tekane wana vile lini.
8: Aye, mwoye wana vile la. Walikuna mani Miss Jomu. Adi tu, hepi, javu mao, zumbatini, hepi, matrinsa ya kapambukwani, hepi, paka mabalana kona kutuwa ikona, hepi, ana ntukulu wangu na vile suzeni stole, na wana hepi, na inkwabla wanga chwa, hey, nana wana Richard, le, kashoko le, hepi, ntukulu, Na laba nga bebulu wana mtla yinkwa vuko kwa ndikavini. Pamba ni mea uisa vele. Danko upaya.
1: 060-887-5942. Indlela leo ka. Nifambisa sheswesho. Mwantekala baka. Happy birthday.
9: Hey, happy birthday. Efe chawamu ni Japan ila kama valani.
1: Ngetela ni volo mwenyani.
9: Happy birthday. Yeah. Chawamu ni Japan ila kama valani. Ni kangela sukura kulele kiwa rama nkoni masa wacha makilano wa mina laka shumahira ama kuli sumen vahana na mapamena vahana tu hove na shumbimbi ama kuli kukwa nkoni dangi maashu wa mina ito chaleru kuna laka shumwa
1: dangi nkeza sunele msa iseka socha
9: dangi
10: Mr. X niri hibi bebe eka labalanze laka jabu mauri kama pubi mankoni baka masocha eka mabalani Nyeleti Sandra Chauke Abraham Fisher Nyeleti Teresa Baloyi Abraham Fisher Bana belela e xikaya xelendleleni kusukela ka mahlati ayini mosh
1: Thank you 060-887-5942 Munteka Lee voice note
11: Mwa jwanena lejwane xikoto xa mandomuila la basana ka tlanike navela la ntukulu wa mina e Lethabo. Lethabo e nwana wa bonharo ka nwana wa mina mer akole akola swinene switshembiso leswi nga tshembisa swona swi endleka akola swinene ntukulu wa mina akuri xigoto xa mandomuila la basana ka tlanike. Bye bye.
12: Aria. Happy birthday. Aka Jabu Mahori ka Mapobe. Happy birthday. Aka Man Mary Domo Aditu. Happy birthday. Aka Man Koni Masocha. Happy birthday ka mama. Na hinkwavo la birthday aku na bona. Ho se amusa mi fihle ri kupa kupeni ra yona. Ba ndla hinkwavo vanga na velela hi mani. Handa ka mana na Maria Masanganyi. Mina nokala ka Masanganyi kwala. Mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni mashango hamba so danko.
13: Richie Mr. X ni kombela ku happy birthday ka Mankoni va ka Masocha aka xikokwani e mhana sesimkateko mathebula ka OTR ni ku happy birthday ka Chava munhu mjapani ka Mavalani e boto ya mkateko e mathebula wa ka OTR na Lethabo Miyila na Hlawuleko Maluleke a Robin ka Xoko bana vele ri itavele ya kumbe ni ri kwala ka mpapila. Thank you muhashi.
14: Epi ka Jawu Mahori ene le ka mpambu kwani ve ri kona keke radio na muntla bana vele la ri ka ro bhavari bhavana maranga ni mthu ka ndambi la gongwanga la xikulana la ngona gongora mali loko ni kwatini songa tsu mechela lwande banko.
1: Happy birthday mile moyeni
15: ai ri xeni bodi jara mpuku na
1: mpuku sunene ngongweni
15: epopini ni kombela ku navelela vana va mina birthday e vana va ka mpambukwani valava e Mathari mpambukwani kwala ka Mapuve na Silence mpambukwani kwala ka Mapuve na Jawu Mahori kwala ka Mapuve ni ri ka hinkwavo na lava birthday yaku ni ri fika ri va basile ni nga ri vala tanani ni ta dya khekhe namuntlha enkomu mahaxi
1: danke na mina ni le ku fikeni ni ta dya khekhe
15: tanani bo big jel i kazama mpambukwani kwala ka Mapuve
1: ni khezi swinene futhe ka Mapuve kusuhani ni ta fika ni khezi swinene danke ya loko langsa ka rokona vele ko sala tsena nungu wa 2 minutes leswaku mina na n'wina veka ri hi slider so hi ndlela yona ya leka na loko sala va nga hetelela va karhi va tsala kunene kusuka la ka WhatsApp laha ni vona ku ri xana ke i va mani lava nga hetelela va karhi va ni tsalela kunene lava nga tsala kunene ka va ku happy birthday ka n'wananga wa mina Masisi Yulen Chiburi ka Jim happy birthday ka Mantsongo Mary Dlomu a Giyani la Ditula happy birthday ka hinkwavo lava va birthday yakwe ka siku ra namuntlha a vona vulavula kahle Man Rose n'wavhumani kusuka la ka Jim Ngalalume ku inkomu he jikijela ka ni khesa swinene mahlo nkulu langutisa kahle lava ketela vakha vatsala kunene vanwanyana lawani ka happy birthday eka Chava munhu mjapani kusuka la ka Mabalani Mani Masocha ka xikukwani se Susan Sithole kusuka la gandlanani ka mapambe lawani ka Jabu Mahori kusuka ka Mapube na Hlawuleka Rikhotso abona vulavula kahle hi Mani Grace ka Tanduna Efraim Makama kusuka la ka Ngobe la rivani karini khesa swinene kusuka la ka Ngobe loko ni ya mahlweni kahle ka langutisa lava ngetela vantsalela kunene ka happy birthday eka Hani Masisi Yulen Shiburi kusuka la ka mula andal kwana happy birthday eka kokwani Mary Dlomu Giyani the two happy birthday eka hinkwavo lava tlangela ku sukura vona ra ku velekiwa ka avari na ri laveta Maluleke kusuka la ka Jim la monetela nteka la bona ka 0608875942 milomo yenu mamkerile
16: yepi aka Jawu Mahori ka Mapume na Mankoni nele ka Maluleke na hinkwavo lava xirhaku siku leriwani swin'we ni ri yepiyepi xikwembu a ximukhumba reti ximendla hi tintswalo vana va hosi xikwembu xa n'wina a hi hanla hi bya va ka makhekha ka hosi ngovo wa vintlhanu fambi ya homu la n'wana boti
1: danke hani ni khesa swinene mani hayi mpela moni ya wisa
16: so
1: danke 0608875942 ya mahlweni kahle ka teka kumbe xana ka tlangela kahle ti birthday ka ikorisela mo langutisa ka vaku muhaxi wa mina ni kombela kahle ku pfuxa vanhu lava landzelaka kokwani enkuzani ka Siyandani and then mani nhlekani wa manyunyu ka papazela ni hetelela kahle ku pfuxa mama Albi la ka xikokwani laha pfuxwa kahle mi short coats kusuka la a Pitori la a Sunnyside ni vanhu karini khesa swinene kusuka la a Sunnyside laha loko langutisa ka rakona vele 0554 swo vula tsena leswaku ri tsebu tsena ti minete tsebe kari kongoma kahle awara ya ntsebu inga se bala ka GSR FM morning beds akuri nangonoko no manje kujala kuri mina vele no vula kutsemba leswaku ri mina na nwina ka hi vina karhi wa kahle swinene kusuka leka awara liya ya naru kahle ka ku ta fika kahle awara ya ntsebu eka misho wa siku ra namuntlha ka ntavoni kari nfamba mina kari lowu nga hetike mbilu ni vona kari nfambisa xisweswo vele moni vona van'wana lava nga hetelela va va karhi va wela ka loko ni langutisaka u kona munhu wa ku fana va ku birthday eka vanhu hinkwavo lavo tlangelaka siku ra vona karhi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha ka sitia mthombeni kwala ka mavalani village a va vi na siku ra kahle vona va va navelela va vula sweswo ka loko ni va ni karhi ni langutisa vhele ku ya mahlweni kahle ka monitor ku xana kila vanhu va ri birthday ka
7: eka Javu Mahuri ka Mapuve na lava ka Mpambukwana kwala ka Mapuve ni le ka vanhu hinkwavo lava birthday ku eka siku ra namuntlha na rindhandza mukatekanganele a va humeleli ka leswi va swi navelaka vanhu lava a va naveleriwa hi mani lava la ku tsaka mani lava kusuka kala ka swikhumeni tanku
1: dankan khaza swinene mani 0555 sobula tsena leswaku ri 5 ntsena timinetse hi va hi ri karhi hi kongoma kahle le ka awara ya ntsevu. All right, I don't kumbe xana I birthday ya
13: birthday ka mani chawa muni Japan ava tiphini soko ra vona ne ka Javu Mahuri kwala tikwela ka mapuvere happy birthday na vanhu hinkwavo la birthday ya vana va ti birthday tani mani mavunda mina loko la ka nga vatanga
1: mani mavunda mara na mani mavunda. All right, okay, 060-875-942. Hayi la nga salela atila ntantangu endla swa kona timinetse ta ku hetelela hetelela moni vona siya nge chumu mina azange ni ka siya na chumu na chumu na chumu ni foneleli ke se famba mo fone mina lela tsela swi ta swi ri kahle na swona a ku na problem ku birthday eka vanhu voni va karhi xile birthday eka vanhu hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ku velekiwa erodni ni minyuku a ri laka ndindani lani khaza swinene erodni loko ni langutisa laki ya mahlweni kahle ka swi tikombeka ku ya mhi ndzima ka ingaku ni yi rimini loko ni yi rimisi sweswo hi ndlela leyo mina ni ta va ni karhi ni famba va kona hi lava ka voni twa kumbexana ahee
17: Hey, Nikijela.
1: Wee.
17: Nikijela remu kukuni muna wabara manyo nyato dangi.
1: Kesa sule. Kesa sule le manu. Mita iseka manu. Ya wafo msa isu esu edela le yoka. 060-875-9. Kumbepana tanjula mahungu. Nediko tuwa.
18: Vachimbele zao. Dendenga zendro. Dandarkala. Randarkala nake.
1: Ah. Ilu donaka ngama.

0: tshamela ko ya kereke ri ngwena
1: ina ka
0: siyo yini namuhla swona ku vuya xikwembu
1: eh
0: okay ya ku ikereke niya ko
1: yinwana yinwana yi ringata lave mina we
0: hi ta hlangana ku yi
1: ta mona loko na giyani
0: kumbe ya nghena leya bodlela ra brown Fabel, kesi but masil. I'm only not one current farm, but I'm only telling you about nitrogen. I'm not very yet. Aye, na farm.
1: Farm,
0: man, can't leave us on a
1: farm.
0: I'm so no go, sir. Kesi, I'm not going to go to Mwani yi huma, loko ni yi huma endlela leyi wani na vona mi ta hlangana na mirini. Ha, ni ta tlhela ni vuya namuntlha laha na vafundhisi va mina. Ni ta tlhela ni vuya namuntlha na vafundhisi va mina laha. Mata risimu leri ne, ni lava ku mi nyika rona. Exh, risimu leri ri le kusuhani ngopfu na mbilu ya mina. Risimu leri ni lava ku mi nyika rona sweswi. Risimu leri ni lava ku mi nyika rona sweswi ri le kusuhani na mbilu ya mina. Risimu leri. Kume xa ninge se famba munhu ranga ntwala vha xana vuvala ta ndzwela yini
2: va rungula
0: ha ta va rungula man
2: thank you
0: ya ya vha lava kunene ya va rungula ntsena kambe risimuleri wa nam lo lamisela ku rona nta famba kwala ni ta famba mina
3: ha ku yiwe ndhawu mi nga hi tshebela leri nga ta ya cina na va riana ka le mudyandzeni ka
0: ho leriya ne
3: Inte bene mina sungula ku rita masiva ni veni tala honto hi rona
0: he vana ehe
3: ipela na xikwembu
0: mina mfana na siza ka rikhotso nwina
3: ah mina ntele honto nesi loko ni rita ka rinyana lo we i ku risa
0: eh
3: ni veni tala honto nuku leri wana hi khona xiyem
0: rina vava vhumu ne
3: rina vava vhumu yinwani ya xiyimu xa le henhla ku tlula na xiyimu xa le henhla
0: hayi wa ta diona wa ta diona kheza swine ku vona julie ya wu le diona ni famba mina mon famba mina risimu ra kahle kusuka laka mon vona risimu ra kahle swinene man risimu leriwani man risimu ra Dion Botsotso kusuka le a botsoleni kaya n'wina va ta kahle ka n'wina risimu ra kona vito ra kona i Viyawa kwe kwe kwe kwe kwe fambile mina ehlakaneni na vafundhisi va mina ka

risimura kahle kusuka kahle ka snatcher go imika rishino ku mamukela kusuka tindawo ta ku hamba na hambana lomba ku mke meaning sela meri kona loko ku nwi makufela kahle xa mana ku changwina mi endlesona ayo meni ya dzinisa hi tlangela hi ta cancer eka mana mani ka mpondo wa sikura na montla emwe na vayingiseri va mina va kurandeka mle ku fameni kahle na hina Marilyn wa ka Shirenza tombilia ya ka mahumani leyi wani mwe na vayingiseri va mina va kurandeka. Ya ri ka wari yo sungula nongonoko leyi va ku keteta ku cancer swinene hi va hi khe hi ya tlangela hi dzunisa na ku va mi khe mi hi byela kahle ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka mpondo wa siku ra namuntlha nakona mi yakereka kwini na vayingiseri va hina va ku rhandeka 0608875942 under ka risimu leri vanhu ta va ni khe ni teka kahle tinqingho

tirha kahle kusuka kahle ka Messi che una vengiseri va mina va kurandeka aye ba go too much indlela leyo ayene ni kahle yayi tlangela idunise that cancer excess love irisimura ko rero elera ni mini ka roho ayene na tlangela idunisa that cancer ka lo matimba yango eka mpundo wa sikura na munthla una vengiseri va mina va kurandeka 060 8875942 number le mina nwinga tiva kifa mbakahle hiyo loko ku nwana ma ku ni joiner mi endle sona e nwana va ngiseri va hina ba ku randeka ba ku ri shilo Marilyn mina ntava nken kereka na nwana kwala ka GCR FM e xiva kahle le ka xikukwane le ke se swinene 060 8875942 mina nwana ba ke isa sweso mahlweni e nwana va ngiseri va mina ba ku randeka right nasungwa sifuka kusingenelela mara otherwise ndabani kini swilungisa 060 8875942 mina ngwana ita ba case sweswo mahlweni tablikata risimuro n'wanyana ndabani kini tlanga kahle kumbe ku hlaya kahle marungula loko vani kini teka kahle tiqingho n'wana va yingiseri va mina va kuranteka eka mpundo wa siku ra namuntlha ayini ni ya dzunisa hi tlangela hi tata ku khensa eka lava matimba hinkwavo va ku ri xile Marilyn isunga kana wena kwa praise and worship ni rila ka ngobe lanwani ene ke se swinene nwana basana kumbe nwana manposa kumbe basana nwana manposa ke se swinene le ka ngobe le 060 8875942 mina na nwana ba ke isa sweso mahlwin ke hetlengela idzuni site ta cancer eka lo matemba yonkwao eka mpundo wa siku na munthla mina ba yingiseri ba mina ba kurandeka

0: Linda, solo di lingue tecnologie, ci consente da ecosuina hina, vissa ben poi oggi che lena. E gli sere ega, oggi ho strumenti, a www.gsrfm.co.za, TTCRSE, Rito, Reshiamak.
1: Merlina, la cerrenda, ntswalo yinwe, ntswalo ya papa. Mina ni kateka na n'wina ni ri laka mapuve laniwana ni karhi ni tilunghizela ku ya ekerekeni ya mapuve ZCC FD 82 leyi rhangeriwaku hi mufundhisi Jackson Maswanganyi. Hayi naka na phepha ra n'wana mhani i mfana wa goxa ka mapuve dango sesi.
2: Sonto lowunene na vaxumi n'wa mahumane. Mina ni yingisele nongonoko Praise and Worship ni ri laha tindhawini ta ka Mahlati. Ni kateka na n'wina mpundzu wa namuntlha ni karhi ni tirhulamisa ku ya ekerekeni. A mi hlangana na xikaya xa le endleleni kusukala ka Mahlati n'wa xirindza.
0: www.gsrfm.co.za, TTCRSE, Rito, Reshiamak.

0: Shana utsama umela ngozi ya movha epatwini uclaimile direct na RAF kambe claim ya wena ayile ku tsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe awule ku pfumekeni kumbe una n'wana loyi anga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda atheni etinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce antenatural contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisa na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: 0608875942 iva kesa sweswo va kurixile hi swin'we ni ri na n'wina la ka nongonoko i Sontoho Saseka Dennis Hlungwane Sifasonge i kensa swinene hi Mr. Hlungwane mweni kuma lavawa
2: rixile ses Merlin ntswalo ya papa ntswalo yin'we hina hi kateka hi ri kwala ka xikokwani ka OTR hi mingiseri.

0: swa thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Rixak.
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: leswaku mata mata na mikarha kavanyeta na ku mi tekisela vuton'wini, va tlhelela endzhaku ri na ku dzunisa. Ni ta vula yini na eka kereke na tiko ra Xikwembu namuntlha ka ha ri mpundzu? Ti-seasons ta le vuton'wini ti tshama ti ri kona ku fana na lembe. Lembe vuhaxi a ri swi koti ku hela ti-seasons ti nga fambangi ti hundza. Swi la ta vula yini na ku nghena ka n'wina ka season yo karhi swi la ta vula ku ri mi pfumelela ku season leyi yo karhi yi kota ku nghena. Mara ku na season leswi swilo swi hlukaka, whether swa cheletiwa misinya ya cheletiwa kumbe a yi cheletiwi, mara ku na season leyi nga ka yona swa boha ku ri makamba ma sungula ku va ma va kahle ma va green. Wa hi ku season ya kona swi la ta vula yini na hambi mabubutsa ma ri karhi ma ri kona evuton'wini bya mina na n'wina, loko season ya mina na n'wina na Xikwembu xi hi vekile ku ri laniwani ma humelela, whether va swi lava vanhu va lava or a va swi lavi, n'we season ya n'wina yi fikile. Swi la ta vula yini na a hi tsundzukeni ku dzunisa Xikwembu eka ti-seasons hi hinkwato ta lembe, kwalaha amara mi nga fika kona ku bava dzunisani Xikwembu, kwalaha tikweni ra ntswamba ra vulombe mi nga fika kona mi fikisiwa hi Xikwembu dzunisani Xikwembu, kwalaya ku feriwa ku fika ku va kona dzunisani Xikwembu, kwalaha ku tikeriwa hi leswi na leswiya swa vutomi swi fikaka swi mi fikelele vuton'wini bya n'wina dzunisani Xikwembu. Marhamboni mi tsundzuxa ni namuntlha ni mpundzu, season ya ku dya makhekhe, season ya ku hlekelela, season ya ku yimbela na yona yi le ndleleni, na ku se mi ta mi fikile eka yona season yeleyo, tsundzukani n'wana wa ka hina eku dzunisa Xikwembu. A na ta vulavula na kereke hi tindhawu ku hambana, a hi tsundzukeni ku ya etikerekeni ta ku hambananahambanana hi ya hi ya dzunisa lowa matimba, hikuva ni u nkulukumba hi masiku evuton'wini bya hina, ku ri mutsari u jaja hi ku lulama, wena u Xikwembu hi tshamaka xi lulamile hi masiku hinkwawo. So ni namuntlha hi tindhawu ku hambana swi nga khathaleki u le ntirhweni, u le bazini, u le tekisini, u le bindzwini ra wena, u endla leswi na leswiya, tsundzuka namuntlha ku valana va wena va tlhelele endzhaku. Swi la ta vula yini na suka u yima u ya u ya dzunisa Xikwembu lexa matimba lexi nga tlherisa vanhu la wena. Nga ku tindhawu ku hambana Xikwembu lexi na namuntlha muhaxi na vayingiseri xi nga mi langutisa xi mi tiva hi vuma hi risimu ra Pastor Ridolf wa vonakala kwalaha mabubutseni wa vonakala. Xikwembu xi mi endlele titswalo muhaxi na vayingiseri. Amen and amen.
1: Khenso swinene mfundhisi, mi ta va na siku ra kahle. Thank you. 060-875-942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 060-875-942 a hi fambeni ya tlangela, a hi fambeni ya dzunisa, a hi fambeni ya pfumela Xikwembu xi teka ndhawu kwala mabubutseni nga kona, a hi yeni ni ya pfumela Xikwembu xi vonakala kwala ku tsakeni ku nga kona, a hi pfumeleni Xikwembu xi vonakala. En'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, 060-875-942 hi fambisa leswiwani mina na n'wina hi nghenisa sweswo ka xiphemu lexiya xa ku va hi khe hi xerha kahle ti-codes n'wina vayingiseri. So hi ta xerha kahle ti-codes kumbe ti-verses a ndzhaku ka risimu leriwa wa vonakala.

kavuka aya honela sioni mwashatwani mina ndiranda kukhesa xikwembu wa tiva xikwembu ni xikhesa swinene ngopfu swilo leswi ni hlanganaka sweswo na swi tele ngopfu lava ku nga ri xona xikwembu xi kha xi ni rhangelaku mahlweni hi matimba ya mina a ni nga ta swi kota se ni rhandza ku xikhesa swinene ni tlhela na ha xikombela swinene leswaku xikwembu a xi ni hlayisi hi mikarhi hinkwayo.

0: va xo xi rhangelaka mahlweni xi tlhela xi ni hlulela ka miringu lowo biha. Sweswi ni la ku veka leswaku a hi yeni atikerekeni. A tikerekeni ha yingisa vafundhisi loko va dyondzisa rito ra Xikwembu. Leswi nga vekiwa hi Xikwembu hi leswi nga vekiwa hi Xikwembu a swi zi swi pfuka swi cincile na siku na rin'we. Swi tshamisa sweswiya, na hi vuya hi tela hi la ku huma ka swilo, hi la ku hanya hi vito ra hi rito ra Xikwembu, hi ta kuma ku hanya na kurhula. A hi yeni ha ti wisisa tikerekeni, hi wisa ku xaniseka, hi wisa ku famba hi kha hi teketela swilo, hi wisa ku famba hi kha hi endlisiwa na swilo leswo ka swi nga ri kahle. Hi sukela ku biha timbilu ku ti byela ku hi ta hanya hi swilo leswi swi nga hlanganiki na Xikwembu. Loko se munhu a ri na Xikwembu, i ta amukela leswaku a hanyisaka swona sweswi swi nga xiswona. Loko ku ri ku wa tirha i ta tirha, loko ku ri ku a ri hava i ta va a ri hava. A hi yeni kerekeni hi ya yimbisa rito ra Xikwembu. Rito ra Xikwembu i rito ra Xikwembu ene a ri cinci. I mhana Lukas kwala Block 3 ka Minginisi.
1: Va na siku ra kahle. 0608875942 mina n'wina ya va case sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka efembeni ya tlangela ya ya dzunisa ya tata ku cancer eka lava matimba hinkwawo muyingiseri wa mina mi le moyeni
2: na cancer ku va moyeni namuntlha ririyani ravi-7 ri purifetiwe khale hi Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu xi kona xa hanya ene xa vulavula na lava nga pfumela eka n'wana wa xona ku nga Yesu wa Nazareta. Hikuva Yesu va tele loko ni karhi ni hlaya matsalwa ku na va Bari Yesu, ku na va Yesu van'wani va tele, kambe loyi a nga yena Yesu wa Nazareta, Friend Mark of God, Son of God, yena muhlawuriwa, yena mukutsuriwa wa hina. Nda pfumela Xikwembu xikombe tsalwa leswona a karata kereke. Kereke hi mina a hi sinagoga ne ni nga ya kerekeni ni zila ni fanikhani ya kerekeni, kambe mbilu ya mina yi nga ri kona. Dyondze swin'wana a ni ngheni kereke ni vulavula mina ni pfumele eka Yesu wa Nazareta. Nda ya kerekeni siku rero moya wa mina wu ni byelaku hi ku loko ni hlaya matsalwa u twa loko i tsundzuke ku ya ntepeleni hi ndzela mupriesta i pasopa hi ku loko u kaneta swin'wani leswi swi dyondzisiwaku hi mupriesta va profeta ku twa swi nga ndla leswaku Xikwembu xi swi yingiserile ivi xi hangalasa swilo swa mintirho ya wena. Swi vula yini? Swilo swa mina hinkwaswo swa tlhantlheka cause ni kaneta rito ra Xikwembu, ni kaneta loyi a ri dyondzisaka. Loko na n'wi tiva ni nwa na yena, na n'wi tiva ni famba na yena. Kasi ku twa tekani leswiyani va swi vulavulaka kambe mi nga endli leswi va swi endlaka. Good mitirho 25 kwala ka 1 sungula kona ka Paulo loko a kombela ku avanyisiwa hi mani Cesar. Cesar mani i hosi leyikulu loyi a chavisa misaveni, kambe a ku mina swi nga antswa endzi avanyisa hikuva leswi ni nga hlangana na swona a wu swi vonanga. Leswi vulaka loko u ta se hlangana na swona i nga valavuli, ni nga valavuli, ni vula mina sweswi ku ni ta valavula ni ya kerekeni masiku hinkwawo ni mbela ya tintshava mina ni ntshaveni loko ni huma ka misava leyi aita ni nga tiheleni kumbe ni ya paradisini ku ya hlawula mina. Se Xikwembu xi vulavurini ende ku kanetiwa tihosi hi vafundhisi na vaprista na vaprofeta. Se namuntlha tihosi hi mina, vaprista va lerisiwa hi mina, ni mani mina xana? Leswi vulaka swilo swi cincile, ndza tisiwa Xikwembu xi ku ri ti fiwe swilo swa xona leswo saseka.

0: ti twalisa swo biha wo ta swo saseka. Se swi hundzuluxiwile. Se namuntlha sweswi mina dyondza ku tiva Xikwembu. Xikwembu xi komba ndlela ya xona. That is why loko Yesu a hlangana na n'wansati wa Musamariya. A ku n'wina wena a mi swi tivi n'wina Xikwembu leswi mi swi gandzelaka. Ivini u fikile nkarhi wa ku dyusa Xikwembu hi ntiyiso na moya. N'wina dyusa Xikwembu swa le tintshaveni. I could. A ku vani vula nga vula sweswi. A hi tshiketeni kongela vanhu. A hi tshiketeni dyondzisa vaprofeta hi ku tlakusa mina. I'm nothing. Tlakusiwa Yesu wa Nazareta. O tirha hi lavaya. O tirha hi lavaya. Yena tshamile xituvelweni. A ku tlakusiwa munhu la. That is why when I read the Bible exactly. Ku twa i nga tsemeli munhu loyi. Ivi ni nga n'wi tirheli. Ni ta ku tirheleni ka vona. U twa avanyisini ti wena wena munhu. Wa avanyisa mara wa endla mara u endla swona. Ganderiwa Xikwembu loko jikiwa nduku na madyambu ka ganderiwa swin'wana. Se Xikwembu xi ri xitapala vaya va nga ni rhandziku se ni va ni dyondzisaka. Mina ni nga ku dyondzisa Xikwembu swi hinkwanu ya pulweni because ni mana lavaya. Yes.
1: I can say swinene.
0: Namuntlha sweswi.
1: 0608875942 mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 hi ta va yi khe hi kuma kahle ti-codes tanihileswiyani nga hlamusela ni balekisa sweswo ni ya kuma kahle hi sayiti ra WhatsApp n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 munhu khomala
2: sesimerilina mi pfukile na hina hi pfukile a ta ni sotwalo wa kahle ni lava ku yimbelelanyana se sin'wana khesa mi vumbi aka hinkwaswo leswi a ni endlelaku swona aka hinkwaswo a ni endlelaku na ha ri midyoyo hansi ka dyambu mara yena a tibyela ku hi n'wananga na ku rivalela swidyoho hinkwaswo hi ta tshama i ri n'wana wa mina se hi laha ni nge na khesa na ku Xikwembu xi ni twela vusiwana na ndyangu wa mina na vana va mina hinkwavo na swi ni khesa se laniwani hi lava ku yimbelelanyana xisin'wana Jehovha i murisi wanga ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu u ndzi fambisa emadilweni a rulisa moya wanga kambe Yesu mina a ndzi twela vusiwana a ndzi fambisa emadilweni a rulisa moya wanga bintswale na ku kateka swi ta ni landzelela swi ta ni landzelela hi masiku hinkwawo i vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyani inkomu
1: mina n'wina hi ta va khe hayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni kuma kahle hi sayiti leriwa hi to ku va hi khomele yini n'wina vayingiseri va mina
3: ri xile ri xile eka prisoto wa kahle eka n'hweti leyi nga ka yona ya ku sungula ximun'wana eka n'hweti ya mfuwo na ndhavuko ni kha ni ku ni khesa titswalo ta Xikwembu leti ti nga hi kota ku va ti famba na hina ku ya hi Peace Pew buku ya Psalm 23 Yehovha a nga hi tshiki mirisi wa hina minkarhi hinkwayo loko a hi risini ze hi ta ta nghenele ka ku ya kerekeni eka siku ra namuntlha ya khesa titswalo ta Xikwembu ya ku dyonisini ya vulavula na xona ya hlala na rito ra Xikwembu hi dyondzisa kun'we hikuva Yehovha a nga tshiki a nga hi tshiki Yehovha u tshama na hina Yehovha u famba na hina vanhu va nga hi tshika vanhu va nga yimela kule vanhu va nga nyaza mara Yehovha a nga nyazi vanhu va nga nyaza kereke leyi u yaku ka yona ku ze u ya khongela kwalaho namuntlha a ko va na yini mara Xikwembu a xi nyazi kahlekahle leswi vuliwaka hi vanhu kumbe va swi sola Xikwembu a xi voni swi solo xi vona swi ri na nkoka xi vona nkoka hi wena a swi khathaleki kumbe ya khongela mi ri vangani makwerhu boti kokwani mutshwan'wana lowutsongo famba namuntlha u ya kerekeni u ya gandzela u ya valawula na Xikwembu u ya twa rito ra xona.

hayi khona lokho ikungwimi tsandeke ku fika mi connecta lana ya minge connecti futhi ha minge zwikoti ikusena nkarhi wa koho hela irisimu ra kahle kusuka kahle eka ayanda ntazi nwana vangiseri ba mina va ku randeka a yene ni ya tlangela ya dzunisa tata ku cancer a ku moyo wingwele ya leyo irisimu ra ni ngamniketa rona nwana vangiseri ba mina va ku randeka ne khana hi sa mahlweni eka mpundo wa siku ra namuntlha ni ku a yene ni ya tata ku cancer ya ya dzunisa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku randeka otherwise ke mina na n'wina hi ta va khehisa leswiwana mahlweni ya ha ri na nkarhi mi nga zangi futhi mi tshikini a ni mi tsandzeke ku connect-a eka risimu leri ra ra ku helaku hi leriwani rin'wanyana risimu ri nga mi pfuna ku va n'wina mi connect-a kahle kahle no la ta ku mi connect-a a yene ni ya dzunisa ya ya tlangela ya ha tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo mpundu lowuwani n'wina vayingiseri va mina va ku randeka as much as swiyimo swi pfumeleriwa hi yena muvumbi ku swi fika swi va kona ku ta tlhe ku va yena muvumbi a nga ta mi susa kwala ka swiyimo sweswo hi mhaka ku ri i mani na because he is Emmanuel.

Hambi swiritano 060-887-5942 mina na n'wina va khesa sweswo mahlweni nkarhi wa koho wu fike makumu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-887-5942 i nambara leyi mina n'wi nga famba kahle hi yoho kasi www.gfm.co.za that's our audio streaming ka Facebook page ya xitichi xikan'we kan'we na le eka mathikito ya xitichi it's at GFM kasi mi fambe kahle na mina le ka Facebook page Jamina at Ntswalo Yingwe Instagram being Marilyn and then Lanwani ka TikTok Yamina mfambena kahle na mina at Marilyn Pirita I can't swine ka mana man le nga ta kwake famba kahle ne chimukatekisa kunavela ka timbilo ta nwina akuyiku ya humelela ni can ba mandla ni biyelela ka vanhu lavani nga sungula kahle na vana nokonoko le ka TikTok xikangu ne le ka ground form 106.0 igandla ti xihonzo le ka radio le ni can se swine ka munhu akufana shorts ni can se swine mngana kuba o ijoni le ka sikura na muthla zama manganyi hashtag ka kasi ni bona kahle munhu wa ku fana na mboni mboni sen va mina ni khensa swinene mboniza kasi ke ni bona kahle munhu wa ku fana na risi hashtag ka wena mati k hashtag ka wehe kasi ni bona kahle munhu wa ku fana na since 1937 hi fambe kahle na yena eka site leriya ra TikTok page ya mina va ku hayi khona i zama kwala a Midlands a zone 5 a kaya ku ri a xisasi hi khensa swinene zama mangani ni mbana siku ra kahle 060 vayingiseri va mina ni mi rhandza swisikambilwini ya mina rirhandzu ekusuka kahle ka Mr. Pri

hita hita dyondzisa xikwembu hi xitlakusa hi vula matimba ya xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka aka mixo lowu ni rhandza ku khensa eka vuyingiseri bya n'wina hi khensa support leyi nga ku yi kumeni aka awara ya ntiyiso vamakwerhu lava rhandzekaka ni rhandza ku khensa ni le ka Mr. Prix the station manager mukhomi wa xitichi lexi lo anga swi vona swi fanerile andeni ka mbilu ya yena leswaku ku va na awara ya ku dyondzisiwa ka rito ra xikwembu leyi thyiwaka leswaku i awara ya ntiyiso ti nga va ti ri kona tin'wani tiawara yi kona yin'wani minongonoko mara ku na awara ya ntiyiso wa rito ra xikwembu hi laha ni mi amukelaka kona mina mfundhisi Mabasa kusuka eka Mavambe a kerekeni ya Blessed Hope Center of Blessed Hope aka Mavambe vamakwerhu lava rhandzekaka ni khensa vuyingiseri bya n'wina mi yingisela mi ri kaya van'wani mi le ka swipandzamananga van'wani mi le tindleleni van'wani mi le mintirhweni ku na vanhu lava tirhaka na hi sonta ha swi tiva hi swi tekela nhlokweni a hi xidyoho loko munhu a ri ntirhweni u le ntirhweni mara mina nkateko wa ku va mi kota ku yingisela rito ra xikwembu hi ri xikwembu a xi mi endle hi tintswalo ku va mi pfulele ka 106 The Voice of the Nation vamakwerhu lava rhandzekaka ni pfumeleni ka mixo lowu ni khensa ne le ka Pastor James Mukhomi wa nongonoko lowu wa awara ya ntiyiso dokodela hi rhandza ku khensa ku va mi hi nyikile nkarhi lowu mi hi tshemba leswaku hi ta endla swona hi ri xikwembu a xi mi endle hi tintswalo xikwembu a xi mi katekise ni lava leswaku hi ya dyondza rito ra xikwembu swin'we eka buku ya Geneza ni lava hi ya dyondza vamakwerhu lava rhandzekaka hi munhu loko a nga se dyoha na munhu endzhaku ka xidyoho Adam na Eva loko va nga se dyoha na Adam na Eva loko se va dyohile a ni ri karhi ni dyondzisa hi hungu leri kun'wana enkosini so vamakwerhu lava rhandzekaka van'wani va ku hayi kona leri hungu na ri tiva mara a hi nga vulavuli hi mhaka leyi fanaka hikuva laha a dyondzisaka a hi mina i moya lowo kwetsima a tirhaka ha mina ni le ka mixo lowu no pfumela leswaku xikwembu xi ta vulavula na munhu un'wana na un'wana a hi khongeleni xikwembu xa hina xa tintswalo wena xikwembu xa rirhandzu ni le ka mixo lowu na ha tshamile kwala ka GCR xikwembu xa matimba hinkwawo ku ta dyondzisa rito ra wena na khongela leswaku moya lowu kwetsima yena makomba ndlela mukhongeleri yena muchaveleri yena lo anga yena a hi hlawutelaka ni ri ave henhla ka mina eka nkarhi lowu eka awara leyi xikwembu xa mina ni khongela ku totiwa ka milomo ya mina hinkwako laha rito leri ri fikaka kona ni ri xikwembu ntoto wa wena a wu fike ku ya vulavula na ku khumba timbilu hinkwato leti nga se ku tivaka tanihi hosi na mponisi evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste amen vamakwerhu lava rhandzekaka ni le ka mixo lowu lava ku hi ya hlaya swin'we rito ra xikwembu ni ri karhi ni tekela enhlokweni leswaku van'wana kwala mi nga kona u nga va wu karhele hikuva van'wana mi huma atigigini van'wana mi huma eminkosini van'wana mi huma emintlangwini ya mikhuvo van'wana mi huma ka tindhawu ta ku hambanahambana mara sweswo a swi cinci nchumu ni ri makwerhu la rhandzekaka munhu un'wana na un'wana u na nkoka emahlweni ka xikwembu munhu un'wana na un'wana loyi a ha ri ki kona endzeni ka miri emahlweni ka xikwembu u na nkoka makwerhu la rhandzekaka

0: unga va karhi un'wana eka vusiku bya tolo kumbe kwala ka matakuxa unga endlanga swa kahle unga endlanga leswi khensekaka emahlweni ka Xikwembu mara twana mfundisi mavasa namuntlha kwala ka GCR ka awara ya ntiyiso ni ri u na nkoka emahlweni ka Xikwembu na wena makwari la rhandzekaka u nga swi kota ku cinca matafula u nga swi kota ku teka Xikwembu lexi na wena namuntlha na mixo hikuva mhaka ya nkoka va makwari lava rhandzekaka a hi ku ya chumayela kerekeni a hi ku ya yimbelela kerekeni a hi ku ya endla migingiriko hinkwayo mara i ku va hi amukela Yesu tanihi hosi na muponisi hi tlhela hi landza rito ra yena hi endla ku lerisa ka yena vamakwerhu lava rhandzekaka na ku xavelela papa mina na ku khongotela mhani wa mina na ku khongotela muntshwa wa mina na ku khongotela kokwani ni nga ku siya njhani wena n'wana wa xikolo xa sonto u na nkoka emahlweni ka Xikwembu a hi mhaka ya malembe leyi nga na nkoka i mhaka ya moya lowu nga ndzeni ka wena hi wona lowu Xikwembu xi lavaka wona a hi mhaka ya miri lowu nga ndzeni ka wona lowu karhi un'wana no karhala u nga karhala lowu karhi un'wana no hlakala u nga hlakala mara Xikwembu xi lava moya lowu nga ndzeni ka wena hi wona lowu nga na nkoka ingaku makwari la rhandzekaka u nga teka Xikwembu lexi namuntlha na mixo na xi va Xikwembu xa wena u amukela hosi Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste vamakwerhu lava rhandzekaka tanihiloko ni vurile leswaku namuntlha hi ya dyondza rito ra Xikwembu swin'wa eka Geneza chapter number 2 ni lava hi ya hlaya aka verse number 7 vamakwerhu lava rhandzekaka twanani rito ra Xikwembu ri ri yiri yi ri kutani Yehovha Xikwembu a vumba munhu hi tshuri wa misava a huhutela etinhompfini ta yena ku hefemula ka vutomi ka va loko munhu a endliwa xivumbiwa lexi hanyaka ha makwerhu la rhandzekaka twana marito rito ra Xikwembu rito lero kwetsima ri ri kutani Yehovha Xikwembu tata wa hina a vumba munhu hi tshuri wa misava makwerhu la rhandzekaka ku vumbiwa munhu wa ku sungula emisaveni hinkwayo hi tshuri wa misava Xikwembu lexa matimba hinkwawo Xikwembu lexi kotaka hinkwaswo xi ti nyika nkarhi wa ku va xi vumba munhu hi ntshuri wa misava loko xi n'wi vumba munhu loyi rito ra Xikwembu ri ri kutani xi ku a hi endleni munhu hi xifaniso xa hina leswaku a ta fana na hina vamakwerhu lava rhandzekaka twanani ka verse number 7 yi ri kutani Xikwembu lexi xi vumba munhu hi tshuri wa misava loko se munhu loyi a vumbiwile rito ra Xikwembu ra hi kombisa la hi ku landza ndzimana leyi hi hlayeke leswaku loko munhu loyi se a vumbiwile hi tshuri wa misava a nga ri ku hanyeni a nga koti ku endla migingiriko a nga koti ku tiva swo karhi a lo vumbiwa ntsena hi ntshuri wa misava twana makori la rhandzekaka rito ra xikwembu loko ri ya emahlweni riri kutani a huhutela etinhopfini ta yena ku hefemula ka vutomi loko se munhu a vumbiwile Yehova xikwembu xa le tilweni u tlhela a ti nyika nkarhi u ri nchumu lowu ni wu vumbeke a wu nga ni tsakisi loko u tetani hikuva a wu se fana na mina a wu se hanya wu file nchumu lowu hambiloko ni wu vumbile wu saseka mara ku na a ku na vutomi ndzeni ka wona rito ra xikwembu ri ri kutani Yehovha xikwembu a huhutela etinhompfini ta yena ku hefemula ka vutomi makwerhu la rhandzekaka hi leyo Yehovha loyi a nga vumba munhu hi ntshuri wa misava u tlhela a engetela swa vumbirhi a huhutela moya wa vutomi etinhompfini ta munhu loyi vamakwerhu lava rhandzekaka loko u lava vutomi ku hava kun'wana u nga byi kumaka kona byi kumeka eka tatana byi kumeka eka Yehovha hikokwalaho rito ra xikwembu loko ri vulavula ri ku munhu loyi a hanyaka loko a ri hava xikwembu eka yena u file hambiloko a ri karhi a hanya twana mhaka yo tsakisa mhani wa mina xikwembu lexi nga ku vumba twana mhaka yo tsakisa papo xikwembu lexi nga mi vumba xi hefemulela vutomi xi hefemelela ku hanya endzeni ka tinhopfu ta n'wina kutani namuntlha ni vuriwa xivumbiwa lexi hanyaka yi ri kava loko munhu a endliwa xivumbiwa lexi hanyaka vamakwerhu lava rhandzekaka ku laveka ku hefemula ka vutomi endzeni ka hina leswi mi swi hanyaka papo swi vangiwa hikuva xikwembu xi nga hefemulanga n'wina ma ha ri hava ku hefemula ka vutomi endzeni ka n'wina mi hanya vutomi byo pfumala ntwala vusiwana mi hanya vutomi byo pfumala ntirhisano na vanhu van'wana vamakwerhu lava rhandzekaka ni vulavula hi vanhu va ku sungula vanhu lava xikwembu xi nga va tumbuluxa vanhu lava xikwembu xi nga va vumba xi va endla va va kona va fana na xona va va vanhu lava hanyaka va va vanhu lava nga na matimba ya ku tumbuluxa va va vanhu lava nga na matimba ya ku tha swilo swi endleka hi ku vula ntsena hi milomo ya vona a va ri na matimba vanhu lava rito ra xikwembu ri ri Adam xikwembu xi n'wi nyika matimba ya ku tha swiharhi hinkwaswo mavito hikuva a ri na matimba a ku ri na ku hefemula ka vutomi endzeni ka yena a nyikiwa matimba ya ku leswi a swi vulaka swi endleka makwerhu la rhandzekaka munhu wa ku sungula munhu loyi a nga vumbiwa hi xikwembu eku sunguleni a ri na matimba ya ku tumbuluxa swilo a ri na matimba ya ku vula swilo swi endleka makwerhu la rhandzekaka na wena loko wo vuyela eka xikwembu lexi u tlhelela ematimbeni lama a ma ri kona ehenhla ka Adamu lama ku vula swilo swi endleka lama ku khongela swilo swi kumeka makwerhu la rhandzekaka namuntlha u hanya vutomi bya ku xaniseka vutomi bya ku hlupheka hikuva matimba ya xikwembu a ma ha ri kona eka hina ina mi le ku vuleni mi ku ku chumayela mfundhisi mavasa ina imfundisi mara matimba ya Xikwembu amari kona eka bafundisi bana munthla tikereke ti le ku hluphekeni tikereke ata aturito ra Xikwembu tikereke ti dondiswa mikhuba ya vanhu tikereke ti dondiswa ku randa ka vanhu vanhu ba humile eka ku navela ka Xikwembu vanhu ba humile eku randeni ka Xikwembu vanhu ba dondisa mahungu lama nga ta endla leswaku makhuri ya vona mashura va dondisa mahungu lama nga riku ku randa ka Xikwembu woni ku byela makhuri la rhandzekaka namuntlha na mixo twana mfundhisi mabasa namuntlha aka GCR ka 106 ni ri makhuri la rhandzekaka ku randa ka Xikwembu hi leswaku wena u kuma matimba ya ku tumbuluxa swilo u kuma matimba ya ku vulavula swilo swi endleka u kuma matimba ya ku hundzuluxa swiyimo u kuma matimba ya ku hanyisana na vanhu twanani mhaka leyi rito ra Xikwembu riri loko se Adam a vumbiwile a hefemuleriwile vutomi Yehova Xikwembu a swi vona leswaku wanuna loyi u sasekile u kahle u na matimba ya ku tumbuluxa kambe Xikwembu xi ku eka yena xi lava ku n'wi endlela mupfuni xi ku ina u sasekile kutani xi koka ribambu eka yena xi n'wi endlela Eva Bibele yi ri kutani Xikwembu xi n'wi tisa eka yena Adam loko a vona Eva a ku ehe leyi i nyama ya mina leri i rhambu ra marhambu ya mina a nga lo byeriwa wanuna loyi mara hi ku vona ntsena a ha ri na vonelo ra Xikwembu a ha ri na vutomi endzeni ka yena a ha ri na matihlo lama nga fanela matihlo lama vonaka leswinene matihlo lama nga vekeriwa hi Xikwembu a ri na tindleve ta kahle a ha twa Xikwembu wanuna loyi a ha ri na ku hefemula lokunene a ha ri na nomo lowu nga hlayiseka lowu a wu vulavula timhaka ta Xikwembu lowu a wu vona Xikwembu tanihi Xikwembu matihlo ya yena a ma ri kahle vamakwerhu lava rhandzekaka namuntlha misava yi le ku xanisekeni hi mhaka ya matihlo namuntlha misava yi le ku xanisekeni hi mhaka ya nomo namuntlha misava yi le ku xanisekeni hi mhaka ya tindleve makwerhu la rhandzekaka ingaku Yehovha a nga hi pfuna hi vuyela eka vu-original bya hina hi vuyela eka munhu la laviwaka hi Xikwembu mo ni hlaya ni ya amahlweni la ku hlaya verse 25 twanani yi ri yini yi ri kutani wanuna ni nsati wa yena a va tshama va nga ambalanga nchumu kambe a va nga ri na tingana Naked but not ashamed. Makwerhu la rhandzekaka twana rito ra Xikwembu. Verse 25 kwala ka chapter 2. Kutani wanuna ni nsati wa yena. Hayi wanuna ni vana va yena. Wanuna ni nsati wa yena. A va tshama va nga ambalanga nchumu. Kambe a va nga ri na tingana. Haha. Wa tiva rito ra Xikwembu ri na matimba hi lowu wanuna hi lowu Adam na Eva va tshama swin'we a va nga ambalanga nchumu ka rito ra Xikwembu ri ri hambiloko va nga ambalanga nchumu kambe a va nga ri na tingana heyi mhaka leyi ya ni katekisa man makwerhu la rhandzekaka vanhu va ku sungula vanhu lava xikwembu xi nga vumba vona Eva loyi nga endliwa kusuka aka ribambu ra Adam a swi kota ku tshama na nuna wa yena va nga ambalanga nchumu kambe va nga ri na tingana
1: hayi
0: a hi languteni munhu wa namuntlha makwerhu la rhandzekaka vanhu lava a va nga ambalanga nchumu emirini kambe ku kwetsima ka xikwembu a ku ri eka vona a va ri hava matihlo ya ku vona swihoxo eka un'wana munhu a va ri hava matihlo ya ku sola a henhla ka munhu nkulori namuntlha hi hanya emisaveni laha vanhu va nga ku soriweni namuntlha hi hanya emisaveni laha andzeni ka kereke munhu a nga ningeyi kerekeni hikuva a ndzi na mpahla vanhu namuntlha va vona swihoxo u ri a ni nga yi kerekeni hi mhaka ya ku swimanimani u ni vulavule ku biha vamakwerhu lava rhandzekaka munhu u laveka ku vuya aka the origin of God aka vuxiviri bya xikwembu eka munhu lowo sungula lo a tele ntintswalo lo a tele rirhandzu lo a tele musa lo a nga koti ku vona swihoxo eka munhu un'wana a hi rito rito ra xikwembu ri ku Adamu se a sola Eva hikuva a va nga ambalanga kumbe Eva a sola Adamu hikuva a va nga ambalanga namuntlha hi kuma sati na nuna va ri karhi va hlongorisana va ri karhi va gorombisana va ri karhi va cacana va rivala leswaku na xikwembu lexi hanyaka leswaku na xikwembu ematilweni lexi hi vonaka hi masiku hinkwawo makwerhu la rhandzekaka twana mhaka leyi i munhu loko a nge se dyoha se ni lava hi ya aka verse aka chapter 3 aka chapter 3 hikuma munhu loyi xikwembu xi nga n'wi nyika milawu u nyika sathani nkarhi wa ku vulavula na yena papa mina phela n'wina mi kahle xiphiqo xa n'wina i ku nyika sathani nkarhi wa ku vulavula na n'wina mhani wa mina a mi ri kahle n'wina papa n'wina ma va rhandza mara mi nyikile sathani nkarhi wa ku va a vulavula na miehleketo ya n'wina mi sungula ku vona nuna wa n'wina hi ndlela leyo biha mi sungula ku vona nsati wa n'wina papo hi ndlela leyo biha mi vona ingaku a nga sasekanga se mi yengiwa hi vanhu va le mapatwini se mi yengiwa hi vanhu va le tigigini makwerhu la rhandzekaka wa ni ku byela leswaku a hi swona leswi wena u vonaka swona ko va ku u nyike sathana nkarhi sathana u ri aka vona leswi xikwembu xi nga swi vula a hi swona leswi rito ra xikwembu ri swi vulaka a hi swona makwerhu la rhandzekaka u nga nyiki sathana nkarhi eka vutomi bya wena hikuva u ta ku hambukisa eka rito ra xikwembu namuntlha hi vona vafundhisi lava va nga hi dyondzisa rito ra mapela lava va nga hi dyondzisa ntiyiso wa rito va nyikile sathana nkarhi ivi a va chumayila a va ha dyondzisi yona evhangeli ya rito ra xikwembu evhangeli leyi va nga hi dyondzisa yona hi khoma yona va makwari lava rhandzekaka lava ku ku byela makwari wa mina leswaku loko u nika Satana nkarhi u ta ku humesa eka ku rhandza ka Xikwembu, u ta ku humesa erirhandzwini ra Xikwembu, u ta cinca swirho leswi swa original a swi penda yi ri nyoka eka Eva. Leswi Xikwembu xi swi vulaka xi tlhava xi chava leswaku mi ta tlhariha mi fana na xona. Ene ana Xikwembu a xi endlile munhu hi xifaniso xa xona leswaku a ta fana na xona. Munhu a fana na Xikwembu, Satana a nge se fika hi xivumbeko xa nyoka. Mara u tlhela a vulavula hi swona u ri Xikwembu xi chaku mi nga ta fana na xona. Amatshan'wini ya ku va va hlamula ku ina, na sweswi hi fana na Xikwembu. Rito ra Xikwembu ri Satan a ku ka Eva, Xikwembu xi chaku mi nga ta tlhariha. Rito ra Xikwembu ri ri Eva loko a languta murhi a wu vona wu sasekini. Vonani ku cinca ka matihlo. O cinca matihlo ro sungula. Xidyoho xi tile hikwalaho ka mahlo, hikwalaho ka ku twa number one ko yingisela Satan leswi a swi vulaka. Number two xi tile hikwalaho ka matihlo. Phela n'wina mi dyohisiwa hi leswi mi swi twaka, mi dyohisiwa hi leswi mi swi vonaka. Makwari la rhandzekaka, xidyoho xi tile hikwalaho ka ku twa. Xidyoho xi tile hikwalaho ka ku vona. Hikwalaho rito ra Xikwembu ri ri ku pfumela ku ta hi ku twa, na ku twa rito ra Xikwembu, na ku wa ku ta hi ku twa, ku twa rito ra Satan. Eva u twa Satan loko a vulavula, kutani ku nghena xidyoho eka yena, a sungula ku va na mavonele man'wana ku tlula mavonele lama a ri na wona ekusunguleni. A sungula ku vona. Rito ra Xikwembu ri ri loko a languta murhi lowu a twa wu naveta matihlo, a twa wu n'wi naveta ku dya. Mani mi byela papa mina, phela n'wina a mi ngo lava xigangu n'wina, a mi ngo lava ku dlaya muti wa n'wina, n'wina mi rhandza muti wa n'wina, mara xiphiqo mi nikile Satan enkarhi wa ku vulavula na n'wina. Kutani mi vona a mi koka mahlo sesi loyi, mi vona a mi koka mahlo wa sati loyi, mi n'wi ringanisa na sati wa n'wina, mi vona a nga ha fanelanga. Mi cince vonele n'wina, mi cince matihlo n'wina. Makwari la rhandzekaka, lava ku vulavula na n'wina mhani, n'wina mi nga sukela nuna wa n'wina, n'wina mi nga sukela muti wa n'wina, n'wina mi nga sukela vana va n'wina, mi nike Satana nkarhi wa ku va a vulavula na n'wina. Mi twa ingaku swa Xikwembu swa hlwela, mi twa ingaku swa Xikwembu a swi na nkoka, kutani mi ya tshova nawu lowu Xikwembu xi nga mi nika wona. Makwari la rhandzekaka, rito ra Xikwembu ri ri kutani Eva a kha hantsu lowu a dya. Timhaka ta ku dya namuntlha ti le ku dlayeni na vanhu. Ku na vanhu lava tshikaka Xikwembu hi timhaka ta ku dya. A wa ha swi koti na ku titsona makwerhu. Satan wa ha ku chumayilela yale ya khale ya le ntangeni wa Eden wa ku dyana. Na hi nkarhi wa swikhongelo ku na vanhu lava yivelaka va ri hi le ku khongeleni, kati va hembela van'wana, kati va hembela vafundhisi hi timhaka ta ku dya, hi timhaka ta ku vona, hi timhaka ta ku twa. Vamakwari lava rhandzekaka, namuntlha misava ya ninginika hi mhaka ya ku Satan wa vulavula na vona. Satan o cinca mavonele ya vona ematihlweni. Vanhu lava a va kota ku tshama swin'we hambi va nga ambalanga va nga ri na tingana, namuntlha va na tingana, namuntlha ku tirha tilebulo ekerekeni, namuntlha va kota no tiva ku hayi mfundhisi a hi swi mechisangi, mfundhisi a hi mbalanga kahle, a va na mhaka na rito ra Xikwembu, a va na mhaka na ku rhandza ka Xikwembu, vo yela ntsena ku ya khopita hi timpahla, vo yela ntsena ku ya khopita hi ku yimbelela, vo yela ntsena ku ya khopita hi ku chumayela. Vamakwerhu lava rhandzekaka, a hi veni na mavonelo ya Xikwembu. Ku rhandza ka Xikwembu hileswaku munhu un'wana na un'wana a vuyela eka Xikwembu, a teka rito ra Xikwembu, a hanya hi rona, a va na mavonelo ya Xikwembu, a nga tlangi hi van'wana vanhu, a nga tlangi hi nuna wa yena, a nga tlangi hi nsati wa yena, a nga tlangi hi vana va yena, a nga tlangi hi vatswari va yena, hikuva moya wa Xikwembu, ku kwetsima ka Xikwembu, rirhandzu ra Xikwembu, tintswalo ta Xikwembu ti le henhla ka yena munhu loyi. Namuntlha hi kuma leswaku hambi ku ri hina vafundhisi hi le ku kholeni hi vana va vanhu atikerekeni, ku na lava tekeriwaka ahlokweni, ku na lava ku nga vuriweki nchumu ha vona. Pho n'wana wa vanhu no tirha a nga tirhi, pho n'wana wa vanhu o tshamaka a kombela swikhongelo, pho mukhegulu wa vanhu na mudende a wu se nghena ka yena, a nga hlayiwi eka timembara ta kereke, a nga tekeriwi nhlokweni. Ingaku mi nga ni twa malanda ya hosi, leswi nga na nkoka a hi mali, leswi nga na nkoka a hi leswi hi swi vonaka, leswi nga na nkoka i moya lowu nga ndzeni ka munhu, leswaku wu nga pfuki wu ya etiheleni wu ri karhi wu rhangeriwa hi mina, wu nga pfuki wu ya etiheleni hi timhaka ta swilo swa misava leyi. Na mi khongotela malanda ya hosi eka sonto wo saseka, eka mixo wo saseka, a hi dyondziseni rito ra Xikwembu leri Xikwembu xi lavaka rona, leri Xikwembu xi lavaka rona, leswaku vanhu va ta eka Kreste. Ku na vanhu namuntlha lava nga byeriwa leswaku u ni kwatise ngopfu hikuva wena vukhume a wu humesanga, hikuva wena munyikelo a wu humesanga. Wa ni ku byela mfundhisi wa mina, lexi nga na nkoka a hi mali ku sungula, lexi nga na nkoka i ku va moya wa munhu wu ponisiwa wu tlhelela laha Xikwembu xi wu lavaka kona, wu tlhelela eka Adamu wa ku sungula, wu tlhelela eka Eva wa ku sungula, lo a nge se tiva xidyoho, lo a nga tumbuluxiwa hi Xikwembu, lo a nga koti ku vona xihoxo eka munhu un'wana, lo a nga koti ku lumbeta un'wana makwerhu. Ingaku mi nga ni twa malanda ya hosi, a hi yeni hi ya dyondzisa rito ra Xikwembu handle ka ku dyondzisela swa makhwiri ya hina, handle ka ku dyondzisela swa mindyangu ya hina, leswaku va ta ni nyika mali, leswaku va ta ni katekisa. A wu na tingana makwerhu ku teka mali ya xisiwana, u ri karhi u swi vona leswaku u hana tintangu, u tlhela u ku Xikwembu a swi n'wi katekise. A fane a katekisiwa hi wena tanihi nandza wa hosi, a fane ku va wena u n'wi xavelaka tintangu a kota ku vona vunene bya Xikwembu endzeni ka vutomi bya wena. Ingaku vambirhi va nga ni twa, ingaku vanharhu va nga ni twa namuntlha na mixo, leswaku va makwerhu lava rhandzekaka, makwerhu loyi Xikwembu xi ku yisaka eka yena, u vona swidingo swa yena swi ri hi wena u nga na nhlamulo ya yena, hi wena loyi u nga n'wi pfunaka. Vamakwerhu lava rhandzekaka, loko xidyole xinghenile ka Adam na Eva va tshovile nawu wa Xikwembu va tlurile nawu wa Xikwembu rito ra Xikwembu riri se va sungula ku vona swihoxo va sungula ku ti vona va nga ambalanga va sungula ku tsutsuma va ya tumbela hina vanhu lava nga tumbela namuntlha vuxaka bya vona na Xikwembu byi onhakile ina na vitaniwa mpfundhisi mara emahlweni ka Xikwembu Xikwembu xi vona vuxaka byi nga ha ri kona makwerhu wa mina la rhandzekaka nandza wa hosi a ri se ku pelela dyambu miri na moya a swi se hambana eka wena wa ha ri na yona chansi ya ku va u nga vulavula rito ra Xikwembu lerinene wa ku va u nga dyondzisa rito ra ntiyiso wa ku va u nga dyondzisa rito leri Xikwembu xi lavaka rona vamakwerhu lava rhandzekaka ni vulavula na wena mhana mina ndyangu wa wena a wu se fa ngopfu wu nga ha tlhela wu pfuka muti wa wena wu nga pfuka papo vana va wena va nga tlhela va hanya loko ntsena va nga teka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi na mi khongotela vamakwerhu lava rhandzekaka n'wina mi ni twaka a hi tlheleleni leswi Xikwembu xi hi lavaka kona a hi tlheleleni eka Adamu loyi a nga tivi xidyoho a hi tlheleleni eka Eva loyi a nga tivi xidyoho Eva wa ku chava Xikwembu Adamu wa ku chava Xikwembu Adamu wa ku kota ku hanya na van'wani Eva wa ku kota ku hanya na van'wani ku laveka kereke leyi nga ta endla ku rhandza ka Xikwembu namuntlha na ha ya fika emakun'wini ya rito ni ri vamakwerhu lava rhandzekaka ingaku hi nga vuyela eka varhandziwa lava Xikwembu xi va vumbeke hi xifaniso xa xona lava nga ta twa ku fana na Xikwembu lava nga ta va na ndleve ya Xikwembu lava nga ta ka va nga pfumeleli leswo biha endzeni ka timbilu ta vona endzeni ka tindleve ta vona swi nghena endzeni ka ndleve swi ya fika endzeni ka mbilu kutani swi influensa mahlo kumbe swi tlhotlha matihlo ma nga ha voni hi ndlela leyi Xikwembu xi lavaka ha yona makwerhu wa mina namuntlha na wena endzhaku ka ku twa rito leri u nga cinca u vuyela laha Xikwembu xi ku lavaka kona u nga va u ri karhi u vula leswaku a wu dumanga kahle emugangeni a va ku tivi hi swa kahle mhane va ku tiva u ri n'wamapatu wena kambe namuntlha u nga va xivumbiwa lexintshwa hi ku teka Yesu tanihi hosi na muponisi ni lava ku ya khongela na wena makwerhu u nga se hundza emisaveni lunghisa timhaka ta wena na Xikwembu lunghisa timhaka ta wena makwerhu a swi se onhaka ku ya kule wa ha ri kona Jehovha wa tintswalo wa ha ri kona Yesu Kreste loyi a nga hosi na muponisi evuton'wini bya hina wa ha ri na matimba ya ku cinca swiyimo wa ha ri na matimba ya ku cinca vutomi u ri hi mina ndlela hi mina ntiyiso hi mina vutomi makwerhu la rhandzekaka you can turn things around naked but not ashamed hambileswi a va nga ambalanga a va nga ri na tingana hikuva a va ri na vonele ra Xikwembu a va ri na vulavulelo ra Xikwembu a va twa hi ndlela leyi Xikwembu a swi lava ha yona vamakwerhu lava rhandzekaka ni ri Xikwembu a swi mi katekiseni eka mixo lowu ni lava ku ya khongela na vanhu lava nge na hina hi lava ku teka Xikwembu lexi hi lava ku amukela Yesu tanihi hosi na muponisi ni ri Xikwembu a swi mi endle hi tintswalo evitweni ra Yesu Kreste a hi khongeleni Xikwembu xa hina xa tintswalo wena Xikwembu xa rirhandzu ni le ka mixo lowu hi lava papa va mhani va buti va sesi va kokwani vana va xikolo xa sonto lava nge ina na hina hi lava ku teka Yesu tanihi hosi na muponisi nere Xikwembu xa mina na vakhongelela sweswi malokwetsima wena lo unga vulavula na timbilu ta vona vapfune ku va va vula hi milomo ya vona leswaku Yesu i hosi vapfumela ndzeni ka timbilu ta vona leswaku Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka u file a tlhela a pfuka kutani va ta ponisiwa va vitaniwa lavo lulama va vitaniwa vana va Xikwembu evitweni ra matimba ra Yesu Kreste pfuna na hina hosi tanihi malandza ya wena ku dyondzisa ntiyiso wa rito evitweni ra matimba ra Yesu Kreste amen vamakwerhu lava rhandzekaka hi ta hi ya teka tiqingho ta n'wina aka 060-887-5942 Xikwembu xi mi endla hi tintswalo mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
1: ahe mfundhisi mavasa minjhani
0: hi pfukile hi ngo vona mhani
1: hi hlayisiwile
0: ina mani
1: hi kha hi khesa rito ra matimba swinene loko mi kha mi dyondzisa rito ra matimba hi kha hi kuma ku hanya na ku hanya hi ku rhula
0: ha khensa swinene mhani
1: dyondzo leyi kulukumba vanhu va Xikwembu a hi humeni eka munhu hi ya yingisa rito ra Xikwembu hi hanya hi rona
0: hi swona
1: munhu i Satana lowukulukumba ngo a nga mi hlanganisa tihloko kwala mutini ku ri yena ku nga Satana wa kwala mutini a hi yeni kerekeni hi humaka munhu hi humaka vanhu hi humaka swilo hambi ku ri swo fambiteka leswi swin'wana a hi swi tivi ku loko hi heti ku swi tirhisa endzhaka swo ku tata yini a hi humeni ka mitirho leyo biha a hi chaveni loko xilo i zi xi vona ku xilo xin'wana no xi tirhisavo a xi basani vana na mapfalo van'wana sweswi vo tsaka hi ku hanya hi swilo loko vanhu va kha va fa munhu a rivala na yena ku siku rin'wana na yena i to fa mara miehleketo ya yena ya ha hleketa ku loko mana wo fa a mi ta kota ku kuma leswo karhi i mapfalo a hi yeni kerekeni hi ta kuma mapfalo a hi yeni ya kombela Xikwembu hi ta kuma mapfalo i mhana Lukasi
0: Mana Lucas la block 3 ka mninginisi hi khensa swinene intiyiso vanhu van'wana va xava swilo na hi ti-back door a swi basangi munhu a heta yindlu hinkwayo a kha swi tiva ku tisemende hinkwaswo na roof hinkwayo a swi nghenanga hi ndlela ya kahle a swi katekisi a hi voni na
1: bomba ambala na suti
0: ambala na suti
1: leswi nga hina vavasati hi nga kona hi tlhela hi n'wi navela ku ri ku a ngo sutasuta hi swilo swo basa
0: ku navela ka mahlo mhani
1: exi mativa mhini loko a no tlhelela vunhwanyanini hi swona
0: hi khensile mhana Lucas la block 3 ka mninginisi katekani swinene hi khensa swinene vayingiseri va hina monteka lapa mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
2: Njhani?
0: Hi pfukile hi ngo vona bojojo.
2: Hayi pfukile man.
0: Mativa mani.
2: Ya mi dyondzisa mhaka ya matimba ngopfu.
0: Amen papa.
2: Ya mi dyondzisa mhaka ya matimba ngopfu. Loko ni ku khungwana u nga kuma ku vona a se va ha tiva ku i mfundhisi kasi hala ka Xikwembu a nga ha ri wa i mfundhisi wa kona.
0: Ya a nga ha ri kona.
2: Imhaka ya matimba ngo la mi kha mi dyondza swinene ku le kule vanhu vo tala leswo ku va ku a ni loko u ri na rito ra Xikwembu endzeni ka wena u ta swi twisisa ku siku leri a ri nga fiki loko ku lahleka lokukulu ku nge se fika
0: ya
2: ka ha to lahleka ka ha to lahleka loko ku lahleka lokukulu ku nge se fika mara lava nga ta tiyisela hi vona lava nga ta pona
0: exi munhu u tumela hi ri hi vito ra ku i mfundhisi improfeta
2: improfeta
0: yini Xikwembu a xi n'wi tiva munhu yaloye ku u hanya futa
2: rito lera bishopo a ni ri tirhi na swikolo Xikwembu xilo xi languta vanhu a swi vulavula leswa mavito lamo tani a swi va nchumu
0: exi
2: na ku vapfundhisi mina futi a ni mfundhisi mara na loko mulava ku mfundhisi u tshwa ku bota mbaya ku bapa nga e right
0: eyi matiahi
2: mhaka
0: ku hanyeriwa ti-title masikwani lawa
2: ena a hi mhaka ya mavito
0: a
2: hi mhaka leswo na loko pa kuma ku ngopfu tshe vhare ti vetinga kona ti kirikini mina hambi uta na yini una yini ani pfi ani hinkwenu a ringani loko hi ri kirikini a hi ti dyondzeni ka Xikwembu hinkwenu
0: moya i wun'we bojo Xikwembu xi lava moya leswa ti title leswa miri swa ku sasekini u famba hini u tsama ndeni ka yini a swi na nkoka u na mali munhu
2: a swi stresia swi futa swi endla ku vanhu vo tala va hari kare va hari hava nkarhi na xikwembu sweswi loko va fika vo nghena to kuma kerekeni va fika va nghena 1 minute imhaka ku va imhaka swilo leswi va ongaku swa misava ku va hatla va ya endla ntirho wa vona va endla swa vona
0: moya lowu nga ndzeni ka mina wu nga ndzeni ka n'wina na lowu nga ndzeni ka mukhegulu kumbe mukhalabya lowu a tsandzekaka no famba amahlweni ka xikwembu ya fana moya yaleyo na wa xihlangi swa fana
2: ku ta va ku ri khombo lava nga ta va va xifirixakara vanhu va xikwembu na vona lava nga ta va va xifekile na vona va ta va va ri khombeni ku va ta va va landzeli va tshiki mitlela ya xikwembu va landzeli leswo biha
0: bibele yi ri ku ta va na ku getsela ka meno
2: loko misala ka
0: Matthew 24
2: yi valaka ku ri nkarhi hlaya ya mapulani leyi valaka ku timhaka ta ku u xita leswaku loko ma tikuma n'wana ma ta tikela man'wana ni kuna ku i hlaya ku yimbelela vhese liya loko wo yi hlaya kahle u kha u yi tivisa u ta yi twa ku humelela hi mara i tlhela a kombisa leswaku ri ku ta va ku nga ri kona ku hela ka makumu ku ta ku nga ri karhi ku hela ka misava mara ka ha ta va na ku xaniseka lokukulu
0: ya
2: leswi vulaka ku na loko u ri na ri bya xikwembu why u lava kreste ku xaniseka hi nani ya hina ndlela yo xaniseka a yi olovanga a yi easy ya ri bya leyi hanyaka aka yona
0: hi khensa swinene
2: a no hi khensa xikwembu wa mi kha mi dyondzisa mhaka leyi hi nga tindlela xikwembu hi ku lava kuseka sikumbona akha yingisela van'wana yaloka va kuphana tivhese leto tala ti lave tinkosini kunore ti va xikwembu ri laveka hinkwako
0: amen
2: a yi ya ku dyondzisa leswi n'wi lavaka swona ka rito ra xikwembu hi dyondzisa leswi vanhu leswi xikwembu wa xikwembu wu lavaka swona
0: i ntiyiso
2: laha hi swona hi khensini
0: mi khensile bo George mi va na sonta lowunene
2: so
0: danke hi khensa mhlengwe la Jim John bo George munhu wa ku rhandza swilo swa xikwembu ku va swi endliwa hi kinki hi ndlela leyinene vamakwerhu lava rhandzekaka nghena ka 060 monteka lava mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso ka GCR FM tlakusanya na rito Mr. Nkuzana
3: njani sesi
0: hi pfukile hi ngo vona papa
3: hi pfukile ma
0: ya
3: ndzi vula swona ndzi ri ndzi khesile namuntlha nampundzu sweswi loko ndzi yingisele eGCR ku ri na mani ku ri na malandza ma xikwembu a va endla ku yini na
0: ya akufambani la akufambani la mitirhela kona ya khensa swinene papa hi khensile Mr. Nkuzana mi va na sonta lowunene danke i Mr. Nkuzana lava a va nghenile hi khensa vuyingiseri bya n'wina ku vulavula ka n'wina a henhla ka rito ra xikwembu xikwembu a xi mi katekiseni mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso ahe mani
4: ni pfukile na
0: hi pfukile hi nga ku vona
4: hi ku ya hi hlayisiwa
0: ina n'wina
4: randa ngikhetha isikwembu lesi ngamkotisa kumisuka namuntu amthemtamta iphamela namuntu aziki leri nga hela hi tembu ya mta iphamela impela.
0: Amen, man. I manani ke la. A ku na un'wana mo yingiseri lowunkulukumba wa awara ya ntiyiso. Ha khensa man. Hallelujah. Amen. Hey, mate va swa vava swa misava leyi. Amen. Amen. E cancel banana kimtla. A cancel la kasi andan. Kate kan bana sota lo nene. Thank you. Vama kuri la varhande ka ka nkarhi wa hina uri 2 minutes before 10 o'clock nwana mngena ko 10 karwa nwina se wa ala monte ka lava inga ku hi vovo hetelela la me amkeri wili ka awara ya ntiso ka 106
5: ahe mbundisi
0: ahe mani
5: ni pukulishana
0: hi pfukile hi ngo vona
5: hina hi khensa tintswamta xikwembu leti nga endla ku GCR yi va kona ku va na awara ya ntiyiso ku tlhela ku va na vapfundhisi va hina
0: nan'wana
5: namuntlha ku va na mpfundhisi mavatla
0: ya
5: lava
0: alo ya hiva na kutwa hitwa kufana na xikwembu hi vona kufana na xikwembu hi vulavula swa xikwembu iyon ipa inte matse manyana ma hello
5: eh
0: yo yantse mama tiva mhani na mluza ma na mitwa sweswi ntiyiso ntiyiso man ya inga sorisi tirho wa xikwembu ni khensa swinene ka mhani mi va na sonta lowunene ka hi khensa swinene mhani mi khongela kahle mi hi khongela hi nga hambuki na hina hi sungula ku dyondzisa swin'wana swo hambuka

yana ni mahlweni mi hi khongelelela swa karhata swilo swo dondisa rito munhu sungula ku dondisa swa yena a siya rito ra Xikwembu ni ri Xikwembu a xi mi endla hi tintswalo mi va na sonta lowunene mi ya khongela kahle a tikerekeni ta n'wina Xikwembu a xi mi endla hi tintswalo hlayisani vuxaka bya n'wina na Xikwembu hi nga fani na Adam na Eva lava nga pfumela Satan a va xisa va huma erirhandzwini ra Xikwembu Xikwembu a xi mi endla hi tintswalo loko a ri mina mfundhisi Mabasa ni ri hayi bayi bayi vana na sonta lowunene mara na swi tsakela ku va ni khongela na lava va byaku kwala mi nga kona ni nge se huma ni famba mo ni mi khongelela Xikwembu xa hina Xikwembu xa tintswalo ni khongela vamakwaru hinkwavo lava nga eku vabyeni van'wani va vabya va ri emakaya van'wani va etlele emasangwini van'wani va le swibedhlele Xikwembu xa mina ku rhandza ka wena hileswaku munhu un'wana na un'wana a va la hanyeke kahle Xikwembu xa le tilweni ni vulavula timbanga ta Yesu Kreste a henhla ka vanhu hinkwavo lava vabyaka ni ri a va amukele ku hanyisiwa ka vona sweswi ni vulavula ngati ya Yesu engatini emarhambini emisiheni swirho hinkwaswo swa vona ku pandza ka marhambu a ku yime sweswi hi vito ra matimba ra Yesu Kreste hosi amen vamakwerhu lava nga lavaka ku ni khumba aka 078-289-3991 leswaku hi va khongelelela hi va pfuna hi rito ra Xikwembu aka 078-289-3991 vanani na sonta lowunene inkomo bye bye

Sun Talks se ka sene na mingi se rwa jase RFM ke sa sene ko vai vashiwa e ka nkar wa sheswa henge na ka ka no ko wa kere kana ina ke sa sene e ka mfundise ka awara lenga onza awara anti som fundise mapasa lawa ka ba iphamela rito ra xikwembu ke sa sene ke sa nwi ele la e ka bona ko ba ipfushelela mimoya ya hina wa switona wena kuri before ya kerekene loko ta ba o tirito leri aba hinyi ka rona la o ba upfushelelekini loko se uya kerekene uba o hisa hisekile wa switwa kuri vuko nenja xikwembu ube kona nga se fika kerekene ke sa sene e ka bona tlela ni khansana kambe ka ba hashi hinkwa lava hinga vana bona kusukela loko jambo rahu makusukela kwa le kusungulweni wena miyingiseri wa mina ku ta fika kwala hinga fika kona tlela ni tata ku khansa swinene ka wena miyingiseri wa mina la tshama ka ri kona nkarhi hinkwawo hi va ka hi karhi hi bula letiyana letiya mina na wena hi va hi karhi vuya kona eka nongonoko wa kerekana hina hi langutini leswaku nongonoko wa hina wu ta tshamiseki se ku yini kusuka kwara ka awara ya khume ku ya ka ku ba awara ya 12 hi ta va hi ri swin'we kona kwala hi karhi hi kereka swin'we mina na wena hi timbila hi va hi karhi hi pfuxelelana kambe ke nongonoko wu ta va u tshamise leswiwa hi ta va hi ri na swiyenge swinharhu leswi hi nga ta va hi swi khomile mina na wena miyingiseri wa mina kusuka kwala ka awara ya 10 hi ta va hi karhi hi teka vana va Sunday school lava nga ta nghena va hi yimbelelela va hlana tivhesi va tlhela va rungula kambe ke ka xiyenge xa vumbirhi hi laha mina na wena hi nga ta va hi ri tivisana ku ri xana wena ke u nga va u ni khoma u ri tlhelweni ri hi ra misava u twa nongonoko lowu u ri kwini u katika na mina u ri kwini ka sonto lowu wa ku saseka so kambe ke loko hi langute maxelo na wona ha dyambu ri vuye hi xitalo mativa hi hluvurile majesi ku laveka mati ya ku titimela a hi hlayisekeni phela mumu lowu u heta matimba mirini a hi hlayisekeni a hi voneni leswaku hi khoma tiambrela hi longa na mati hi va hi karhi hi ya tikerekeni ya hi ya n'wi dzunisa lowa matimba loyi a nga yi jikeleki hikuva a hi n'wana wa munhu ivi then ka awara liya yo hetelela liya loko hina se hi ta va hi hlayisekile hi ta va hi karhi hi hlayisana van'wana hi mikhongelo ya hina hi ta va hi karhi hi va yisa mahlweni ka xikwembu ku ri wena xikwembu va voni va katekisi va hlayisi va nyike matimba nakambe van'wani kwala vhikini va lahlekeriwe hi varhandziwa va vona a yeneni ya va chavelela a hi va khomeni xikatla hi va byela ku ri Yesu i hosi u va vonile ka xiyimo lexi vengele ka xona kambe ke u ta va ponisa u ta rhulisa moya ya vona matimba va ta ma kuma nakambe ta ya va chavelela hi xiyenge lexa xo hetelela hi laha hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona mina na wena miyingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke hambi switetani ni kombela mina heleketani landza vanghana va mina nyikani vanghana va mina foni ni kota ku bula na vona mina munghana wa vona haleni va ta ni kuma ntsena eka nomboro ya 060-887-5942 kambe ke hi nomboro yaleyo va swi kota ku ni sendela voice note kumbe va ni fowunela kunene va bula na mina va tlhela va rhumela na rungula ku hala ka WhatsApp va hi karhi hi bula kona mina na vona kambe ke nakambe ni tlhela ni ku tsundzuxa wena miyingiseri wa mina leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle vito ra GCRFM of course tsutsumela kwale ka nongonoko lowu hi nge le ka wona wa kereka na hina u ta ni vona va ni postile n'wamihlave u fika le fika u khomenta u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwini tikweni ra kona sweswo u nga tlhela u swi kota kwahale ka WhatsApp ku va u karhi u ni sendela meseji wena miyingiseri wa mina lowu rhandzeka u ni byela ku ri u ta va u karhi u ni yingisela u ri kwini eka sonta lowuwa kambe ke a hi yeneni mahlweni ni landza vana va Sunday school ni landza vana va Sunday school i vanghana va mina va nyikeni tifoni ka va ni rhekhodela 060-887-5942 a hi fambeni

Kumengomba 20 minutes ekungatse ya ba awara ya kumengwe hwena mingisero wa Jesus RFM tabai garage sumela ka shenge shavumbire la ingata vai karenge na mina na wena undzwela kuri ukateka uri ku ndinda utakona na nwan kumantsena ka nomboro ya 060 887 5942 unkumari ntingo kumbe unfonela eka 060 887 5942 unfonela i WhatsApp kumbe uba ukari urumela rungula ra wena kwa hala ka WhatsApp 060 887 5942 kateka uri ku inkambe ka enhlelani ku tsundzuxana kambe leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM lana kona u nga ta va u karhi u tsutsumela u ya hi ya ni khomentela u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwini kumbe u kateka na mina u ri kwini eka siku leri ra ku saseka so i va hi karhi hi famba kahle hi risimu ra dilo ka muka di lawuliwa ki wena hi risimu ra kahle ra mapula Monyepao hi rona leri hi fambaka hi rona eka nkarhi wa sweswi wena miyingiselo wa mina xana ke ni ri u kateka na mina u ri kwini ka sonta lowu wa ku saseka 060 887 5942 laha ni nga ta va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina kona kumbe marungula ya n'wina hi sayiti lera ra WhatsApp 060 887 5942. Nwanfamisane kahle na Rulani Maluleke va ku ri Bungwani Village i Rulani.

0: man karin fambisana kahle swinene na Dorcas Mkhwanazi va ku minjhani muhachi hi swin'we ni ri kwala ka xihosa. Fambisana kahle na Seventh of God Ministries va ku minjhani muhachi na vayingiseri va GCR FR hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina. Samalani Malungani, shout out to you. Hallelujah.
1: 0608875942. Ina iba na bakoso yelusiyoni sevela mure ayati ikona kaya ragusaka na kure ele chaveni ya muria achaveni ya muria nikataka nikatabukirika mbili singamshavi imana lukasi
0: nikesa shnene imana lukasi mbana santo akusaseka shnene
1: nikesi
0: danko.
1: Ina ivana vakoto lesioni sevela mure ayati.
0: Danko 0708875942. Danke, mikatika mirkuila.
2: Ikatika rikwala kam ningisa block 3 e manliz majok.
0: Nikinisi block 3 kuna manliz majok. Nkenso shinene manami.
2: Danke.
0: Mana sontok saseke na vikira ngwe nkwara msaseke.
2: Aye.
0: Danko. Van fam sanaka hle na Kenny Makhubela va ku ahe mo hashi ni kateka nere la aso shango va block GG ni kenso shinene mukateka ku ya mahlweni 0608875942 ringo ringo ntsena one khoma mingiseri wa mina mile moyeni. Hello
3: ahe nwa mtsali
0: ahe papa me
3: mina ni kateka nere la ka xhosana la
0: ka xhosana la
3: ya ni kateka nere la ka xhosana gumba gumba ele asimela mbiwa the police ka radio.
0: Danke, I got taken to your match. Look at the pillar star radio, me got sick.
3: Danke, I got sick late.
0: Danko. Kambe ke hoena me ke sarwa mina nna ka reng go tsontsosha entle la le go re ithela e bona Facebook page le famaka ka hle bitora GCR FM. Mwingi sarwa mina lo rantsa ka mle moyene lo.
4: Shilo wa mhlabe mpukile mwananga.
0: He pfukile go kombela go tanga ina mana mina.
4: Ah, ini kataka ni ri kwala ka bode ka itlungudzela ku akerkeni SD72 bode ZCC kokwana wa risima kwala ka bode hi yeni nwanangu
0: kokwana wa risima le ka bode mi khongerisa ke mahlwe
4: ah itambe ka swinene nwananga.
0: Thank
4: you. Danku
0: ikari ya mahlweni na mingiseri wa mina ni famba kahle na Sonia ku nikateka ni ri kwala ka mnikene se block 3 ikari from Sashe so 0608875942 mam ka mtsunzuka kahle kuri nele ka WhatsApp maskota ku ntsiela message kumbe marungula na voice note maskota ku itsikelela min sendela yona ita vai gari itwa moye mingiserwa jisara family moye. Hello
5: ah hello valo vampukini
0: hi pfukile minjani mana mino
5: baba u sitiva ku imasa wa mina va laka ha ku humaka
0: ani nga switivi
5: ah wa tiva vane langa vane susa nuru moyeni wa tiva
0: mativana
5: na ku ti hisela ndini loko vane langa avisenga
0: i masebe wa thawula
5: nare ro basa basa pa
0: okay
5: ande siritane ni ku yingisela kaza kata kokwa maduleke
0: eh
5: ni ri kwala jilongo
0: loko mini khuza hi rero vito matantasha ni nga yimi.
5: Hi sona lava ku sona ku uti tsama mbilu, lava sona ku uti tsama mbilu ka ta tshala dzani.
0: La ta mi khavela homu n'wina mudyamiri weshe.
5: Ah, ni dzayeli n'wananga, ni ku yingisana ni ri kwala jilongo, ximomo ndiya xitekete, xuma xuma n'wa mhlaveni.
0: Kese swinene ximomo ndiya, mbana siku ra ku saseka swinene.
5: Hi sona ka ta dalala mndeleke.
0: Thank you. Mani Maluleke hi mina 060 8875942 va karhi kongoma emahlweni na miyingiselo wa mina lowu rhandzeka ni va ni karhi u kateka na mina wu ri kwini kambe kelo ka ri mina ni kateka na wena ni ri kwala tindlwini ta vuhaxeka jesi RFM eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM.

0: kukwani.
1: Abseni abseni Merlina ile kutweni ka gospel ya wena yona ndi hanwana nga mara loko mikari mi itlanga mixani na vanhu va fana ni mohoxa ya dzitsisini mohoxa ya maapostolo mohoxa na leya vazalwani hi ku lami va mi yingisele hi vanhu vo tala mi ta vona swi swa n'wina swi ta balansa va ta va va karhi va cina na vakokwani van'wani va karhi va jika mugoyo van'wani va ri karhi va tlulatlula sweswo taniya i mama G kusuka a ti-F section F.
2: Avuxeni muhoxi soto wa kahle minjhani na mina ni kona ni ku mi yingiseleni ka ni prepare ku ya ekerekeni mhani khotso hi mina ka njhakanjhaka mandlela nka ta buti monika mungu wa vanyamatsi va ri vembo na vanhu ni ku mi yingiseleni bayi kereke ya mina yi ta ngheni cheni.
3: Sesi n'wamihlavo mi pfukile na hina hi pfukile a hina hi

Epistle na 35 verse 1 leyi hlayekaka hi ndlela leyi hinkuwu hosi hlasela lava ndzi hlaselaka u lwa ni lava loko na mina khoma xitlhangu lexikulu na lexitsongo lava ndzi hlongorisaka va nga ka va nga ndzi dlayi eka n'wina mi nga makhotsweni a mi swi tivi leswaku mi nghenise ku yini eka n'wina mi nga swibedhlele a mi swi koti no tlakusa nhloko eka n'wina mi nga humeleriwa hi swilo swo hambanahambana emaheleni ya vhiki mina a ni ta ku nyimpi a hi ya hina nyimpi i ya Yehovha hi nga tshuki hi tilwerile a hi khongeleni hinkwako laha hi nga kona Yehovha u ta mi lwela rin'wana ra masiku mi ta khumba nguvu ya Yesu mi ya mi ya hlaya vumbhoni ba ri timiya n'wana timiya loyi a nga voni u swi kotile ku twa huwa va kha va ku Yesu u le kutini hambileswi a nga voni u swi kotile ku fikelela laha a ku ri na Yesu hikuva a lava ku hanyisiwa a tlhela a vona se na n'wina mi nga ti vutisi ku why mi endlekele hi swilo swa so why sweswi mi ri ndhawini ya so Yehovha u ta mi lwela xiyimo xexo xi nga tlhela xi vuya matshan'wini ya xona nakambe Ezekiya u swi kotele ku vona marhambu lama a ma hangalakile lama a swi nga ha koteki leswaku ma nga tlhela ma vuya ematshan'wini ya wona nakambe mara hi ku pfumela na ku tshemba u swi kotile ku profeta marhambu ya tlhela ya vuya na wona ya vuya matshan'wini ya wona nakambe a ni ku mi nga ti vutisi ku why swiyimo swi ri so why mi humele hi swi swa so Yehovha hi yena a nga ta mi lwela chavelelakani.

0: said what GCR FM re moyene. Hello.
1: Aye, Mamsabi.
0: Fukile minjani?
1: Nami lavo kongetsa swiyimo. Swiyimo swi le ku chaniseni ka vanhu.
0: Amen.
1: Loko ri swi lava rifu loko ro za ri languta kwala ri nga langutaku kona a ra ha humi. Se Xikwembu a xi hi pfuni xi kha xi hi lwela xi hi hlulela. Ku khongerisa na vana lava nga ha vatswari ku Xikwembu xi va katekisa. Ku khongerisa na vana lava nga mavabyini ku Xikwembu a xi va hanyisi.
0: Amen.
1: Na va lava nga kolomu tijele a tijele. La ku nga ri ku na ntiyiso. A ku na ntiyiso nge swi twisisi ku va swi endlisa ku yini hambiloko va swi endla kwini va katsana na vanhu va njhani. Xikwembu a xi va pfuni leswi nga tiyisi swi va tiyisi leswi nga ri ku ntiyiso swi va leswi vonekaku. Ni kha ni kombela risimu ra Jim Ximange loko a ku i hlule yini i mhana Lucas.
0: Khese swinene mhana Lucas ni ta va ni karhi ni lerulamisa.
1: Hi swona.
0: Inkomo.

hitava ekari ya kona eka xiphemu lexa xo hetelela wena mingiseri wa mina laha ya ka ya vulavula na swiyimo leswi hambanaka evuton'wini bya vanhu ya ya khongerisa varikwerhu lava nge le ku xanisekeni hitava ekari ya va veka emikhongelweni ya hina leswaku hosi a yi va katekisi a yi va kotise ku fikelela lava nga ta tlhela va gaina matimba ya vona nakambe va kota ku n'wi vona lowa matimba va kota ku n'wi dzunisa nakambe va va karhi va swi tiva ku ri i hosi leyi nga le matilweni hi yona yi lawulaka vutomi bya hina hi yona yi tivaka swiganga leswi hi fambaka eka swona hi yona yi swi tivaka ku ri hi ta hlula kanjhani hi yona yi faneleke ku hi nyika matimba ku va hi kota ku hlula a hi dzuniseni ya mahlweni hi va hi karhi hi swi tiva ku ri yena n'wini wa hina a nga ka a nga yi tshiki hi xaniseka kambe ke miringo leyi taka yi taka yi ri kona wena ximuyingiseri wa mina u swi tiva leswaku Xikwembu xi le ku ku lulamiseleni ka tafula ra wena mahlweni ka valala va wena a hi yeneni hi tshemba ka yena a hi yeneni hi yisa midzuno ka swiyimo sweswi hi nga le ka swona na n'wina ma ha ku lahlekeriwaka hi varhandziwa va n'wina mi nga lahlekeriwi hi ku tshemba ka ha ri na vutomi nakambe ka ha ri na laha ku lavaka n'wina ku va mi yima kona mbulavula rito ra Xikwembu ku va na ku cinca hi tiyeni tanihiloko hi va hi karhi hi ya ka vhiki lerintshwa Xikwembu a xi mi tiseli ku tsaka nakambe a xi mi tiseli n'wayitelo nakambe xikandzeni xa n'wina a xi mi katekisi laha valala va n'wina va nga ta khomiwa tingana hi kona a hi yeneni mahlweni hi n'wi vula vukulu bya yena hi n'wi vula matimba ya yena na n'wina mi nge le ku vabyeni Xikwembu a xi mi kotisi a xi horisi xilondza xa xi vavaka a xi twi swirilo swa n'wina leswi a mi swi rilaka mi nga voni hi munhu na leswi mi rilelaka ka vanhu kambe va nga mi pfuni hi nchumu Xikwembu xikona ku ta misula mihloti yo yaleyo tshembani vuyiselani ku tshemba ka n'wina eka Yesu a hi veni karhi hi rhumela swikhongelo vamakwerhu eka vanhu lava nge le ku xanisekeni na tivhese leti hi nga na tona na tinsimu leti nga ta va siya vapyupyini hi lava tinsimu leti nga ta hatiya vulavula na xiyimo xa vona wena miyingiseri wa mina u nga ri tisa kona kwala moyeni ta va ni karhi ni ri tlanga a hi fambeni swin'we

kare tlanga tisimo ta kahle leti ti vaka ti karhi ti chavelela varhandziwa va hina lava nge le ku tweni ka ku va va maxaka ya hina na hinkwavo lava hlanganaka na xiyimo swi tiveni leswaku Xikwembu wa swi tiva ku ri ntshava yaleyo mi ta hi gonyaka njhani kambe ke hayeni ya feyisa vhiki leri yintshwa hi ri feyisa na matimba mantshwa a hi khongeleni leswaku Xikwembu xi hi vuyelerisa xi hi nyika matimba mantshwa ku va hi kota ku ya mahlweni kambe ke wena muyingiseri wa Jesus FM eka nkarhi wa sweswi wa hi ta va hi amukela jahara ka mathonsi leyi ri nga ta va ri karhi ri mi nghena hi religious talk eka awara leyi landzaka eka yona na muyingiseri wa mina kambe mina ni ta va ni karhi ni gemeta kwala mitsundzuka kahle ku ri nongonoko wo fana na lowu hi na wona vhiki rin'wana na rin'wanyani sonta wun'wana na wun'wanyana wena muyingiseri wa mina a ku ri kerekana hina la mi famba kahle na xilo va xaka mabunda kambe ke awara yi ngola la ka awara nkaya mami karhi mi fambisana kahle na mfundhisi lava va karhi va mi nyika awara ya ntiyiso in communication swinene ku va hi koti ku fambisana kahle khani mamba.

Cheers.

0: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa Standard Plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified Plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum Plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na Mafeman Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: Alright, sweswo ke mingisero ya GCR FM 32 wa timinete nkhani ku amukela kahle mingisero le ka nongonoko lowa wa religious talk. Nongonoko lowa hi wena mingisero ya GCR FM va ku hi langutana kahle vhele ke na vukhongeri ku hambanahambana ka byona lebyi nga koka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe. Nakambe mingiseri ni va ni kha ni mi amukela kahle vhele ke kusuka kahle ndhawini ta ku hambanahambana kwala mi ni yingisela kahle mi ri koho eka nhlekani wa siku ra namuntlha. No khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Hi kasikeri ku a ri mina mingiseri ni jara ka mathonsi mi nyenge ntima i bucoza mnisi wa mpfula n'wa matekanisa tiririmi hina lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume. Ni kona ka radio ya wena, ni koka wireless ya wena, ni koka grand form ya wena ku fikela kahle le ka awara liya ya ntsevu ku fikela ka awara liya ya nharhu eka madyambu ya siku ra namuntlha. Kasike mingiseri khensiri mativana hi ta va hi ri karhi hi ta na nhlokomhaka mingiseri wa GCR FM leyi lavaka leswaku mina na wona ke hi va hi chumbuta mani kumbe nhlokomhaka leyi lavaka leswaku mina na wona mingiseri wa GCR FM hi kumeka hi va hi vulavurisana kahle veleke hi yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Hi nga ha langutana kahle ka vukhona vukhongeri bya xinto, hi nga ha langutana kahle veleke na ripfumelo leri ya ra Kreste eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mingiseri mina na wona ke hi ta hi laha andzhaku ka swirisimo ra landzela loko hi vuya ni ta vuya na nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mina na wona ke hi le ka nongonoko pamba rilo hi le ka nongonoko luwa wa xirhandwa luwa mingiseri wa GCR FM i nongonoko luwa wa religious talk. A hi ngheni laha mina na wona mingiseri hi xavisa.
2: La dumadwe gyanga malamulele ya tinyungujisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona na namuntlha. Ku tsarisa i mahala, tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka ela duma gyanga malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma, where you save and score.
0: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa Standard Plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified Plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum Plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na Mafeman Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
3: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto, naswona a va tluriwi va khomile special lowu swi taka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450. 50, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Noku bora kutulagulu mga 50 wa dimitara. Ikutela na tangiro chela mati, water filter linga tabayiri langa na tangi. Ikele kutlanlegela hi pressure pump. Le shikata na installation. Kukubore la mati mitara i 300 rand. 3 meters per casing i 2,500 rand. Transport i mahala. Noku winiga custom ukuma 2,500. Ungae phone la kumbi WhatsApp ega 062-792-4318 062-792-4318 Chikwembusha bonji kelele Hiku boramati aina ndanga.

0: simra kahle mingsere ska kahle lika princess emer simra kona re tweke vito kuntshava leyi a hi languteni kahle eka lava nga rhumela kahle mukandziyiso kumbe xani ke lava nga ba tinqingho eka nambara 060 8875942 ni nga ha teka kumbe xani teka mingsere 060 8875942 all right hello
1: yebo
0: ahe
1: hello
0: hello na mitwa mpfukile
1: Ipukile ngona mathosi.
0: Awa ihlayisekile.
1: Eh ahlayisiwe impela.
0: Ai cancel.
1: Varantsawa leyiwani. Loko kare iimbelela kwalani. Se namuntlha hi le kaya namuntlha. Eh hi le kaya namuntlha hi valavula hi I va lava u nga va hlamusela se a hi sungulile hansi le
0: okay
1: le ka loyi hi n'wi vitanaka xingoma ntanda xingoma ntanda i na govela
0: okay
1: e govela loyiwani i thichara waku u dyondzisa ku hlahluva tinhlolo u dyondzisa mirhi no cela na ku yi ceriwa njhani a n'wi dyondzisa na ku ya fikela a thwasa loko a heta ku thwasa a n'wi ndlela na mitundzwani na swilo leswi hinkwaswo na mindhumba se manjheni a va xingoma ntandza
0: okay
1: na yena hi ngo no ku hi ku i dyondzisiwile a hi tivi ta ku laa n'wi dyondzisaku hi ngo n'wi nyika xitulu xa vugovela na yena ku anga ya goverisa van'wanyana hikuna ni goverisiwile loko hi ku step number 2 hi taka lowa n'anga lowani amantiwi ku vun'anga lebyiwani i siyele hi vakokwani wakwe kumbe hi va mani yena i tiva mirhi laha va govela na swingoma ntanda va ya ku va ya xava mirhi leyiwani yin'wanyani loko va hi tirhisela ku hina van'wanyani va hi pfuna hi yona va ya va ya xava laka aka n'anga olungulo yi teka ku ri loko u kwalani kusuhani na kwalani va karhi va vulaku masiku hinkwawo va nge kwina va vambatapani hi vona vava etin'anga lava va tivaku mirhi liya yikulukumba na leyi tsanani na hinkwaswo ka swona va tivaku timirhi leti va ti vitanaku tinghodo lava va khale
0: okay
1: va tikuma laya hinkwenu hiya laya ka n'anga laya hi ya ta ni hluphayi lexo karhi n'anga ku hayi ni ta ku lavela lexo karhi a ku nyika loko a nga ku feli mona ene hambe swi tivile ku ri loko ni twa a inani kumbe loko n'wana a karhi a nga lunghanga a cumbhile no fanele ni tshama lexa xirhungulu ni cakunya ni n'wi pfurhetela la nkaveni hi makumu va ri ku ndlela loko kumba loko a ku namba ku hangalaka hi swi kuma laya ka n'anga laya a hi swi kumi ka swingoma ntanda na vagovela va kona
0: okay
1: mirhi yi le ka n'anga leyi se n'anga no ka ni nga tivi ku n'anga ti kona leti nga na tinhlolo na kumbe ti kona leti ka ti nga ri ku na tinhlolo ku tinhlolo loko lava swingoma ntanda halaya maheleletini halaya loko se manjheni hi ku step number 3 hi ya la ka inani loka lowani hi ri i ka hi na pfaleke ifika ni pfuna number 1 kambe number 1 te e mingoma le ka mingoma le a ni tivi kukula tinhlolo na mara hambi loko hi yo tinhlolo a ti kona le ka mingoma ku fanele ka n'anga hi nga va na ku hi vulavula ntiyiso hi ku le ka mingoma le a u nga no fika ku u njhani na mathosi na a sungula ku byela leswi nga ta hi swona leswi nga ku tisa ni lomu taku hi kona ni lomu ndlaku hi kona ehlanganaku hi kona a sungula ku mi byela loko ku ri mi tiveriwa nharhu kumbe mune a va ra ku nkarhi wun'wanyana phela n'wana mi ta mi ka mi holova miholovisa ya loyiwani aku kane ta balavula hi nga tivi ku ri i yena i byela hi mani swilo leswiwani kumbe i kombeta hi va mani vanhu lava ku namuntlha ha tlhela namuntlha ku ta ta va yini i ku fana n'wena ku ha namuntlha ku ta ta va yini mun'wana ni ta va mbale so n'wambale so n'wambale so loko mi ni kaneta loko ku ri ku na hemba ha hi makuma nga kanetiwi va fika a bya ku ha loyi a nga ta ambale dloko hi yena mpfuxa wa timhaka letiwani hi ye mungoma luya luya hi ye mungoma luya u ka nga chacheriwi maronge a ni lavan'wana va chachela maronge va bana maronge va cina va cina lomu henhla ka ndzilo lomuwani lava va ka xingomantandza se lava tindhumba lavawana a va cina streke va cina streke va teka na nyongo lavaya se leyiwani ku ri nyongo leyiwani nganga yo tiva mirhi na loyi wa mungoma loyiwani ku ri no va heleleta va ri kwini mina ka ni nga tivi ku va komba hi mani loko ku ri ku va komba hi a ni ri loko ka ri ku hanyiwa laha misaveni va ri ku na vanhu lavo ka va nga voniweku loko va swi vulavula lovo tala va ri ku na vanhu lava vo ka va nga voniweku
0: okay
1: ende lava nga fuma ngopfu va ri va hala hansi ka misava lava nga khoma rifumo hi lava nga hala hansi ka misava hi ku na golodi siku rin'wanyana i ngo loko famba va yi veka la mahlweni ka wena i teka hi makumu va na ku fumini
0: okay
1: hi lave le hansi ka misava lava le henhla ka misava leyi hi lava nkarhi wun'wana hi nga va vitanaku ku ri i tintsumi na vona a va voni hi vo tala va vona hi lava va nga na matimba kumbe lava nga hanaxeriwa matimba yo va vona lava hi karhi hi jikajikaku na vona va va rhangele phambeni kumbe va hisele ndhaku hi nga va voniku se hi nge tivi ku swi fika kwalaya loko se a fika kwalaya swi fika ntiyiso i wun'we ntsena hi ku mungoma a nga na tinhlolo a nga hlahluvi u byeriwa ku hava le ku teni hi makumu vanhu va va vona se luya un'wanyani a hi tivi ku mirhi leyiwani i yi kume kwini loko a za tiva leswaku lowuwani murhi lowuwani hi lowo ndla leswi na leswi na leswi na leswi and loko no boha lexiwa laniwani ni suka ni famba vanhu lava loko vo fika laniwani va nga fika va jikajika lani va dyambu ri za ri pela va nga hayi phambeni va tlhelela ndhaku hi swosweswo hi to tin'anga letiya se lava wa vo hlahluva lavawani hi vona last degree va fanaku na a ni tivi kahi hambi hingo tinese kumbe hikuva a ni va kota ku boha bandi kumbe lava vo kota ku ndla va kota ku tiva timirhi no va nga dyondzisa na ku ndla ti-operation hi lava nga dyondza valava
0: ayinonimitvolo
1: dyondzisiwa swingomantandza
0: awa ni mitwi ni khensile
1: na ku khensa mina manthosi loko ni kota ku kuma nkarhi nyana wo vulavula miehleketo ya mena ende lava i nga chavi lava va vulavulaka a ni ri va ta ni pfuna ku ri na mina mindzuku ni le ku dyondzeni a ni tivi ni ta dyondza ku ya fika hansi ka dyambu kumbe ahansi ka misava na ni ka ni
0: dyondza
1: loko va karhi va vulavula ni va ta va ni chuchachucha kun'wanyana va ni gayidagayida se wa yi vona mhaka ya ko loko a va nga vulavuli i pfala na mina xifuwo
0: na switwa
1: khensile na tinomboro ta mina siku rin'wana hi nga va nyika xihundleni
0: hayi a ku na problem inko hi sweswo ke mingisi rajisa ri fambile ku fambeni kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha 29 wa timinete hi ngheni kahle mina na wona mingiseri hi le ka awara liya yan'we hi bele riqingho eka nomboro 060-87-5942 nto ya wena mingiseri leswaku wena ke u ri yini ehenhleni ka nhlokomhaka nakambe hi nga tshuma nakambe landa lawu nga rhumela kahle nkandziyiso wena wa rito eka WhatsApp ya
2: 060-87-5942 ni kombela ku landzelerisa nhlokomhaka leyi ni vutisaka yona ni lava ku hlamula liya ya ku hambana ka ximomatana na nanga i ku twisisa ka mina kumbe hi vonelo ra mina loko ku ri lavan'wana va nga ta twa ni nga vulangi swona va nga ni helele mbilu i vonelo ra mina tanihileswi xitichi xi vulaka swona hi vonelo ra miyingiseli i ra yena a ri yexe ku hambana ka ximomatana na nanga hi loko nyanga yi tiva ku va yi tshungula loko fika n'angeni ya tshungula ene nyanga a yi rhamuleki ku nyika vanhu leswiya swa ku endla ku ri swi onhela wun'wani xikombiso leswi tirhisiwaka loko va ka mhani swidyisa leswo pfunkisa leswi a va rhambi ku nyika tin'anga tin'anga loko ti ta kwalani minkarhi yin'wani loko fika va fika va ku nyika swa ku ku pfunta wena i yelaku swona sweswo lava ku dyisa wun'wani va nga tlharihi se xingomatanda swingomatanda swo tala loko vanhu vo tala lava ndhawu swa ku biha va ya ka swingomatanda swingomatanda xi fika xi va nyika mhaxi loko mi lava ku ri swa wena kumeka ku swi nga lunghi i yeriwa xingomatandeni leswi ni vonaka swona swi vulaka swona ku hambana ka swona ni swi vonisa sweswo a mi ri na xikalavito kusuka kwala a Giyani inkoa
0: i sweswo mi ngiseriwa GSRF mi khensile na ku ba mandla yi vuyelela kahle henhleni ka vonelo ra n'wina 060 87 5942 ni teka mi ngiseri kahle la 106 ahe akusanya na rito mi twelela kule
3: na mitwa mina
0: okay
3: the problem mpa ni tshika ku halani ku nkarhi wo tala mi ta kuma ku ri ku nghena van'wani mpa ni tshika na ku hala so na khensa ma ni twa sweswi mi sema toti
0: ya sweswi mi twela kahle nyana
3: ya so hi ku vona ka mina na vitivinyana lebyi nga na byona xingomantanda profit emu la bumbaka nganga the doctor that is why loko mi anga nge dikwa tsawa ku kumbe yene i ta fika anangisa loko mi a jibedele loko mi lava mi tsawa tsawa ku kumbe miri wa n'wina va ti tiva ti philisi leswi nga kotaka ku mpfuna se ku hambana ka swona because mina a ni koti ku tisa rimu ra hina na leriyani ri vulavula xilo xin'we mara loko mi nga swi twisisi mi nge switwisisi a no swi tiva ngopfu kambe hi vulavula hi vitivi nyana lebyi ni nga na byona ya so ku hambana ka swihi sweswo hi leswi ni vulaka swona swihi mina hi ku twisa ka mina ende ni vona ingaku hi swona xingomantanda i munhu la vhumbako loko mi ta byela timhaka ta n'wina profit tatiswe va ku na vaprofeta tatiswe van'wani va ticincini va ku ri hi vona a va dra timhaka ta lese va cinca valeni va hlanganisa swilo va va nyikwile mara se va switirha hi ndlela yin'wana i profeta tatiswe vanhu lava profetaka nkarhi wo tala va profeta mavunu nkarhi wo tala lava haxahaxaka swilo swi va komba swilo leswi va swi na swona mara ani avanyisi ani ni vulavula hi leswi ni swi tivaka ene swo tala swa kona sweswi hi vulavulaka hi swona ni humaka swona ni ngangangiwile ni ngomangomiwile ni huma kona ni yo suka ni karhi ni tiva timhaka ta xikwembu ni hindza hi kona ku ri ni ta kota ku swi twisisa leswaku ri ku na swin'wana mina sweswi no nghenela ku ri sweswi mi vulaka swona ku vona ri vona ra munhu un'wana se vona ra mina nkarhi wo tala kasi swo tala ri endla ku wun'wana loyi a yingiselaku a tshika swin'wana a endla swin'wana na mina ni tshike swin'wana tatiswe loko a ni ngomangomiwa ni ngangangangiwile ni swi vonile van'wani tin'anga na tingoma va dlayiwile le va dlayiwa hi wun'wana a ku tala mi ta vhumba hale va nga vhumbi swona ku landziwa wun'we loyi a nga na the first and the last ngoma that is why na Daniel a va n'wi vitana i hosi ya vangoma a va vula yina a ku ri mprofeta yes ya a vulavula swi swiendlela se ku na swin'wana hambi ni swi yingisela a ni vulikwalana ku ri na vanhu va ka va vulavula ani ya na swi entertain because na swi tiva leswaku a swi ni swi kona ni nge fiki leni hi ku ngangangangiwa hi ku profetiwa hambi ni nga ni kuva mihlandzwana hambi ni nga xibedhlele
0: kuna
3: hi sweswo mi haxiwa mina
0: no i cancel
3: prophet and that leswi
4: Nadma do again malamulele yet new jisa hikuwe kutisela shitriso za quality shimushelensha eka hikwashlisfunga nasona nasona unga kela udukumela tupo indi nakuma utsoveriwa nukurna kadraka naduma hatwe unga titsarisela rona nanuntla kutsarisa imala jono specialist vanga kukomela sona kuma 3,6 meters kur gated iron sheet hi 139.90 unga kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 shi special le shi kumeka ela duma diena malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score.

Rixaka Funeral si mitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti benefit na tona ta da tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: isale kahle mingiseri na ti minete ta ku ringana nungu ingena kahle ka awara ku etelela kunga awara liya ya mbiri eka nongonoko lowa religious talking zero GSFM no kesa sinene ngofu atindzawo ta kamba nambana kwala miningisela kahle mirikona eka nhlikani wa siku ra namuntla ri xe kahle mingiseri na pfumela ku tsemba soko ayi khomile ku tiphineni na ku nwa mati mi tshama andzaweni ya ku titi ya leleyi yo ka inga hisiku moyo
1: Nkomashi xa tlhela ka nhloko mhaka ya n'wina nanga na xingomatandza na nyamisoro na vhumani kumbe xingomatandza a va fani vanhu lava nga va hlaya lava nanga munhu loyi nga cheriwa mancomani a vona hi munhu na wun'wana a tlhathwasa a tlhavuyisiwa kaya mara swingomatandza na vapfumani na vanyamisoro i vanhu lava va ngo suka va famba va ya va va tin'anga va ku va tshungula i to tinga teto ende van'wana kuma va lava tinhlolo va tirhisa lapi kuma leswi va tirhisaka swona a ni swi tiva ngopfu mara ni ta kombisa ku n'anga hi ku tiva ka mina yi nga ri nhlolo hi ri yoxe hi ku tinhlolo ta va va nyikiwe hi laha a nga ya dyondzela kona vun'anga bya yena kumbexana ku chayeriwa kona mancomani a kota ku huma swikwembu a kota ku teka na nyongwa a paluriwa ndzi ya swilo hinkwaswo mara lawani wo twa ku i vuyini munhu hi n'anga u cheriwe kwini hi nga ka mani kwini tiko ri le kwini a wu swi tiva se swa chavisa loko a nga n'anga i n'anga hi yo n'anga hi yoxe ku vitaniwaku i n'anga hinkwavo a hi swona ku na vanhu i vanhu vanhu va yi four mara lavambirhi lava lavanharhu lava va vitaniwa xilo xin'we va endla swo fana mara n'anga yi endla swa yo swoswoyana n'anga a yi dlayi n'anga yo tshungula inkomu
0: Alright, can see ni enhle nkankandiso ngwe hello me romelaka i bile kahle riqingo mingiseri ka number 060 8875942 eka nhlikani wa siku ra namuntla can see mativa tindzawu ta gamba nambana kola miningisela kahle mirikona ni bamandla ndzi vuyela kahle ka 060 8875942 i number ra riqingo ndeka mingiseri 106 hello
2: ah mathos
0: e bodi xitereka
2: e ngene kona ri singa village and man receive
0: yeah
2: hi tola milandzu ra vubyeni
0: yi le ku tolani milandzu la vubyeni
2: nyangana na yingomantandza swi hambanangi
0: a swi hambanangi okay
2: hi ku nyanga ya tshungula yi tlhe ku hlahluwa yi tlhe ku byela ti-problem ta wena yi tlhe ku byela ku loyiwa ku hi loya hi mani na mani no ku bohi xipulayi ku tlhavula
0: okay
2: ingomatandza ya sweswo xa hlahluwa hambi bohi xipfuna xa ku tlhavula a swi hambanangi nyanga na munhu ingomatandza
0: swi
2: hambanangi sweswo mathosi
0: okay
2: ni ingomatandza xa hlahluwa xi ku byela ti-problem xi ku tlhavula leswi bya ku loya hi vamana yi nga yi endle
0: sweswo
2: a ku na ku hambana yingomatandza ra nyanga
0: ya
2: hi matosi
0: ye boti xitereka
2: ni ku bye ku lavela sati wo ni xi endla mbara hambilela la ku nuna ta ri foyinela
0: ni teki number ra n'wina hi ta ta va hi kha hi lava
2: hayi ma ni yi vulamoyeni ku na wayena va na yona 078 96 56 703
0: okay hayi va
2: swiulepida matosi va vona va swi tomi kahle loyi na ku nuna yi ta ni pfunela ka nambara leyi 078 96 5 6 7 0 3 matosa na swifuni kam na kona swiqingo swa mele swiya swa ku va nambara leyi
0: ayino hlayisekani botixitereka hi ta vulavula ni
2: thank you matos
0: thank you Right, this is okay. Mix zero G seven. By Kai from Bagatle, Yane. What's the number, Mati? What is the Belangamu? This is Mix zero. Sir, guys, not minister. Now, we're going to our Alia. Yambi.
3: Say ya. Say glory. Hallelujah. We are going deep in worship now. Let's all rise. Let's all rise. The Lord is in the house. The Lord is in the house. The Lord is in the house. Can I get a witness in this place?

0: impela vakuyi mani hi milengeni ya china la Yehovha risimu ra kahle mingisero xisero fm eka sonto lowunene i sonto wa kahle sonto lowunene hinkwakunkwaku lambaku mukhameri kona amukele ka nhlekani wa siku ra namuntlha mingisero xisero fm vakuyi mani hi milenge hi ya china la Yehovha hi n'wi dzunisa hi n'wi hleketa hi masiku ni minkarhi hi ku himpela i swikwembu lexi hanyaka lexi hi sirhelelaka lexi fambaka na hina kahle hinkwakunkwaku na mu amukela mingisero ya mina ka nhlekani wa siku ra namuntlha khume munhu wa timela siku be kahle awara leyi yaku nga awara nharhu na khensa swinene lava vulavulaka intsaki n'wan'wana entintangwini ta DJ Tlemmy khensa swinene boto wa nkhomi hi nyika nkarhi tlhe hi khensa kahle ni la ka nongonoko lowu hundzeka mi famba kahle na mathansi ya mpfula hi khensile khazi ku va mukhomi hi siye le nkarhi mingisero wa mina a hi kumela rin'wana kambe risimu leri a ri suka kahle eka pastor donation mingisero xiserafemba ku jele ni ta huma hambi swi lundzisa ku yini hambi jele ya ku pfumela mitirho hambi hi swa vukati hambi swa ku pfumela leswa kahle leswi salaku i ku a jele ni ta huma hi nge tshami hi kha yi ni pfalela vutomi swi tani mingisero ya mina va yi khengela kahle mingisero ya ku santa lowu saseka swonghazi wa ti-13 September 2026 nghena kahle vhese leyo saseka swinene kusuka kahle eka tipisa lama 27:4 loko yi famba na hina kahle mingisami yi ku ndzi komberile xilo xin'wana ntsena eka hosi xilo xa kona ndzi tsakela ni xi tsakela ngopfu ku nga ku tshama etempeleni ya hosi vutomi bya mina hinkwabyo ndzi hlalela ku saseka ka yona ndzi ri endhawini ya yona swi kalaka mingisero ya mina hi va hi kha hi famba ndzi na kahle himpela mingisero xisera fo ya mistoko hi va hi kha hi famba kahle tiawara ka to ti nga tinharhu a hi languteni leswaku nongonoko u tshamise ku yini
1: Oya wila utile sati wayena kutani sati wayena
0: iba ke kuma kahle mingisela mina ku hi khona impela ka nhlekana wa sikura na munthla awari le ya kusungula le hilenga ta khengela kahle na vanharu etende na ku dunisa ku tana na haleni eka nangona ko wa xitsonga gospel revival 326 mingisela mina hita hita hi kha hi khongela singo vanwanani ba mukhamingisela kahle mira amagonzeni ku hamba na malana eka sikubanza vana ka swaku hamba na malana vanwanani mukhamingisela kahle mira amakaya kambe vanwanani ma ku vuya a tikerekeni akuri njani kerekeni vangisela va mira me yi khongerisile na kambe swi tani vangisela va leta khengela kahle na vanharu etendeni hi ramba hambi va yili kerekeni hambi a vanga yangi hita hita khongela singo mingisa mina veri loko hi hlangane kahle hinkweni swile hi kota ku va hi kha hi khongela swin'we kahle hinkwaswo swi kota ku famba kahle awara ya vumbirhi mingisa mina leyi nga ta hi kha hi tlhela hi kuma kahle hi hlangana kahle na mufundhisi kumbe pastor power pastor matimba power lava nga ta va kha hi nyika kahle ri tirha xikwembu leri hi nga ta hi kha hi kota ku ya hola hi rona hi ya sungula vhiki lerintshwa vayingiseri va mina a hi swi tivi leswaku ya humelela yini eka vhiki leri va ku hi kha hi langutana rona kambe ho tshemba na ku pfumela leswaku hayi hinkwaswo swi ta famba kahle awara ya ku hetisela hi leyi nga ta hi kha hi kuma kahle top 10 mingisa mina kusuka kahle ka number 1 ku ya fika kahle ka number 10 laha mi nga ta mi kha mi langa n'wina ku mi laa number mani ni mi byela ku hayi khona risimu rero kumbe nomboro yaleyo yi mi khomile kahle risimu kusuka eka mani kambe swi tani hi ta hi kha hi kuma kahle risimu kusukasi ngopfu eka 060-887-5942 hi laha mina n'wi hi nga ta hi kha hi famba kona kambe ke i nkarhi wa ku va hi kha hi twa ku ri hayi n'wina ke mi swi vonisa ku yini endzhaku simu leri ta hi kha hi kota ku amukela kahle tinqingho hi twa ku timhaka ti tshamise ku yini na hi langa kahle kumbe hi nghena kahle na vanharhu etendeni ra ku dzunisa kambe ke va kuma singita hi wena hlayisekai

0: impela masingita hi wena tinzalo hi wena hikuma ulungile risimbra kahle sinene mixamele ri famba kana yena kahle impela leka awara kusungula leyi vakwi khefa vana yena kahle risimbra suka kahle eka mzanzi gospel wave awara ya kusungula nengonoko wasanga gospel revival inhlekani na amkela ke jisara fam wana ba ba ipukile mjani Ina.
1: Kuna rikakaro baba na mazanga rona entindambi kusuka hashi kula linga la gungu la mali azanga. General Person Kosa kusuka za haka istachi akambati lwa pula fester mabona gara kama zeku teni. Masia kubidi kubila kuzena putiliki kubini kusuka za ake hesh. Abadna goma kutuma. Titibu chokupa hii kusuka za tiku hende kamsani. Tutambu kama chama wa shule ndio shirandele kanga sisi takuwa huani niku hita to mwana ba.
0: I can see le mwana ba bahlaise ka.
1: Shima shima ni wala ka.
0: Thank you. Gare santa lo nene mang sero sana family ka fa bana ngune ka hlingena kahle na vanari attendant dak junisa e kana namhla siku ji sara family na mamke.
2: Hey, sesaki kaze.
0: Yema kaze.
2: Ni
0: fukile.
2: Ipukile mingani kazi.
0: Ipukile kazi.
2: Kumbe n'wina mingani pfuna. Lo Davida loyi o tinisa ku yini siku leri.
0: Na mina nga hemba xema.
2: Matila ku zako samala ngambu ya kona a ku hi.
0: Ii, a samala kasi ku kahle kahle lava ka mina vo tinisa ku yini na.
2: Wana hosi ya mina se wani po yini. A ni si tiwi ku swo o si tini.
0: Ingena na mani mani mara mina.
2: Ah, madiva. Ningena na bot ginsi ku bayi le ka tsani le ni ngo ava ngeni 10 day. Ingena na kokwa makabuli la ka xikukwani la ni ngo kokwa ni ngena ni 10 day. Nda hetu sara heku ngena na di budungwa. Kwele ka bongwani ni ka di karingeta ku ta 10 day. La la heku ala. Ava ngeni so 10 day ni ye jeleri isa.
1: Nuku mali kuya le ambebul mali yimbi ya vakumeka ambebul na nwana ngena ntendeni ayi mani nene a hetelela hi jajeka nyanza tu huni vakumeka na ku si na mbanga zeki ni dyondze mbanga zeki mina loko ni ka grade 8 mba na mbanga zeki na nanzi ndani mani jajeka a ngena ntendeni nwana mani vana va hinkwana vona va ngetsiwa hi mini mana anakanyini kokwana wa ntsumi wa nwana
0: kahle swinene
3: Kuna mana mamaza mana na kani le 14A yane. Amali bi yane mbibula. Aku bole ka 14B. Kwa na vanga na kamba mashaka kuswara tinda wenda shawara bikin. Kwa mwana mashaka ni vana shaka ni wenda.
0: Asu wetan le kanguna budwa me. Thank you. 0608-75942. Ingena na ba maniki. Eka nangona kwa sanga Gospel Revival. Bako isungo kaka Gospel Revival. Like I'm going to Duna Efrem Makamu. Nkate kana lava 3. We send return. Afodin si. Bo Thomas Jara. Mtle mwe eka skumba. Akuna unwanyani. Mlamza botili ngingobeni. Abu yeti basani ngulo wangwana manpo. Sae kensu sunene kwa ekefa. Mada ngule kashle. Jisar FM. Na mamke.
3: Ma
0: Bulandela.
3: Bulandela, yena ikumeka le tikenda ko kwa mhlani ka mutirwa ka mbiza. Kuta right was mapam masiali yena ukumeka tindawu ntele Mpumalanga ndawu yele hezezi. Hiloyi uso talent ya chisa wala dhani hapa njele na papa wana nirma wala njele kumata mchisa masali kufika la asama ito chini kisi kakwa wama
0: eki nsili papa chaiseka
3: ele
0: thank you wako ngena mana mina rulan lai na vukea kama ngobe mkangenu waka makama anwa mina sira ngwana manposa kwa laka ngobe mkangenu waka makama man grace makama kwa ngobe mkangenu waka makama ikenso maswanganyi kwa laka ngobe mkangenu waka makama thank you maashi ikenso sune nila iseka ana ikatekena mingisara mina yongena na pomanji sarafo mna mamke
3: yowa uwa
0: aye
3: janma
0: efu kila minjani Ina.
3: Dala na mana mina enjaji tarsa sambola ka dinzi. Kuma na siswa mina ebedi sambola ka dinzi ya amakral. Atalala wana mina eblessing sambola ikumeka lika mashanga. Nyala njela na maringa la ka dinzi.
0: Ikin susne ni maringa. Saisaka.
3: Ampo.
0: Thank you. 0608-75942 ming saramina. Ifamba na wina ka le. Jisarafem. Nam amke.
1: Aye.
0: Aye.
1: Because I'm getting a one attending.
0: I'm getting.
1: Ningana na mandra wombo laga gym. Ningana na kokwana wa areka laga nombela. Ningana na mandro kwa vuma laga gym. Alangeni tu ako kwa na mashuma ni kacho sani kumu.
0: Kensus nema. Taiseka.
1: Yes,
0: thank you. 0608-75942. Wakuloko ehlanganile impela ivitana hosi xikwembu lexi hanyaka hi xoho xi nga ta hi kotisa.
4: 0608-75942. Ingeni sa mtu waka mashali, papa chisa mashali, man grace mashali, nandi angu na vana inkwavu. Ingeni suwa imana wona, kari ni emeli mashali kama wana ni.
0: Thank you. Kesu sune nilaiseka?
4: Eso.
0: Thank you. 0608-75942 ming. Saramina hafamba na nguna kase. Nele kara na mtlasi kwa kensa shikwembile shanyaka ekaku ina eosi ya teosi nele kara na mtlasi ku vita na vitara wena impela detrono matetuan eva 6 kefamba na ina kase mingsa wiku kuka lao tian mibane shivinzi vanga tsuki wa michavisa kumbe kumerurumirisa ekuba osi shikwembu ishoshe ishona shifanilaka kumbesan shifamba kana nguina shingaka shinga mipula reli kumbe kumitsika mirungwesha mingsa rajisara Moshi pause wako milenge ya kuchina ai kense ni shikubile shanyaka. Engae kaya kense ya kuimpelela ya kuchina. Hii nkwasulisi iskotaka.

0: Impelana cancer hosi eka hinkwaswo leswi u ni endleleke swona risimu ra kahle swinene mi yingisa miri va ku ri kha ri famba na yena ekhaya kumbe nkixana mi nghena na vamaniki vanharhu etendeni na ku dzunisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha khome mbirhi wa timinetse mi yingisa risarafa ya misimu ra kwele ka awara liya ya mune liya a hi kumeni van'wana kambe la jisarafa ya mina mi amukele
1: yi
0: pfukile minjhani mama
1: lariwile
0: ina
1: ku bela sona na vutshi.
0: A hi ngene.
1: Ku tshama ka vona anakanya vuku kwa ntshuni.
0: Mm.
1: Ka tshamba na sakazi, ka go sa wena.
0: Mm.
1: Ka ba mani rose, a nkuzani.
0: Mhm.
1: Va tshi wa ke mali ya vha ya munthu budi, ke le bua mwasi.
0: I hlaise ka no.
1: Ni le mali ya bo, ni le gedi, ni le nene.
0: Ni dan mama ti pe, hlaise ka.
1: Thank you.
0: 0608 75 940 impela ka hisa a hi nweneni mati kuma van'wana kambe lava fambaka na hina laha jisarafa ya mina mamke
2: aye ka sesitak na wan'wana
0: aye my god
2: minjhani
0: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile na mumo
0: ka hiso
2: a ku tirheki
0: a hi nghene
2: mo hi nghena na vono a wo sungula ni ta nghena na n'wina se stak na wan'wana ka GCR FM wambiri ndangena na brother wa mina umngane wa mina wa mapela for stars tole ka ntinana wo hetisela ndangena na mana anakanya ha ni nghena na vona eka yingisela GCR FM
0: a hi tiphineni ku ya mahlweni
2: a hi hlayisekeni hi tihanyela hi wona mati
0: amen
2: taki mana mino
0: thank you 0608
2: Tashchangan.
0: Thank you.
2: A gospel.
0: Amen. 0608 75 940 I come in kanzi yisola.
3: Rishile sister gin kombela ngena na tsakani chavani ka mlingenisa block 2 ane even ngena na mana ane ke mhlanga ka siyandani. Ni kombela ku hetela hi Virgin Dove. Ava ngensa hi Pythas Mathonsi la nwana John Mathonsi ka thomo mashi wa mina ne. Hashtag ya isansimbi ene ku chailen a hlayiseka na magondweni. Inkomo sister ngwa nwana.
0: Thank you.
4: Avxena, avxena, tatu nga ongwani. Mo ingera na vona tendeni. Mamlu vaka mphamba vangeni tendeni. Mancha oke babu ka jima vangeni tendeni. Na setsane rivombo kule ka jima vangeni tendeni. Vangeni sa mani Maria vaka hi sweswo kwala ka nhlani ku kwala mugango wa fanwa hi sendela tlhelo ka pavement. Enko.
0: I can sis nenhla hi sekani. Jisara fam na mamke.
1: Aye, mpukini.
0: Hey, mpukile mjani ma.
1: Mpukini.
0: Ina.
1: Mwani ngera na mani burisa kwa matae.
0: Ina.
1: Ngera na mani keila kwa natale kwa matae.
0: Mm.
1: Na kukwani wako kula mani masini ya gina tiye.
0: Mm.
1: Mangelusu mani elcha ngangu na kwa kamsana kila mjani wa kamsa isi saa seka.
0: Na ngwe mtla isi kama.
1: Eso.
0: Thank you. Eko mabango na kambe mingisero isa rfm tani ilo kuna nkarisi uwa kaosu sumila sinene makuruperile nikombela kungena atende na kukwani manruz mwavumani kajimu kukwani manantalo shkotani kama pube kukwani managoveka giani ati ei vangena atende na ribalena maleke kajimu galalume inko mwikensi sinene kupa inka efamba na nguna kase kana ngodoko mingisero isa rfm kambe ke ayikumeni mabango na kambe laba irumele kakase nkansi sowarito kona kwa
5: sesta kwa wani nikombela kungenisa vanhu lava atendeni ningenisa kokwani mangi ka mukhomi sesi Gloria Khashani amitlakoni Melivia ambebule avangenisa man Flora Makuvela mawa block 9
0: thank you 0608 75 942
6: kuperinwa wani wa mina minjani kupuko na ipukile hi ya kereke ho tsai jam ni komela ku nghena na vanharu atendeni va midzuni imani nghena na kokwani wa gwevani aka thomo ivi ni nghena na mhani ndizi majoko aka minginisi ivi ni nghena na mhani mamuwani kwele ka minginisi a kwele timeyileni in'wa xivambu lavo va nghena na kokwani gaveti Nikola kama kosho mao mana mina dango.
0: Bye, nkensi niko kwa ngawi. Ai kumen mwa na kampe mingi sarame na ingesi za itu tu.
7: Ai, munu wa mina, mwa wana mpukena, niko mela mgena wana ba atenden. Esikoni xa mina manjhile mali ka ni mabindra ka magezi. Botling ngoveni a vi hehli bot Thomas Chauke aka xikhumba. Nghenisiwa mina xisuka tinyiko maleka na ka ngo jamela xinkomba.
0: Ni khensile munhu wa mino.
8: Sasuna wan minjani ni kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka. Ta nghena na mani i tshamaka mabasani ka mutsekweni. Ni nghena na masi wa mina mani a na wazita ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani. Ni hi tlhela ku nghena na mani advice ni ka makhuwani. Mani khoto ka njhaka njhaka mandlela lava nge a hi ngheni mitendeni inkomu.
0: Inkomu 0608 7594 ra mina Gisela FM na maamukeli.
9: Ahe ma ni muri ya mavundo ka ndhengele.
0: Ahe ma.
9: Ni pfukile.
0: Hi pfukile minjhani?
9: Ni pfukile ni nga va teka vanharhu.
0: Ahe va teke.
9: Ni teka mhana mina mutshavini wa genge ka Maswanganyi. Ni teka mani wa mina mari ya Maswanganyi na n'wana wa mina a njhani mavundo ka ndhengele.
0: Ni khensi swinene mama hlayiseka.
9: Mama swi va ta.
0: Thank you. 0608 7594 famba na n'wina kahle swinene eka ra namuntlha siku nghena na vamaniki etendeni ra ku dunisa kona kwala ka Gisa FM rito ra rixaka hi kha hi famba na n'wina kahle Gisa FM na maamuke
10: ahee kokwana nga vazali ma ni ri kokwana
0: ahee kokwana
10: ni tsaka bible na ma ni ri kokwana kokwana mahle Ni atele de mano ana kanya ntiba no kula matola ya ku gina no mata na msisi.
0: Mm.
10: Eh ni ere kwa kwa no takani ka papa zes.
0: I can see sunen hlai sekan kwa.
10: Thank you.
0: Thank you. Siritan vaing serva ji serafam hi va hi kha hi kota ku pfalapfala kahle hi ndlela yaleyo kambe hi pfarisa ku yini pfala kahle hi nkandziyiso kumbe mikandziyiso himbere leyi ni va ku ni kha ni mi khomele yona kona kwala ka nongonoko wa hina.
11: Sesinga hun'wani ni nghena na giyani diriki xivambu ka ngove ni nghena na vunene ra bava ka ngove ni hetelela hi aluwani musiya kwala ka ngove a va nghenisiwa hi mani gate khumbuza kwala ka ngove
12: sesitsakiwa hun'wanene kombela nghena vanharhu tendeni ni nghena na mani mahori ka mapuve laha hansi ka sport center loko mani mahori ni nghena ntendeni ni nghena na mhani rivombo n'wamavona ni nghena na mhani rivombo n'wamavona laha ka jim ngalalumi ni nghena ntendeni n'wingi wa mino ni hetelela ku nghena na mhani a siku na sitembele na katekela ka mapuve lavi kuva va nghena na mhansi wela kokwanyani sinikwa ka mapuve i danki
0: hi khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we kambe swi tani va yingiseri va Gisela FM hi va hi kha hi kota ku pfala kahle awara ya ku sungula ni khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we se tende ra hina ro khapakhapa ri va ri kha ri tele swinene kambe ke hi va ha khensa hi kha hi ku ina lowo matimba hinkwawo wa hi sirhelela vito ra na ra hi sirhelela ra hi kotisa hinkwakunkwaku lomu hi va ku hi kha hi ya kona kambe ke va ku ndzi ku vonile emaxangwini wanga ni famba na wena kahle kambe ke hi tlhela hi ya kuma kahle risimu leri nga ta ri kha ri hisa kahle ka awara ya vumbirhi xikan'we na ku va hi kha hi amukela kahle mfundhisi lava famba na hina kahle ngopfu Mingisame Mabunga a ku hi wena ntsena a nga kona wun'wani laha fanaka na wena hinkwavo va rhula eka wena xikan'we no khongela wena hlayisekanga.

There's no I'm in the grave.

Vaku anga tsandzeki Yehova wa hina ku hlulela emiringeni ya wena hi ku hambana na hambana na ka yona hinkwaku la I hundzaka kona. Risimu ra kahle swinene mingisa ra mina eka ndzenga wa siku ra namuntlha nkarhi nhlekanonene hinkwakunkwaku lamba ku mukhamiri kona makumembirhintlhanu wa timinets ku bi kahle awara liya eku nga awara ya mune ni ngona ku va ku xisongo gospel revival ku tisela kahle tinsimu ta gospel leti va ku ti kha ti ta ka wena hi tiri ta xisonga ntsena kambe hi kha hi khongela kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambanana hi kha hi ku ina hosi ya tihosi xikwembu xa rirhandzu lexi hi hlayisaka lexi hi sirhelelaka xi va ka na hina hinkwakunkwaku laha hi va ku hi kha hi ya kona mingisa ra xisara fam hi va hi kha hi khensa xikwembu lexi hanyaka hi kha hi ku ina ebenezer wehosi xikwembu xa rirhandzu xikwembu xa matimba vakorinto wa ku sungula verse 13 ka chapter 2 va kha hi kuma kahle ngopfu a kha a famba na hina kahle ngopfu mingisa va ku ni loko kumbe ndzi ri ni matimba yo vula rito ndzi ri ni ku twisisa swihundla hinkwaswo ni vutivi hinkwabyo ni loko ndzi ri ndzi ku ni pfumela hinkwako ndzi susa tintshava kambe ndzi nga ri na rirhandzu a ndzi nchumu leswi vulaka ku ri ku hanya hi rirhandzu ku hanya na ku kota ku hanya na van'wani hi mbilu leya kahle I va na mbilu leyo basa eka van'wani swi va swi ri kahle hikuva na hambi va yi kha yi ri na mbilu yo biha kambe yi kha yi nga koti ku hanya na van'wani I kha I vula leswaku I mukhongeri kambe I nga hanyi vukhongeri I kha I nga koti ku hanya na van'wani I khongela hi masiku ni minkarhi kambe mbilu yi va yi kha yi bile swa ha fana na loko swi kha swi nga ri swa nchumu mingisa risara fm yi va yi kha yi famba na n'wina kahle ni le ka ri namuntlha siku yi kha yi ku ina I hosi ya tihosi xikwembu xa rirhandzu lexi hi sirhelelaka xi hi kotisaka hi masiku ni minkarhi loko ku ri kumaku hi kuma mingisa ra risara fm ha mi amukela nongonoko hi lova ku kha u famba na n'wina kahle tiawara ka to ti nga tinharhu

Impela emasiku nemenkari anga tsanze ku Yehova wa ihlulela wa igotisa. Mingsiri Srafa mikona eka 16.0 megas FM. Ai fane na mfundisi mta ikhomela singona singona sifike singasikha singatshamseki. Kambe iba hafa msese so mingsiri ba ke kuma kahle ku Joshua 1 verse 9 ka famba na ina kahle mingsiri ku tsunzuka leswi nziku leriseke sona utiya o bane xivinzi unga chavin chumo unga heli matimba hikuva mina hosi xikwembu xa wena ndzi ta va na wena hinkwako lomu u nga ta ya kona hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisame ku na hambi va hi kha hi hlangana na nghozi kumbexana hi hlangana na swiyimo swo ka swi nga tiki ho vitana vito lexi xa xikwembu lexi hanyaka ku va ri karhi va kona evuton'wini bya hina hi vitana lowo matimba hinkwawo ku va kha hi kotisa hambi ku va ku chavisisa ku yini kumbe ku ri xinyami kanjhani hambi ntshava yi va yi kha yi lehise ku yini ha swi tiva leswaku hina hi ta pona masikuni minkarhi ha swi tiva leswaku xikwembu lexi hanyaka xi ta hi kotisa xi ta va na hina hi masikuni minkarhi va ku ntshava leyi we mukutsuriwanga wa swi tiva mingisi ra mina hambi wa mukha mi hundza eka xiyimo xa njhani a hi swi tiveni hi masikuni minkarhi ku xikwembu lexi hanyaka a xi nge hi tshiki vito ra swona leri va ku ri kha ri kota ku va ri kha ri horisana lava va ku va kha va tikeriwa kambe xa nkoka hi swi fanele va hi kha hi khongela ku xika xikwembu ku na hambi ka nkarhi wa sweswiwani xikwembu swi va swi kha swi hi fambela kahle kumbe ku nga ri na tinkingha leti ti va ku kha ti fanela ku khongela khongerisana lava va ku va kha va tsandzeka ku khongela ka nkarhi wolowo hikwalaho ka xiyimo hi tlhela hi khongela na nkarhi lowu swi nga ta hi fikela ku xikwembu na loko se swi ya hi fikela hi nyikeni matimba ya ku va hi kha hi na ku twisisa hi kombela vutlhari hi kombela vuswikoti ku xikwembu xikhongelo xi nga yi heleli a ku ri xona lexi hi xaka hi kha hi da xona hi masiku ni minkarhi xi hi nyika kurhula hi masiku ni minkarhi kambe swi tani mingisa mina nga rivala swi ku kona eka 106.0 megahertz FM skangwe nileka Facebook ikona fuku kujisara kuspace FM habula na kambi kai ku ina We are the voice of the nation. Habale.

chava leyi we mukutsiri wanga wa Steve nda ihlula kanjani ke loko vai kha hlangana na swiyimo ti dzwela ku mbesana u tinyika matimba tle ku hayi khona loko mpumbu wa mina ari kona swa boha chava leyi wani ta igonya swa boha xiganga lexi xi nge ntsandzi lexi wani xi nga xi vonaka xi lehile kambe swa boha ni ta heta ni va ni kha ni hundzele eka swona lexi fanele ku va yi kha yi xi tiva makwerhu a vuton'wini i ku ku ha munhu loyi a va ka kha a nga hlanganeki na swiyimo swiyimo leswi swo ta hi ku hambanana ka swona naswona loko u vona xa wun'wana a ri kule i nga twa hi nga ku xi vevukile kambe loko ze u ya ya fika laha a va ku a kha a ri kona i ta swi vona ku ri himpela ku ha xi lexi xi va ku xi kha xi olovile kambe swi tani ha famba swi nga kahle ka nongonoko wa Xitsonga Gospel Revival, we are the voice of the nation.

Baku wani lwela tinyimpini himpela wa horisa risimbre ro mingisa American famba na yena kahle swinene ekara na munthlasi kuva ku Yehova u kahle Yehova ululamile Yehova una rirhandzu eka vutomi bya hina ku zihenge ku rivali na siku na rin'we mingisa ro yisana fm ku zina hambi veka hi himna ka xiyimo xina xiri xikwembu xanga nghenelela ivi himpela hinkwaswo swi tlhisi tshamiseka va ku hayi khona na hambi swo heta malembe yo fika kwini swin'wana na swin'wana xi na nkarhi wa xona i nga swi fana ni swi na swa van'wana hi ku swi famba kahle himpela i nga swi fana ni swi na swa van'wana nongonoko ka hari xitsonga gospel revival hi ri ka awara ya vumbirhi kambe ke hi va hi kha hi kuma siku va hi tsutsumela kahle eka awara ya ku hetelela ku lesala tsevu wa timinetse hi tsutsumela kwele ka awara liya ku nga awara ntlhanu kambe hi nge si famba a kuma kahle verse 6 laha hinkwako ka ti-Philippians 1:6 laha va famba na yena kahle ngopfu mingisemba ku ndzi ni ku tshemba swinene leswaku xikwembu lexi sunguleke ntirho lowu saseka lowu exikarhi ka n'wina xi ta wu yisa emahlweni ku fikelela makumu ka swona hi siku ra Kreste Yesu xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa swona na hambi swo va swi kha swi heta swi malembe ya khume leswi vulaka ku loko swi sungule hi lowa matimba hinkwawo i ta tlhela swi katekisa ku ya mahlweni swi tisiwa ka swi heta swi helela hi ndlela yaleyo kambe swi tani va yingiseri va jisera fm hi va hi kha hi kota ku pfala kahle tiawara ka to ti nga timbirhi hi ndlela yaleyo ni khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hi kha hi ku ina ehosi ya tihosi a wu tsandzeki hi nchumu ndzi tlakusela mahlo yanga etintshaveni ku pfunawa ka mina ku ta huma kwihi ku pfunawa ka mina ku ta huma ka hosi muendli wa tilo ni misava a swi vitani le ka n'wina miyingiseri wa mina ku ri hi tlakusela mahlo ya hina etintshaveni hi tsutsumela eka yena loko swi kana hambi swi kha swi ri kahle hi nga lavi ku pfuneka ntsena loko swi va swi kha swi nga fambi kahle kambe na loko ntsako ri kona swi kahle ku va hi kha hi yisa mikhenso hi kha ku ina we hosi hosi ya tihosi a wu tsandzi hi nchumu i swikwembu xa rirhandzu leswi swi hi hlayisaka exihundleni xa mikhongelo hlayisekani nkoko ku a ku tsutsuma kahle hi ya ka awara ya ku hetelela leyi va ku yi kha yi khomele kahle xiphemu lexiyani xa ku va mi kha mi langa kahle nomboro yin'we ka yona leyi nga ta yi kha hi mi khomela risimu hi ra mitlangelo rona moyeni tiphileni.

pela esihundleni sami khongela mingisera isara FM ngathi mina sekubeka hle awara liya kunga awara yanthane cancer snene ka bingisera zwanwina dzama ko ya ikhe cancer skumbulisha nyaka kambe swiptani mingisera mina ba ikhe gimete kahle ti awara le tati ngathembere kambe se inkaro kuba ikhe kuma kahle na kuba ikhe kota ku amkela kahle ti qingwe ka 0608 75942 kambe ke loko hi vuya la mingisera isara FM hi ta ikhe kota ku taka ti qingwe rivale swa ku nga tshimela kahle ka Facebook xikan'we le ka WhatsApp na tiqingho eka 0608 75942 mbula kahle ku nambara mani hi yile mi tsakelaka leswaku hi mi khamelaka kumbexana nambara leyi leyi vaku khe mi khomele kahle risimu hi ndlela yaleyo kambe ke a hi tsisimi ni va ku va ta ma vona himpela na kambe swi tani simu ra si kahle ngopfu ka James Ximange.

Και με σου λέει, πάει μακόμενος ένας αγαλεγόφου. Μα μόχο,

0: Rixaka Funeral si mitivi sa kutumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Kokolo Funeral Services yi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Hi plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tipulani leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funerals yi tirhisana na mahlomani valoyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Yi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
2: Yes, ya amukela vayingiseri wa GSR FM namuntlha ni madyambu. Mi ri na Pastor Dingana ka awara liya ya ntshunxeko. Hi rhandzaka ku mi amukela namuntlha ni madyambu. Yi ri loko mi swi twisa sweswo, awara leya hina ya ntshunxeko se yi fikile. Loko mi twa background ya leya strings xikarhi xi tlanga, swi tiveni ku hi le kusuhi swinene no twa rito ra Xikwembu. Namuntlha a ni nexe exikarhini ka hina hina nandzo wa hosi. Hi nge ni teka nkarhi lowani ni xeweta nandzo wa hosi. Mfundhisi mpfukile.
3: Hi pfukile mfundhisi. Hi ngo tsaka twa n'wina minjhani?
2: Hi hlayisekini. Ti tiviseni ka vayingiseri ku hi n'wina mani, mi suka mi ri kwini?
3: Mina mfundhisi Makhuvele TS ni huma tshama kwala Giyani. Kereke leyi ni yi fundhisaka yi le ka Homu 14A.
2: Hi khensile mfundhisi. Hi valava mfundhisi Makhuvele aka Homu 14A. Hi nkarhi lowu nga se hesita mbilu i nge hi nyika vayingiseri chansi ya ku a hi tshunelela kusuhana xiyanimoya, a hi rhambeni vamakhelwani, hi rhamba vamaxaka ya hina lava nga kona. Loko ri mi na xibedhlele kwalani hi n'wina mi nga na radio, hayi va tshuneli va byeleni va tshunela ku loko va swi kota ku muvha lava nga kona mi ku a yeni ni ya twa rito ra Xikwembu ku tshunxeka ka hina ku le riteni ra Xikwembu. Loko mi xeweteni tindhawu to hambanahambana la mi nga ka tona na mbona la Road Ace la mi karhi mi ku Pastor Dingani kona hi la ku yingisela rito ra Xikwembu, na mbona la Block 2 Block 3 hinkwako la mi nga kona ni karhi ni mbona ka vamapuve hinkwako Blank Vater ka Misengi Risinga na n'wina mi ku ni kona. A hi tshameni hi tshamiseka hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu mfundhisi va ta va va ka va ri ready no phamela rito ra Xikwembu. Loko hi karhi hi tlanga background yaleyo hi karhi hi tilunghisela ni kombela mi teka swo tsala, mi teka swo tsalela ka swona, mi teka tibibele ta n'wina mi tshunela ekusuhana xiyanimoya xa n'wina ka swona, mi teka tibibele ta n'wina mi tshunela ekusuhana xiyanimoya xa n'wina. Loko ri xiyanimoya xa n'wina xi ri na volume.

0: leswi swi nga ri ku kahle hi vutomi bya yena leswi a xi nga ri kahle hi vutomi bya Petro sweswi hi leswa ku ri Petro u pfaleriwile ekhotsweni mapfaleleriwele ma yena Petro ya karata hikuva a nga pfaleriwi tsena u pfaleriwa a tlhela a bohiwa u pfaleriwa a tlhela a rindziwa ku va na varindzi lava nga le ku rindzeni ka vutomi bya yena va tshama va langutile leswaku ri wa buba na va tshama va langutile leswaku wa tshukunyuka Petro na hikuva va languteri lavawani xa vona i ku vona Petro a pfalelekile i ku vona Petro a nga fanelanga ku huma o fanele a tshama kwalahaya matshamelo ma kona i ku ri hi xa munduku wa kona aya a ku ya humelela bayisikopo hey aya hunduka xihlekiso aya farifura ku vava a ku ya humelela leswi nga ta ka swi nga tsakisi a ku ta va ku ri na lavo vo tala va nga le ku n'wi langutiseni mara ku fika nkarhi a xikarhi ka vusiku bibele yi kombisa leswaku ri kereke a yi khongela hi tlhelo mativa xikhongelo xi na matimba mativa tindhawu tin'wanyani ku va hi chuchiwa eka tona hi chuchiwa hikuva ku na lava va nga le ku hiseleleni ka onto ku na lava va nga le ku tshiveleleni leswaku ri va kha va rila vusiku na nhlikani leswaku ri a nga chuchiwa mhani swimanimani a nga chuchiwa boti swimanimani a nga chuchiwa la a va kha va vulavula va ri endlwini va kha va ku a nga chuchiwa Petro a nga chuchiwa Petro a nga chuchiwa Petro se hikuva tintsumi ti tirha hi loko ku ri na ku khongela tintsumi ti tirha hi loko xikhongelo xi tlhandluka loko xikhongelo swi tlhandluka tintsumi ti sungula ku va na migingiriko bibele yi kombisa leswaku ri tintsumi vusiku byebyo ti sungula ku gingirika ti sungula ku famba ti ya hala na hala ti sungula ivi yi ya fika yi nghena ni tsakisiwa hi marito lama ni tsakisiwaku hi wona ni lava ku nyikaku wona muyingiseri wa GCR landzelela i nkarhi wa wena yi fika yi ku yini ntsumi verse 7 yi kombisa ku ri kambe vonani ntsumi ya hosi yi humelela ku vonakala ku vangama endlwini kutani yi hlakahla Petro entsheveni yi n'wi pfuxa yi ku hatlisa u pfuka hatlisa u pfuka hatlisa u pfuka emphethweni walowu nga kona hatlisa u pfuka eka swiphiqo sweswo u nga ka swona hatlisa u pfuka aka qinga ya malembe rito leri ri huma ka ntsumi veri rito leriwani hi matimba ya rito leriwani kutani tipecani tiwa amavokweni ya yena na khongela muyingiseri wa GCR leswaku ri endzeriwa aka awara leya ntshunxeko a yi ve awara ya wena ya ku endzeriwa a yi ve awara ya wena ya ku endzeriwa a ku ve awara ya wena leyi u twaka swin'wana leswi nga humiki ka munhu i twaka swin'wana leswi humaka ematilweni hi twa ntsumi yi ku ri pfuka. upuka. Makala hii aifane endluwa hiku hatisa. Kuna swilo sungwa yani waka ina. Aswa endluwa hiku shwela. Ngovu ngovu loko se ufana hiku huma aka suyimo. Swa endluwa hiku hatisa. Yiri tipencha nitiwa. Ama vukweni ya yena. Ntakswa ya matlama wani. Ntumi hiku ka yena. Tikame shisuti. Uwe hela ni tintangu ta wena. Kutanu uendisa sweso. Kambi yuku eka yena. Funengela nguvu ya wena. Undilanda. Funengela nguvu ya wena. Undilanda. Funengela nguvu ya wena. Undilanda. Weni kubyela muyingiseri wa mina. Petro a boy wila rinzi wile. Naswona hiku langutela ka munhu. Asivonaka onge ndlela yo huma. Ayikona. Kambe loko nkarhi wa xikwembu ufika. Xikwembu xi rhuma ntsumi. Lei. Petro a fanele ku yingisa. Tindleve ta hina to fanele ti pfuleka. Loko hi fanele hi pfuneka. Maka hile swakuri. Leswi hi swi dyondzaka la. U nga languti ngopfu eka leswi swi ku boheke. Languta loyi a ku lerisaka ku famba. Swona swi ku bohile xaka ra mina. Mara hi langutisi ngopfu ka leswi nga hi boha. Hi languta ka loyi a hi lerisaka leswaku hi famba. U nga va ni swilo leswi swi ku boheke. Eka ndhawu yo kari. Kunga wana tiketani. Kumbe tinsimbi. Ui ehleketa leswaku. Ati nga tshuki ti tshovekile. Kunga wani varinzi. Lava nga tshikiki. Kukurinza. Avasuki. Vatshama vatshamelerile. Kambe loko nkarhi wa xikwembu ufika. Leswi munhu a swi vulaka leswaku. A swi koteki. Swinga hundzuka swa ku swi kotekile. Na khongela vito ra matimba ra Yesu. A swi nga koteka leswaku u huma endhawini yaleyo. A swi koteki. Kotisiwa. Twana rito leringe. Ndilande. Twana rito leringe. A hi fambe. Tsume hi byela Petro yiku. Tikame. Ambala tintangu. Ambala baji. Undilanda. Tikame. Hikuva rendo ra wena ra sungula. Rendo ra wena ra sungula muyingiseri wa mina. Ti bohe xisuti xa wena. Kuna rendo lerintshwa ra vutomi bya wena. Ti bohe xisuti xa wena. Tikame muyingiseri wa mina. Ambala titangu. Ambala titangu ta wena. Kuna laha i fanele ku kandiya. Ah, kuna laha u fanele ku fambela ka kona. Ambala titangu ta wena. Hikuva oh xikwembu xita ku nyika ndhawu inwana inwana leyi mikondo ya wena ingata ikandiya. Ambala baji. Hikuva a unge tsami laha u bohiweke kona. Ri ambali baji ra wena. Anlata ku ka wena muyingiseri wa mina. Landzelela. Landzelela. Hikuva laha ku rhumaka. Hi yena. Langa ta ku fikisa. Ah! Ita ku fikisa langa ku kungwahatela kona. Hey, kuna ndhawu le u yaka ka yona. Xa wena ku tikame. Tikame. Hikuva rendo ra wena ra sungula. Ah! Xikwembu xi vena wena muyingiseri wa mina. Loko wa heleketiwa. Mati va Petro a sungula ku heleketiwa hi ntsumi. Hey, matiba maheleketeriwele la mana maranda. Na maranda muyingiseri wa mina. Matiba oh, u humesiwa kumbe leswa va swivulonge u escortiwa. Hey, u heleketiwa hi ntsumi. Loko yi rhangile emahlweni. Ya swi tiva ku ku pfaleke kwi. Ya swi tiva ku ku pfarisiwe ku yini. Ntsumile itiva ka leso kupfaleke kwi na ku kupfaleke njani. Hoi awuta tsemba ntsumi le ingelo loko yikupfuka ku wa swinwana emahlweni ka we. Na khongela vitra matimba ra Yeso. Loko kha utwa rito akunga wa swinwana emavokweni ya wena. Mavoko la mama nga koti ku titirhela aya sungula ku titirhela. Mavoko la mama nga koti ku khoma swilo aya sungula ku khoma swilo hikuva kuna ku lerisa ka matilo leswa ku ndilande. Mativa le xitlamarisaka. Makalewani yini khoma kahle varindi. Mo langutisa kuna leswa swa ti kamera masikwana la. Va vekela tihlo ra ku langutisa kumbe ku shopa shopa kuri ku ta yini eka ndhawu leyiwani ku humelela yini endhawini leyiwani. Loko tihlo leri ri langutisile ri le ku kambeleni kambeleni ni vona varindzi lavawani swi tani le ka vutomi bya hina. Ku na matihlo lama shopa shopaka leswaku a nga humi endhawini leyiwani. Mara hayi loko nkarhi wa Xikwembu wu fikile mi huma varindzi va lo nhwi, mi huma varindzi va lo hono, mi huma varindzi va yo milangu titititi, mi hinda mi huma varindzi. Mativa va ta baya vulongo byin'wanyani va tlela a va nga tlela n'wina mi kha mi hunda a va nga tlela Xikwembu kha xi mi kotisa a va nga tlela mi kha mi hunda aka ndhawu ya leyi nga ka yona a va nga tlela mi kha mi pfuka kwala xibedhlele kwala masangwini yalawo kwala ka mavabyi yaleyo ya chavisa kwalaha xibedhlele mi nga kona kwalaha ndlwini ho mi gomelaka mi ri kona a yi nga fika ntsumi aka awara leya ntshunxeko ho ntsumi leyi vulaka leswaku pfuka pfuka pfuka pfuka pfuka. Yiri bibele mativa ku pfuleka loko akha a heleketiwa Petro lexi ntsakisaka ipfuleliwa tinyangwa hiku a hinyangwa yinwe andhawini leyi mpfaleleke ka yona titele mara ni tsakisa hi liya yinwani yo hetelela veri kute loko a yi landzelela a vonisisa leswaku leswi endliwaka hi ntsumi hi swona hi xiviri kambe anakanya leswaku u vone mahlori veri loko yiri loko va hundzile ntlawu wo sungula ni lowu wa vumbirhi va fika enyangweni ya nsimbi leyi yisaka emutini kutani yi pfulekela vona va huma va famba mpfhuka entsendeleni kutani ntsumi yi suka mata ku na ti kuna gede leya simbi leyi ni ta kuswa hi ku ri hambi yi ri gede ya simbi leswi yi pfulekisaka xiswona yi pfulekela leyi mi yaka kona a wu nga va na rivati leri nga pfariwa leri ri pfulekaka mi ya laha mi yaka kona. Ku na swikongomelo swo tala leswi Xikwembu xi nga na swona hi vutomi bya n'wina mara leri rivati ri pfulekela laha mi yaka kona ninge xa hina i ku landzelela hi landzelela lowa matimba hinkwawo xa hina i ku landzelela loyi a swi kotaka xa hina i ku landzelela loyi a wisaka tipencani mata tiwa hi toxe mata sweswi ni vulavulaka ku na swilo leswi swi nga ta wa hi swoxe endzeni ka vutomi bya n'wina hikuva a ku wisi munhu ku wisa vurhumiwa bya tilo kwala mi nga kona amovheni kwala mi nga kona andlwini kwala mi nga kona mi fambaka kwala mi nga kona a ku nga va na swin'wana leswi swi waka leswi swi mi phinganyetaka evuton'wini a swi nga wa mi tshuxiwa aka awara leyi a yi ve awara ya n'wina ya ku chucheka ha Kreste Yesu Xikwembu a xi katekisi. Amen.
1: Hi khensile mfundhisi, hi khensile rito ra matimba. Mi ni tsakisa mi ku wa swilo.
0: Amen.
1: Ku na swilo leswi faneswiwa. evutongweni bya hina evutongweni bya vayingiseri
0: haleluya
1: mfundisi asukusi hi munhu suwisa hi matimba ya xikwembu
0: matimba yalo
1: ya suwisa hi matimba ya xikwembu mfundisi miri munhu loyi anga ndlangi chumu yena
0: ayo tlela ku tlela kuna matiwa phela swi la ku mikani wa swi la ku tlelo swi bihi swilo mata byi khoma vanhu vo tala a va tlele mara loyi a tlele
1: a tlela vurhongo
0: a tlela vurhongo
1: xikwembu xi ti endlela
0: xikwembu xi n'wi tirhela
1: xikwembu
0: xi n'wi tirhela
1: vayingiseri va Jesus FM mfundhisi va kona 060-8875-942 a hi vulavulela mfundhisi hi siya ti voice note a hi vulavulela vona eka ri fowuna hi vulavulela vutomi swa vona hi loyi mingiseri mfundhisi a hi tekeni mingiseri wo sungula Jesus FM
2: ahe minjhani
0: hi pfukile muyingiseri wa mina minjhani na
2: hi hlayisekile
0: hayi hi khensa ku hlayiseka koko
2: la munhu i ponisiwa hambi a tlipile a tlele a ponisiwa kwala va nga n'wi hleketa kahle va ku ha leswi hi nga yimisa leswi a nge he swi koti ku huma laha hi nga kona a huma hi kun'wana
0: va rinde ku rindza
2: hayi a khensa rito ra matimba
0: hi nkomo mhani
2: mana Lucas
1: Mana Lucas.
0: Mana Lucas.
2: So.
0: Mana Lucas.
1: Iba lava varindini Mana Lucas. I can see le Mana Lucas vakwa wa matimba. U lava lava nga pfala 060-8875-942. I vele ni garisi the voice note. Vakona mfundisi loko mlava xikhongela vakona ku ta mkhongelela. Leloka madambu ya sikura namuntla. Mfundisi mri xikombulo xi lava la nga pariwa. Xi fika xi nghena xi endla masingita
0: futhi kwalava nga pfala hi kona mata xi va xi nyumisa vapfari kwalava nga pfala hi kona
1: va nga rinda kona xi ku ku hindziwa hi kona
0: kwalava nga rinda kona
1: Jesus FM mfundisi hi lava
2: minjhani nanta wa xikwembu
0: hi pfukile bava minjhani ke
2: hi pfukile
0: ina
2: ri khensa ra xikwembu
0: inkomo
2: na khesa xikwembu tsome tikwana kala na kana xikhongelo
0: ha ntiyiso ntiyiso vurhumiwa that's why intsumi yo rhumiwa
2: tikwana kala na kana xikhongelo
0: hakunene mingiseri wa mina
2: na kana xikhongelo
0: amen
2: loko xikhongela eta bona mihandzu ya xikhongelo
0: amen
2: kwembu kwembu loko xi valavurile hi swi tsakisaku hikuva Petro yena loyi a nsisiwa na tintambu ta Yeso Kreste brand mavakati a swi fanerile leswaku a tivonaka ri sweswa ku ri leswi a nga swi siya a nga swi lerisa swi fane swi endlakala set apply loko i twa rito rito leriwani ri fanele ri va na mihandzu u twa ripumelo ra ku pfumala ripumelo
1: ra ku pfumala swiendla
2: se ta khesa namuta marito man'wina ma ku takusa vanhu lava nga pfumela hikuva xikhongelo tsumi yi lwa loko munhu a kha khongela ni khesile namuta sweswi thank you
0: amen amen
1: hi khensile bava a hi vulavula na mani la va tsutsumini va le ku kahlekeni vayingiseri ikhona tingeni 060-8875-942 mfundhisi va kona lawana loko mi lava xikhongelo xikhongelo xa ku mi humesa mfundhisi xi kona xikhongelo xa ku humesa vanhu
0: xi kona xa ku humesa vanhu va huma ku huma ha va huma
1: Jesus FM yingiseri mi pfukile
3: vafundhisi mi pfukile
1: hi kona n'wina minjhani
3: hi kona a karhi a hundza va lo honoa
1: hey.
3: va tlhe va tivutisa ku xana va hindlise ku yini
0: va rindini
3: mani mi byelaku hi matimba ya xikwembu a hundza va ri karhi va pfarini Minga karale ni ku khongelela vafundisi va hina hambi mi khimi nga hakeriwa hakelo mi ta yi kuma tiloni mi lo hlawuriwa.
1: Haleluya.
3: Mi nga ku hosa yi mi tisi swinene ngopfu mi ta yi kuma hakelo loko mi khe mi famba mi hlaya rito ra Xikwembu mi kha mi hi dyondzisa hi masiku hinkwawo hakarhi ha kateka hakarhi ha hola.
1: Mani ni tsakisa hi rito leri mi nga ri tirhisa ku va lo hono.
3: Va lo hono hakarhi ha hona.
1: Mi karhi ku hindziwa.
3: Kahle kahle.
1: A hi vulavula mani?
3: Hey brand, I'm from Kuala Karvela, I'm from Kuala Karvela.
1: Ah, you can see the man brand.
3: Thank you.
1: Hi, Ashim Punyikis is coming to Honda.
0: Valo Hono!
1: This is also a song this. Varum Hinda, Valo Hono. 060-8875-942. Ay, Hinda, na Hinda, Mingser. Mi Hinda, Janu, Muna Mingser, what is RFM? Aye.
4: Hello, Hello.
1: Aye.
0: Ina wina.
4: Kundisi.
0: Eh.
4: Mutana rdirinwana ro saseka ngovu.
0: Eh.
4: Loko ka katiki hete hi vanono hi.
0: Eh.
4: Ridirire mri saya pa.
0: Eh.
4: Tipu bulanta miti. La vakala vanga pumelange.
0: Eh.
4: Ana vasti kuva durrela kwi.
1: Yeah.
4: Udoro muna hech na problema ma. Ela kurile ka munhu mwana. Ko Xikwembu xikona.
1: Xikwembu xikona ba.
0: Xikona ba.
4: Unga tela na ndlala satanga swekange. Ko ikona kwa kaya. E problema re hiku kalanga ti Xikwembu. Ayeswi amukeleni.
0: Dzinga khomi vurongo. A ku tleliweni. Leswi loko munhu ari na hosi bya khoma vurongo. Andeni ka
4: swi.
0: Amen.
4: Ni khisile Ananias ke go la venda la.
0: E khisile ba Ananias.
4: Eh.
0: Khisile la venda la.
4: Then. Hello?
1: E khisile ba.
4: Ni khisile.
1: So.
0: Ikomo.
1: Bari baba. Hambi vanga swekangi xikombulo xa hindisa.
0: Hambi vanga swekangi.
1: Xa hindisa xikombulo.
0: Rihundo ka jele phero ka rika.
1: Hiso swa eso. 060-8875-942. Xikombulo xa kota ku hindisa. A ingeni va yingisela mfundisi la vona. Vari mfundisi mi tsakisa hi ku vari u hinde vanhu va langutini. O hinda vanhu va languta xikwembu xi ku katekisa vanhu va langutini
0: ma ta va ri kona va ri kona futhi lava va tele ma ri vona tihlo leri ri nga langutela ku ri ri pfala ku mi nga hundi ivi xikwembu xi mi hundzisa ka rhurhi ra ri nga pfala ri boheka ku ri pfaleka matihlo ku ri swi nga vonaki kahle hi mari va lo hono mara ma hinda
1: to mingiseri Shimi hindisa kwini xikombu lexi? Aye. Mingiseri wa Jesu RFM. Aye. Alayini ya n'wina a yi twali kahle mani a yi le ku twaleni tol ni kumbe bava ni kombela mi tlhe mi foyina kambe. Xi hindzisa vanhu xikombu lexiwani.
0: Xa hundzisa
1: xikombu lexiwani.
0: Leswo xa hina ku landzelela matima.
1: I sala ndhaku. Laha yi xi yisa kona swi tivana na xona.
0: Xa swi tiva ku ri loko xi ri mahlweni a swi nge endleki.
1: Ku na meseji wa mingisela va ripelile vafundhisi ni kateka ni ri kwala ka mapuve e mhana ri basile risima na hlulani lava kokwani wa ku vonakala. Vari va kateka va ri kwalaha ka mapuve mana risima kokwana wa ku vonakala.
0: Mana risima kokwana wa ku vonakala hayi ha khensa katekani na ka mapuve la.
1: N'wi teka mingiseri. Mingiseri wa Jesu RFM. Ya se matwaleri ahee.
5: Njhani?
1: Hi kona n'wina minjhani?
5: Ee. Kateka ni ri kwala Gumbani i kokwana wa Prince na Prayer.
0: Oh kokwana wa Prince ee.
5: Ritira n'wina ra ni katekisa swinene yana ni mahlweni ni pfula miehleketo ni pfula matihlo ivi hi swi teka hi tindzele ta mona
0: amen ya swona
5: loko vana lava hina va hi langutisini va twa ingaku va ta swi kota Xikwembu xi rhumela ntsumi ta hi ta hi pfuxa va hi langutile vo yohono ku tlaka mhani. Loko ntsumi yi landza Petro risi leri ri ni tatekisi ngopfu a ku ri ku Heroda a ha lava ku tsakisa vayuda.
0: A ku lava ku ta tiphiniwa hi xa mundzuku va lava ku ta phela swin'wana swi na swi ndlela ku tsakisa vanhu.
5: Ene tikateki swinene yana ni mahlweni xitori xi ni katekisa xi mi nyika matimba xi mi nyika na tihlawutelo leti nga ta hanyisa siku misava.
0: Amen.
1: I can say le mani. He mfundisi miri a ku lava ku tsakisiwa vanhu.
0: A ku lava ku tsakisiwa vanhu.
1: Vanhu va hleka hi vana va xikwembu.
0: Mativa hi leswo u hundzuka u hundzuka u hundzuka u kholiwa hi wena. Hi xa mundzuku. A xi pfumelanga xikwembu ku ku kholiwa hi Petro.
1: Hey mfundisi miri xikwembu a xi pfumeli vanhu va khola hi yena.
0: A xi pfumeli. Xi ku nge kholiwi hi yena loyi. A fari rifu ra tingana xi ku never. Hayi ka yena loyi.
1: Mfundisi ku na meseji wa n'wina va ri n'wana bava. Okay, hi lowona va ri hi swin'we la Thembisa from Masin'wana buti wa va wa Mtuku Sixoka. Va ri va le Thembisa va le ku mi yingiseleni va mi yingisela hi audio streaming va ri kwala Thembisa va ri va le ku mi tweni mfundisi.
0: Akhesa la Thembisa la.
1: Amen. Kuna voice note ya mixer n'wi tlanga voice note ya mixer.
6: Teri vafundisi na kahle kereke kahle hayi khe ke sana rito ra matimba rito leri ni dyondzise swo tala mani ni dyondze ku ni nga landzeleli swiyimo ni loko ntsumi yi ku ni landi ni fane ni landa ni suka la ka swiyimo leswi ni langusaneke na swona. Leswo ni fanele ni nga landzeleli ku ku na swiyimo ni fanele ni nga languti ku i ncini lexi ni tekaka laha ni nga kona kambe ni fanele ni landza. A na khesa mani ri ni nyiki matimba man'wani mantshwa ri ni nyiki matimba mantshwa hi ku a ni karhele se mara ni dyondzise rito rin'wani eyi ya ni fanele ni landza ni nga tshami. Ni fanele ni va nyumisa vanhu lava ngo va pfarile hi ku tsumi yi ri ni landi
1: yeah.
6: A rito ra matimba na ri khesa mani na ri khesa ni ri khesa swinene a ni tivi ku ni nga ku yini eyi ri ni pfuxelelini Alice Mayisi kwala ka Mbinga.
1: Alice kwala ka Mbinga va ri ri va pfuxelerini
0: Alice la ka Mbinga la swona ngopfu
1: n'we hi ta ka mingiselo mfundhisi mingiselo wa Xisar FM.
7: Mfundhisi
1: va phindeni vhesa.
0: Hi hlaya ka timhaka kumbe mintirho ya vaapostola chapter 12. Laha hi hlayeke kusuka ka verse 6. Hi famba hi za hi ya fika aka verse 10.
7: Mintirho ya vaapostola verse 9.
0: Chapter 12.
7: Okay.
0: Yesuka ka minga Yesuka na yona ka verse 6 mirelela mfamba na yona ku afika ka verse 10.
7: Hoda tamkethi.
1: Hisona ba bayivola na mani. Men wa fambini serikalanya na bakari ba phone mara iranda kensa mfundisi rito leri rona ri loko katekiseka ba vangiseri botala rito leri ringa fika ri khumba swinene na mina ri bavula na vutomi bya mina ku ho landelela mfundisi.
0: Phela ku landzelela phela swi ni langa ra wu tlhari hanga wena xa wena i languta luya a nga le ku fambeni emahlweni ka wena
1: a ku rhangelaka
0: a ku rhangelaka
1: n'wi teka mi i khomeni kwalani mfundhisi ta vuya yena yona mingiselo wa Xisar FM.
8: Malandza ma Xikwembu
1: a yeba
8: mini tsundzuku ta swin'wana i vusirheleri bya Xikwembu.
0: Amen.
8: Tari un'wana ra masiko ndzi hlangana na un'wana manana a ni hlamusela a ku ri heyi mfundhisi ni ri ni mfundhisi mina na i ri heyi phela wena i mfundhisi wena ni ku wa hi vula sweswo a ku luyani a nga tshama a twela le ka n'wini ei hi mbe hikwale a vulavula swo karhi
2: say, loko ni ntsela ni seketa kurto no one said kuxwembu na kuxwembu tumi ya pusha loko ni utisa kuxwembu ya sirlela and ntiso I'm not joking ya kuxwembu xona xa tira malanda xa kuxwembu don't say la na tindebe ni na nga tindebe sweswi and finding tela everyone leswaku ri leswi ni swi endlaka kwalano lava tindlele ku yingisa hi ta kota ku tiva leswaku xikwembu xi kona ende xi lava vanhu lava xi twisisaka va tivaka tiva xikwembu ku tiva malwele ya xona ta khensa namuntlha sweswi
1: hi khensile baba
0: khensile papa hakunene xikwembu i xa ku sirhelela vusirheleri bya xona byi le henhla swinene
1: amen he mfundhisi ama ni kombela mi ni hetisela a mi ri ku vulenka swin'wana swa matimba hi loko muyingiseri loyi wa nghena u n'wi hiteka muyingiseri na nkoka ku tlula mina muyingiseri wa Jesus FM
9: ahe ni lava ku hlambanyisanyana swin'wana ku vanhu va ta endla swilo va kha va swi tivaku loko swi swi lava xikwembu xa ku hundzisa ka swilo suka ni ya ka titliliniki kwala kusuhani siku rin'wanyani va fika va ni tsalela papila rin'wani a ni swi tivi a vo ri tsarisa ku yini se loko ni fika le khesani vo langutana va kha va ni languta va langutana va kha va ni languta se ve re hi papila leri va lavula swin'wana leri hina hi tlhava na ku pfunela kusuhani na wena se loko ni languta ni kuma leswaku laha ni nga kona laha a ku le ku tshineleni ka munhu mata ya loko ni sa hina hi pela mahlweni ka xikwembu ku mara xikwembu se mina ni ngo va ni endle yini xona xo tsandza xikwembu cini va tlheli va ni rhambela mina loko va languta phepha leriya hi va tlhe va sola hinkwavo swilo leswi a swi tsali vuphepheni a hi peni hi si swi tiva ku swin'wana swi tiviwa hi xikwembu lava van'wani loko swi swi lava va jamuka vanhu lava i mana lucas kona block 3
1: hi kensile mani
0: mana lucas
1: milo va lo hono xikwembu xi na matimba mfundhisi xikwembu xi na matimba mfundhisi himpela u vulisa swa vumbhoni ku na meseji wo suka muyingiseri va riperile vafundhisi rito ra n'wina ra hi katekisa mina ni kateka ni ri mpumalanga a mpumalanga mfundhisi
0: lampumalanga
1: a dwar slope ni ri mhangoveni ni mi kuma hi audio streaming ku na vanhu lava nga ku yingiseleni mfundhisi va ri mpumalanga hi audio streaming GCR a yi fikeleli lagiyani ntsena GCR yi fika le makwarela yi fika le mpumalanga hinkwako yi va yi karhi yi fika va yingisela rito leriwani va ri etindhawini to hambanahambana i nge hi teka muyingiseri wa GCR FM muyingiseri wa GCR FM
10: ahe mina ni hunde ko tala
0: ko tala
10: ko tala ra ma green founder merve a duvula ka 6 7 a ba khumbi leri nga phambeni ka mina ni nga li kha ni tsutsuma ni hundza phambeni ka xitimele xa gutsu xi n'wi pfalela ku a nga ha duvula a yima loko xexe ya hundza a ni ta kule ngopfu
1: valohonoa
10: laha jikajika ku kombeta ku xikwembu i vimbhoni lebyikulu kumbe byebyo
1: amen
10: ku ri xikwembu xa biyelela munhu hayi vanhu oko
0: amen xa sirhelela xikwembu a khensa eka vumbhoni
10: vheki leri nga hela miteni le kwini namuntlha na vula ni ri ni le xikimini hiku a mi ni vutisangi namuntlha
1: hayi khensini kwala xikimini ya fika jisari kwala xikimini kwa
0: Lashkimini baba.
1: Ay, ke so. Nwina mere mi hinda balohono. No, you can see leka. Na kwala skimini va yingisela. Valoveri va ka hina va le ku yingiseleni. Kwala skimini. Kuna voice note ya muyingiseri 060-8875-942 a yeneni mfundhisi va kona mfundhisi rito reri na matimba mani a ni nga swi hleketi ku ri nga fika ambilwini ya mina na le moyeni wa mina fika ri endla endlela leyiwani i nga hi teka muyingiseri muyingiseri wa Jesus FM
11: wafundhisi
1: ayee
11: leswaku hindalaa ku nga riyiwa kona vayohono
0: vayohono bava
11: mani munhu wun'wani un'wana un'wana loyi ni huma kukulu ni nga xaviseka ngopfu
0: okay
11: ni munhu wa mamuzambiki ni
0: yena ba
11: mara ni la South Africa hi tintswalo
0: hi tintswalo ta yena
11: ni ta kuma pasi sweswi ni kwana tintswalo Tatakula.
0: Ah, Shatakula, Hakunen, Impamer,
11: and Anisa.
0: Ah, Shahis, Hakunen.
11: My honorable Ramatin, Lucian and Tang with Hamanama to Kumabu. Oh, some women you could need, eh? No, maybe I have.
0: Mikuma Samuina. Very iri bibele ambala tintangu ta wena leso anga lahlekeri leso anga pfumeleli xikomba xipfumeleli leso ku a lahlekeriwa hi ncumu hikuri loko swiyimo swiitani swi fika swi hi hluvula leswi hi nga na swona
11: xikwembu a xi pfumeli ku lahlekeriwa hi ncumu ku u hindza langa u nga xi lahla kona va yi
0: honoamen
11: va nga xi kumi wo fika wu rhola Yeah, my plan is to say, Bugula Shabutel. 2:5.
0: Okay.
11: Kelele Langwa Unga Upawa Corner.
1: Amen.
11: Amen.
1: Because I have a little man.
0: Okay, si kesil ba ana yes. Kesil.
1: Ah pinda.
0: Angetan.
11: Ni la kusuhana na ndone.
1: I kesil ba.
11: Danke wa fun.
1: Iso na bari bangena matini. Tingonya tilo I. Tilo hono.
0: Ba
1: tle ba kumana ntangu
0: yawo.
1: Ba tle ba kumana ntangu tilo hono tingonya mfuna. Ah mfundisa tintsolo ta xikomo. Tina matimba ngomu.
0: Xikomo xi tirhela vanhu swo hlamarisa.
1: Impela mfundisi. Ba ku yisala ntangu tingonya na tona ti sala tilo hono. Ah I khensa hosi. Inwe hi tlanga voice note mingisa ri mfundisi.
12: Tirini ba mfundisi.
0: Inkomo.
12: Kene na hina hi pfukini. Eh hina hi khensa ti dyondzo ta n'wina. Hikayekesa timbuva leti hi nga ta ku loko hi ya ku tleleni xikwembu xi va xi hi rhangele mahlweni hi xikhongelo xa n'wina lexi mi nga hi khongelela va ta mi hi khongelerini ixi mativa mi tsakise ngopfu hi laha ka ku i ta va i ri ku tikeriweni i twa i ri ku tikeriweni i vabya i twa ku vava mara i vuhosi Jita ita kupusha, kupuka. Ivi logo yu kupuka. Ivi ite inda ini na. Ivi ite wia ala. Taku, pata kunda nisole hinkwayo. Hinkwayo. Paku lanwani. Ange inzi, doi ange humilei. Mara chukwe mbushi enda ku, shiva tipisa, shiva tlekisa kuhongo. Ivi na humilei. Mu huunza na hapa ngeti mingi huunza. Ungare matimba ya mina kumibitaro zwa mina. Maswa ila ya iloro. Nukumedi hundu nwa nikulu kumba mbufu. Na kesa wafundisi. Na kesa timbuwa.
1: Kesa
12: timbuwa. Luka haya kutilini. Kwa imza nshesu nikongele kwa matimba karali. Iwa manashi kongele wajia kwa laka siku nyani. Mkuu.
0: Ah manashi kongele.
1: Manashi kongele ikensile. Ntolo ota hosi impela. Ta ikoti isa mfundisi.
0: Amen.
1: Ta ikoti isa mani bari. A ikoti su isu mwani. Hi kwati swa hi tintswalo ta xona hi masiku hinkwawo mfundisi isi hinda la ai fane nga hindi mara hi tintswalo ta xona ai hindisi hi maka ku ya swikota ena hi hundisi kunwane ku hitsuma ngopfu ena hi hundisi kunwane ku hina matimba ngopfu mara hi tintswalo ta xona ta hi kotisa
0: ho landelelo
1: ho sala hi landelela lo anga loku rhanga mahlweni ka hina la anga mahlweni ka hina una matimba hinkwawo
0: matimba mahelerile
1: 0608875942 I send the voice note ta hina ai foineni ibarala mfundisi xikwembu xina swin'wanyana vutomi bya hina na kwala xibedhlele mfundhisi va nge a ku humiwi van'wanyana va ta huma lava va nge a ku humiwi va sala va lo hono
0: a va humi a swibedhlele humani a swibedhlele
1: yes
0: a ku ve na rito leri nge pfuka wena nga masangwini ma le xibedhlele
1: ya
0: na loko nga ri xibedhlele van'wani va pfumala mali ya ku fikelela laha va kota ku ya swibedhlele va vabya va ri kaya o Aunge bana voko ra ku hlakasa ra
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Xikombu xa hina xina matimba ari hlakahle vanhu lavani vuskundisi.
0: A va hlakahle.
1: A ku be ku ri madambu kumbe yo hambana na madambu manwanyani. Mi balavule ri tora matimba leri munhu un'wanyana laa nga tlelaka a ri one a tlele ka xibedhlele sweswiwani a karhi a rukutweni ka ku bava loko u ri teka a nga kota ku hanya hi rito leriwani ri tisa swintshunxa vuton'wini bya yena
0: mata a nga yi tlakula nhloko
1: amen n'wi hi teka muyingiseri muyingiseri wa Jesu ri FM loyi
9: ahe me ni vona na yena yi komile
1: vuyani phindaphindani
9: ni rhandza ku tlhela ni tsundzuxa na vanhu van'wanyana phela ho pfuka ku hi kha hi famba hi landza vanhu lavawani hinkwenu ha vabya na vona va vabya ene na munhu loyi a tibyelaku ku hi ta ku dlaya munhu i rivele na yena ku karhi yin'wana na yin'wana hi a nga fa hi ni ya swi karhata ku ko loko munhu a fuma fada swiwa ni kuma ku loko a ha tibyela ku ni ta n'wi yimelela halaya namuntlha ni ta n'wi kuma mo kuma ku munhu loyi ana na ha tekaka yona ndlela liya
1: amen
9: hi swoo
1: hi khensile hi khensile phindaphindani mi nga chavi ku phindaphinda loko tilayini ti nga ri ku vuyeni u lomba u tlhe mi phinda
9: hi swoo hi mhana Lukasi
1: mhana Lukasi hi khensile
0: xikwembu xo hlula varindzi na xirhandza
1: amen mfundhisi
0: mi rindziwile phela hete va ri ti-monitoring spirits mimoya leyi yi rindzaku
1: i nga yi teka muyingiseri un'wana mfundhisi hi loyi muyingiseri muyingiseri wa Jesu ri FM
11: mfundhisi
1: aye
11: ni ze ni phindaphinda ko tlhela no va na ndlala na tona
1: ya
11: ni tivi vhesi yin'wana hi yona kangayise ku a ni ku hlaya ni swi koti no hlayeliwa
0: okay
11: leko va katekile va nga na tirhanaka leswi lulama
1: amen
11: hayi se that's why ni vuyelela vuyelela timhaka leti humelelaku loko u hanya we munhu wa ha ri kamareni leyi munhu a nga se rhurhaku i titele se ha hi huma ka to
1: impela
11: xikwembu xa tirha xa hanya amfundhisi vhesi leyi ni ni rhandza ngopfu ku katekile va nga na tona na ndlela ka leswi lulama mo ni nyika yona nkarhi wun'wana a va ku yi tsala ndavalolo ya kerekeni no ri
1: va ta yi kuma va ta yi kuma mfundhisi loko vanhu va le ku katekeni mfundhisi vanhu va le ku katekeni hi mpela va ku va za va phindaphinda va swi twa ku rito leri ri fikelerile ka vayingiseri
0: i maqata
1: ya ri fikelerile ya ya
0: impelaphinda tingetangeta
1: a impela xikwembu xa hina xi endla matimba xi endla xi na masingita ehenhla ka vutomi bya hina vayingiseri va Jesu FM va ha ri kona mfundhisi a hi vulavuleni na vutomi va yi lavana va lava ku vulavula na n'wina a hi foyineni 060 8875 xikwembu xi kona ni le ka madyambu lama va nga si suka lawani mfundhisi va ta endla ku xikhongelo hi va endlela vayingiseri hinkwavo lava nga swibedhlele lava nga makhotsweni va lavaku xikwembu xi va pfuna lava va nga tikeriwa va tikeriwaku hi swiyimo leswaku xikwembu xi va pfuna mfundhisi namuntlha vayingiseri vo tala va hlangane na mintlhontlho leyo tala vo tala va hlangane na ku tikeriwa ni bilivhaku loko mo va ni va xikhongelo ehenhla ka vutomi bya vona xikwembu xi ta va pfuna eka madyambu ya siku ra namuntlha se leti mina se nyana tintsongo mi nga si khongela mfundhisi loko ka ha ri na muyingiseri loyi a lava ku fowunaku a hi foyineni hi tekana timina sintsongo hi nga si teka nkarhi lowani hi nyika mfundhisi va endla xikhongelo 060 8875 942 060 8875 942 n'wi hi teka muyingiseri wa Jesu ri FM
11: mfundhisi
1: aye
11: mulavela buti xitereke kambukoxa sinkosi byaka rihlehla a xikwembu xi kona xikwembu xa hanya xiponisini kun'wana laha hi fanele hi dlayiwile na hi fanele hi lovele xikwembu xi hi lwela hi kona hi nga hafi eya se khesa xikwembu ka sweswo mara ma wutela na mimoya yo biha wuta hi cendzakisa hi ta vabya swikandza xikwembu xi mana hina xi lavange swi lavange vabya
1: I can see lebab.
0: I can see le swinene ho sa ive na nwina.
11: A ke se ra khungela ya nwina le ya de men khungela ku ku va tirha no ku men tirha ku stop off manzinya.
1: Amen.
0: Akeza.
11: A khungela se mo tirha no ku de se ku.
1: I can see.
11: Ai ke.
1: Vesele ya mingiseri a va ilava le ku katekile lava na torhana ndlala solulama.
0: Baba ebitweni ra matimba vito ra Yesu. Vana va wena hi lava. Van'wana va xanisiwa hi mavabyi. Matimba ya horisa aya khuluke ya khumba vutomi bya vona. Van'wanyana va le makhotsweni hi ku lumbetiwa van'wana i ntiyiso va dyohile. Kambe u Xikwembu lexi xi kombaka tintswalo eka vana va wena. Pula page leyintshwa ya vutomi bya vona. Baba hi lava vana va wena lava Xikwembu va kayakayaka va lavaka swa mintirho. Baba n'wini wanga ha khongela hi vito ra matimba ra Yesu. Va nyike boxeketo Xikwembu xa matilo. Va nyike ntshunxeko lowu tiyeke. A va nga chupukisiwa etindhawini to hambanahambana laha va phasekeke. Matimba ya wena Xikwembu a ya vonakali ya va tirhela. N'wini wanga va pfule mahlo. A swi ehleketiwi onge i norho. N'wini wanga kasi i swa ntiyiso. Tilo ra mina a swi vonaki onge vo lorha loko voko ra wena ri kha ri va khoma. Loko voko ra wena ri kha ri va tlakula. Loko voko ra wena ri kha ri va tiyisa. Loko voko ra wena ri kha ri va phamela. Loko voko ra wena ri kha ri va kutsula. Loko voko ra wena ri kha ri va tirhela. Loko voko ra wena ri kha ri va tlakusa va va ka xiyimo xo hambana na lexi a va ri ka xona. Loko n'wini wanga u tshova tipencani. N'wini wanga u va pfulela tindhawu letintshwa. A ku ve na tindhawu letintshwa leti mi pfuleriwaka. Pfuleriwani tindhawu letintshwa hi vito ra matimba ra Yesu. Xikwembu a xi mi hlulele. Xikwembu a xi mi kombe tintswalo. Voko ra xona ri vonakali. Xikwembu a xi mi pfule mahlo ku vona loyi mi nga n'wi landzelelaka. Na khongela ku pfuleka ka mahlo ya n'wina leswaku mi vona Yesu loyi mi nga n'wi landzelelaka. Na khongela ku pfuleka matihlo ya n'wina leswaku mi tiva Yesu la nga mi kutsulaka. Na khongela hi vito ra matimba ra Yesu a ku endlekeli leswi swi nga se tshamaka swi humelela vuton'wini bya n'wina. Ni vulavula matimba ni ntamu wa tilo. Ni vulavula matimba ya tilo la yi nga tsanekiki. Ni vulavula matimba lama ma dzudzaka swiwa. A tiwe tipencani. A kuwe leswi mi khongeke. A kuwe leswi mi faseke. Ha khongela hi vito ra matimba ra Yesu. Vutomi bya n'wina a byi hluleriwi. Evitweni leri hanyaka ra Yesu Kreste hi vulavula tintswalo eka n'wina. Horisiwani vavabyi hinkwavo. Horisiwani vavabyi hinkwavo. Tlakusiwani hi vito ra matimba ra Yesu. Vutomi bya n'wina byi cinciwi. Vutomi bya n'wina byi tlakuki. Vutomi bya n'wina byi phameriwi. Phameriwani, sirheleriwani. Mikateko ya tilo a yi minele. A Kreste Yesu, amen.
1: Kansile mfundhisi, na ku na nkarhi lowu taku mi nga tlhe mi vuya. Mi katekisile namuntlha ni madyambu. Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo. Hi karhi hi famba hi ndlela yeleyo hi humanyana hi tlhelela ndhaku hi huma hi risimu ra Rivers of Joy leri va nge hi na vito ra mavito. Hi famba hi ndlela yeleyo Xikwembu xi mi katekile.

0: khongela kwihi a nga khongeli kwihi a swi hi pfuni nchumu. Xana rito ra Xikwembu ri ri yini? Na khensa swinene.
1: Khensile mfundhisi, na famba hi voko rero ra xinene ra mina ra matimba. Va le ku hlekeli rhandza xihloko xa vona. Mfundhisi, ti tiviseni kwalani.
2: No, na khensa mfundhisi Dingani i Maluleke kusuka la ka Malamulele. Mina no tsaka mfundhisi loko mina ku manele ku hlekeni ni tsakisiwa hi ku nongonoko lowu. Kahle kahle a ni ta ku loko u fika nkarhi wa vona munhu a hluvuli vito ra kereke ivi ku sala yena na Xikwembu lexi hi laha ku vulavula hi xona. Hi kona matsala ma nga ta twala kahle. Loko wo va u mbale vito ra kereke i ta ala swin'wana leswi nga matsalweni. Se a hi hluvuleni mavito ivi hi ta ku tweni ka Xikwembu ku xi ri yini, xi hava matlhelo ma ku xi vulavula leswi, xi nga va xi vula leswi, xi nga xi vula leswi. A hi zameni ku hi nga ximbambi hi twa leswi xi vulaka swona. Ni amukela vayingiseri na ku tsaka ku ka mimete i mani ra bolo
1: i meka mamani va tivi vatlangela vona
2: ko tiva
1: waprofesani
2: khensile mfundhisi Dingani.
1: I khensile professor i khalenyana na n'wina hi misa i khaleni vayingiseri va ka va vutisa namuntlha a ni ri na mfundhisi van'wanyana va ka kasi mfundhisi Vukeya vakwini ku namuntlha va ta va ri kona. Mfundhisi Vukeya hi vanhu lava yingiseri
3: va yingiseri va munghana wa hina wa xitichi xo rhandzeka swonghasi GCR FM. Xitichi lexi xi ngolo endliwa yi nga endleliwa ndyangu va ri i community radio station. Loko woza u va u pfulelile swi vulaka ku u ndyangu wun'we na hina na mixaweta swinene hinkwako lomi nga kona timheho ta mune ta misava ngopfungopfu n'wina mi twaka ririmi leri hi ri vulavulaka. A swi bohi ku va u ri Mutsonga un'wana na un'wana laha a nga ku hitweni u tlhela u rhandza Kreste u tlhela u rhandza Bibele hikuva hi ta vulavula ngopfu hi yona. Na amukela na mina madyambyini ya siku ra namuntlha ni vula ku fana na van'wana a hi yeni mahlweni hi rhandza nongonoko lowu hi tsaka ngopfu loko mi fona mativa loko mi fona swi hi khoma kahle ngopfu ngopfungopfu loko mi fona hi mavonele ya n'wina hi mi tlhela mi hi hlayela kwala mi nga pfula kona vona n'wina leswi swi fambelanaka na nongonoko wo walowo. Namuntlha na nhlokomhaka ya kona yi ni tsakisa ngopfu u nga yi misi leyiwani loko wa u ri na xopurtepa a wo vhela u yi rhekhoda enkomo
1: hi khensile ma va vula hi nhlokomhaka professor yi veta yi nghena a hi lava ku dya ngopfu nkarhi topiki leyiwani hi vulavulaka yona namuntlha yi entile swinene leswi yi nga lavaka nkarhi wo leha. Namuntlha topiki ya hina vayingiseri yi suka aka Luke 20 verse 22 hi lava ku va sungula va hi hlaya Luke 20 verse 22 laha Yesu a vulavulaka hi ntwanano covenant. So hi lava ku va hi hlayela yona kusuka kona hi ta kota ku introduce topiki ya namuntlha ni madyambu Luke 20 verse 22.
0: Luka 20 verse ya 22 ya hlayeka emukhuva lowu landzelaka mi te 2022. Luka.
1: Okay. Okay, mari nga tirhisa Matthew 26.
0: Hi lava ku hlaya loko ka hakambiwa Luka hi ta kumeka hi ri karhi hi hlaya Matthew 26 hi kota ku kumeka hi ri karhi hi twa timhaka leti ti kombetiwaka laha. Yona ya hlayeka hi mukhuva lowu landzelaka yi ri kutani a teka xinwelo a khensa a va nyika xona a ku nwelani ka xona hinkwenu hikuva leswi i ngati ya mina ngati ya ntwanano leyi halateriwaka lavo tala leswaku va rivaleriwa swidyoho kambe ndzi ri ka n'wina kusukela sweswi a ndzi nga hanwi kambe swa mihandzu ya vhinyo koko ku fika siku leri ndzi nga ta swi nwa na n'wina swi ri leswintshwa emfungweni wa tata wa mina.
1: Yes, hi famba yaleyo. So yeso o balavula intwanano lowuntshwa, the new covenant. Namuntla nhlokomhaka ya hina lexi kubutiso lexi hi hlamulaka hi ri hi wihi ntwanano lowuntshwa lowu Yesu a vulavulaka hi wona. Mara hi nga si hlamula ntwanano lowuntshwa hi fanele hi sungula hi vutisa ku xana ntwanano wa khale hi wihi? Xa vumbirhi xivutiso xi ku hi wihi ntwanano lowuntshwa? Yo sungula hi fanele hi hlamula yona ku xana ntwanano wa khale hi wihi? Xa vumbirhi xi ta hlamula xivutiso lexi nge xana ntwanano lowuntshwa hi wihi? Xana xa vunharhu xi ri hi kwihi ku hambana aka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa? Hi kwihi ku hambana aka ntwanano lowa khale na ntwanano lowuntshwa? I xivutiso xa vunharhu. Xivutiso xa vumune xi ri xana vanhu va fanele va endla yini eka ntwanano lowuntshwa? Vanhu va Xikwembu va fanele va endla yini eka ntwanano lowuntshwa? Xivutiso xo sungula na repeat-a xivutiso xa hina lexi hi xivutisaka namuntlha hi vutisaka vayingiseri hi ri xana hi wihi ntwanano wa khale? Xa vumbirhi xi ri xana hi wihi ntwanano lowuntshwa? Xa vunharhu ya hambanisa xana ku hambana yini eka ntwanano lowuntshwa na ntwanano wa khale? Xa vumune xi ri vanhu va fanele va endla yini eka ntwanano lowuntshwa? Hi sungula nhlokomhaka ya hina mfundhisi Maluleke.
2: Yeah. Ni khensile mfundhisi Dingani. No lava ku hi sungule hi Mateo 26.
1: Yes.
2: Kusuka ka 26 loko Yesu a lerisa ku ri ngati.
1: Yeah.
2: Kumbe vinyo le a va nika a ku swi fana kumbe yimela ngati ya ntwanano lowuntshwa. Loko a za a vulavula marito lama swi vula ku i hi kombana ku ve na ntwanano wa khale. Sani lava hi ku hi ya ka Yeremia 31 hi sungula kwala ka verse ya 31 ivi hi chika na yona loko ku ri ku ani hoxisi 31:31. Yi ri hosi Xikwembu xi ri nkarhi wa ta lowu mina hosi ni nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni vaIsrayele. I Xikwembu xi vulaka le ka testamente ya khale xi ri na ku endla ntwanano lowuntshwa ni vaIsrayele hambi va ri va ka Yuda. Ntwanano wa kona wu ta hambana na lowu ni wu endleke khale ni vatata wa vona. Siku ndzi va humeseke etikweni ra Egipto ntwanano wa mina lowo rhanga va wu tshovini hambileswi a ndzi ri n'winyi wa vona ndzi vula sweswo mina hosi. Laha hi namba hi kuma xifaniso xa ku ku na mitwanano yimbirhi. Ku na lowu wa khale xi nge ni va niki ni endle na vo loko ni va humesa tikweni ra Egipto loko hi ta nghena mi ta kuma ku a xi wu endla entshaveni ya Sinayi loko xi wu nyiketa muxa. Mara xi ri va wu tshovini se nkarhi wa ta lowu ni nga ta endla lowuntshwa wu hambanaka na wa khale. Ni komba leyi mfundhisi Dingani ku lava ku komba ku ri ku na mitwanano yimbirhi mara ku na lowu wa khale na lowuntshwa ene xi ri lowu wa khale ni ta wu tshika. Ivi ni endla lowuntshwa hi lowo se hi ka Mateo 26:26 ya nge ri leyi ngati i ya ntwanano lowuntshwa hi lowu Xikwembu xi nga wu lerisa la ka Yeremia 31 kusuka ka verse 31.
1: So leyi ngati swi vula ku ku ve na yin'wanyana ngati loko yo ze hi twa xivutiso xi kumbe xa sentence ku leyi ngati ku tiyisisa ku ku ve na yin'wanyana ngati. Tatana vuke mfundhisi professor wa hina hi byeleni ntwanano wa khale a ku ri yini hi wihi ntwanano wa khale loyi mingiseri a fanele a wu tiva namuntlha ku hi vulavula hi yini hi ntwanano wa khale.
3: Mfundhisi Dingani namuntlha hi ta tiphina vayingiseri.
1: Amen.
3: Nhlokomhaka leyi ya ni tsakisa mo ni rhanga ni vula ku yi ni tsakisa hi yini hi ku swi kahle na ku hi sungula hi vulavula hi ku ntwanano i ncini. Mara mo ni ta ka xivutiso xi ku hlamula xa n'wina mitwanano yi ve kona mitwanano yi ve kona
1: loko mi ku mi mingamiga mi hlaya hi nhlayo yo fika kwini
3: ya yi tele mara ku na ya ntlhanu leyi tekeriwaka nhlokweni ya le ka testamente leyintshwa ya khale aka testamente leya khale. Mara lowu xi vulaka wona Xikwembu lawani wu vuriwa e mosaic covenant. Mosaic covenant intwanano lowu xikwembu xi nga wu endla na vana va Israel loko va ri emananga hi nomo wa muxe ku ri already a se ku ve na mitwanano mimbirhi leyi a yi se yi endliwile hi xikwembu na munhu wo sungula hi wuvula Noahic Covenant wa vumbirhi hi wuvula Abrahamic Covenant. Se lowu xi vulaka wona xi nge ri ni wu endlile na vatata wa n'wina hi lowa mosaic lowu xi nga vulavula na muxe and then kusuka kona ku tlhele ku va na yi va kona yin'wana mitwanano leyi ya ku fana na va Davidic Covenant lowu xi nga va na ntwanano na vanhu va ku fana na va David se yi ve kona mitwanano leyi xikwembu xi nga twanana na vanhu kambe lowu n'wina xivutiso xi kongomaka aka wona i Mosaic Covenant mo hi vela hi wu tsavula a ri tweni xikan'we loko xi wu endla eka Exodus chapter 31 Exodus 12 ya fika ka 18 hi laha xi endlaka kona ntwanano xikwembu xi wu endla na vana va Israel entshaveni ya Sinai na loko va ha ri aka Old Testament so hikokwalaho xivutiso xa n'wina ni xi hlamulaka kona maxi kumbe a mi ta lava na yona yi tlhela yi hlayiwa
1: loko so yo hlayiwa for mingiserilanga kaya ku a kota ku switwa mara loko ma hi lava ni nga si nghenisa mfundhisa mutwa mfundhisi Maluleke mi vulavula hi ku ntwanano lowu nga waka Old Testament ntwa mfundhisi Vukeya va ku mi ntwanano i yi ngani mitwanano leyi
2: mfundhisi Dingani a ni vulangi ntwanano yo hlaya xikwembu xi ku ntwanano wa mina na va Israel na va ka Yuda lowa khale ni wu tshovini kumbe va wu tshovini se ni ta endla ntwanano wuntshwa na xikwembu se hi ta nghena ka yona hi kamba ku leyin'wana yo va mitwanano yi nga tlhelo na kumbe yi wela ka twanano lowu vuliwaka hi ku mi loko ni kamba timhaka Davhida a hanya ndzeni ka nawu lowu welaka twanano lowu xikwembu xi nge xi wu endlile na Israyele ku fika loko Yesu Kreste a ta endla ntwanano wuntshwa a ku tirha lowa khale se hi ta nghena ka yona laha no komba ku ri ku na mitwanano yimbirhi that's why vulavula hi ntwanano lowuntshwa ku na wa khale ka va Galatiya yi ta komba ku lowa khale lowu tirhisa ku yini lowuntshwa hi nge lowuntshwa wu tirhisa ku yini
1: so swi vula ku hi ndlela yin'wana miri leya khale kumbe yo angarheliwa ka ntwanano walowo
2: i ntwanano wa khale
1: okay mfundhisi Tadzana hi teto timhaka question yi le ku vutiseni ku xana ntwanano lowa khale kumbe sweswiwani question yi ri ntwanano lowa khale loko o tshika mi humese yin'wanyana mitwanano mi ta hi ta swi twa kwalawana xana ntwanano lowa khale hi wihi va yi muyingiseri u lava ku swi tiva ku xana ntwanano lowa khale hi wihi
0: ya na khensa swinene ku kuma nkarhi na mina a ndhakaka loko va vulavurile vatirhikulori va kombeta hi mhaka leyi ni lava ku sungula hi ku kombeta Pastor Dingani na vayingiseri ku loko mi tlakula Bibele ya Xikreste leyi kumekaku yi ri na tibuku ta ku ringana 66 yi aviwa hi swiphemu swimbirhi swikulukumba i Old Testament ivi na New Testament swi ngo vula ku ri i testament ya khale ivi na testament leyintshwa se ko ava ko kumbirhi ko vheta ta ku ri xikwembu xi tlakusa mitwanano yimbirhi ko tlula hinkwayo leyi nga va ku yi ri kona ko na testament ntwanano i testament i kontraka i ntwanano wa khale ivi kuva na ntwanano lowuntshwa se i mitwanano yimbirhi leyi kulukumba ku kumeka ku ku ri karhi ku nga kombetiwa yona ematsalweni va kombetile Pastor Vukeya va Noah Dick va David Dick na ya le va nga yi kombeta va vulavula ntiyiso mara loko hi ta aka mitwanano leyi ni nga ta ku ri ya lava munhu un'wana na un'wana a kumeka a va xo hi yona intwanano lo wakhale ebi na ntwanano lontsha ni la uhlaya
1: mfundisi before mihlaya ela kusungula establish lawa o asubulu ku mintwanano le inwanyana inga kona a hina nkoka mara mintwanano le ya nkoka leyi yi kota ku hambanisa Old Testament na New Testament imbiri ntsene wa khale na lo wuntswa sweswiwani hi leswi mi ringeta ku hlamuseta swona aka miyingiseriwa ka nga swi twisiseki
0: ya loko no na ringeta ni ta va ni nga swi veki kahle hi leswi ni kombetaku swona na khensa swinene mo ni kumeka ni nga hlaya ku ri ku lava ku seketela va kota ku kumeka va ri karhi va twisisa a hi tekeni aka vaheveru a hi nga hambani na leyi va nga yi teka le ka Yeremiya mara mi twa mavekelo ma kona aka vaheveru chapter 8 ni sungula aka verse ya 7 a va leyi simbilunyana ni kota ku hlaya ni gimeta hambi no yi tshika aka verse ya 10 ku ri ku lava ku va kumeka va twisisa a hi twini ni sungula aka verse ya 6 ya 7 sorry yiri loko onge ntwanano ivunwe ntwanano loko onge ntwanano wolowo wo sungula a uvanga na swihoxo a kungata laveka unwana wa vumbiri se emitwano imbiri kombetwa kula lo sungula ibi kutava umbiri ya mahlweni verse ya 8 ekuva xikwembu xivona kuhoxa eka vanhu va xona loko xiku masiku mata ko vula hosi lawa ndingata endla ntwanano lowuntshwa ni va Israyele hambi va ri va ka Yuda ntwanano lowuntshwa wona hayi yona wona wu nga ka wu nga fani ni lowu ndzi wu endleke khale ni va tata wa vona yi vula hinkwavo lava nga huma atikweni ra Egipta va kutsuriwe hi Xikwembu va boxeliseni na vito ra ntshava lawu nga kumeka wu endliwa kona ntwanano lowu vitaniwaku wo sungula i va tatana lavaya hinkwavo va nga huma atikweni ra Egipta ho twa wona lowu ni nga ta wu endla wa wumbirhi wu nga ka wu nga fani ni lowu ndzi wu endleke khale na vatata wa vona siku ndzi va khomeke hi voko ndzi va humesa etikweni ra Egipta ntwanano wa mina lowu va wu tshovile hikokwalaho a nda ha ti karhatelanga vona ku vula hosi se loko mo yingisela tipastor Dingana va yingiseri yi humesela a rivaleni kumbe yi tlakusa ku tlula hinkwayo leyi nga va ku yi ri kona mintwanano xiku ku na ntwanano wo rhanga wo sungula ivi ku ta endliwa ntwanano wa vumbirhi se mintwanano leyi lowo rhanga wo sungula na lowu wa vumbirhi hi yona mintwanano leyi un'wana na un'wana loko o tsandzeka ku yi tiva na ku yi twisisa ni nga vula handle ko tilumaluma ni ku loyi u hava vuxaka na Xikwembu leyi a ri kona vukhongerini a kha a hiseka a endla swo tala loko ku ri hava ku tiva a hlambula swivutiso leswi mi nga swi boxa hi mitwanano leyi ni nga vula ku loyi o va na nghohe ya vukhongeri matimba ya byona ku hava kensi
1: mfundhisi mi lo ku tikisela mi tikisa ngopfu nkhavi wa tika mfundhisi sweswiwani hi kuma ku hambana ka ntwanano wa khale na ntwanano lowuntshwa ku wu ve kona ntwanano lowu Xikwembu xi nga endla na vatatana wa n'wina hi wihi ntwanano lowuwani lowu rhanga Xikwembu xi nga wu endla na vatatani wa hina lowu Xikwembu xi wu rigataku ku hi wona ntwanano lowu sungula i n'we hi sungula hi professori
3: ni hlaya aka Exodus chapter 31 kusukela ka verse 12 kutani hosi Xikwembu xi ku ka Moxe byala vana va Israyele leswaku ndzi ri tsundzukani ngopfungopfu ku hlayisa masiku lama ndzi ma vekeke ya savata hikuva siku ra ku wisa i xikombiso xa ku twanana ka mina na n'wina ni le ka vatukulu va n'wina hinkwavo swi ri swi va tano mi ta tiva leswaku loyi amuhlawulekisaka hi mina hosi mita hlayisa siku ra ku wisa hikuva i siku leri eka n'wina ri nga ta va ra ri hlawulekile un'wana ni un'wana loyi a tlulaka nawo wa siku leri u ta dlayiwa loyi a tshukaka a tirha ntirho un'wana hi siku leri u ta susiwa erixakeni ra ka vona kutani ku ta tirhisiwa hi masiku ya 6 kambe hi siku ra 7 i siku ra ku wisa ra sabata leri hlawulekisiweke hi hosi Xikwembu un'wana ni un'wana loyi a nga ta tirha hi siku leri ra sabata u ta dlayiwa hikokwalaho vaisrayele va fanele ku hlayisa siku ra ku wisa ra sabata va ri xixima wu va ntwanano lowu bohaka ni le ka vatukulu va vona hi laha ku nga heriki
1: mfundhisi vhuka hi wona ntwanano lowu ku vulavuriwaka hi wona lowu
3: hi wona ntwanano
1: lowu swinelani aka
3: hi
1: wona ntwanaohle ntwanano lowuwani a ku ri mhaka ya siku rin'we
3: mfundhisi Dingani I think ni sungula ku hlamusela timhaka ta ntwanano la hi laha Xikwembu xi vulavulaka hi ntwanano wa xona wo sungula wo tiya na vana va Israyele eku hlayisa siku ra xona
1: siku ra sabata
3: eh.
1: Se ku ve na vanhu lava nga dlayiwa hi mhaka va nga hlayisi siku ra sabata
3: hi hlaya bibele a xi ri xileriso
1: okay mfundhisi Maleke
3: ku ri ku dlayiwe munhu kumbe a ku dlayiwa n'wi munhu mara xileriso aka vana va Israyele a xi vula sweswo ku loyi a nga hlayisi ku leri siku rona a suki xikarhi ka n'wina kumbe a dlayiwa
1: so swi vula ku ntwanano wa kona musi a wu ri simple ngopfu ku ya hi leswi mfundhisi Mvukiya va hlayaka swona ku hlayisa siku rin'we se la mfundhisi Hlabyani va nga hlaya kona loko bibele yi ku va tlurini kumbe xani va tlule ntwanano lowu va vulavula hi siku mfundhisi Baleke kumbe mi nga ni hlamula
2: ya loko mfundhisi Hlabyani va famba hi vahiveru mi ni ta famba kwala ka Yeremiya 31 ni lava ku tlhelela aka verse 32 yi ri ntwanano wa kona yi vula lowa khale wu ta hambana ni lowu ni wu endleke kumbe ntwanano wa kona lowuntshwa wu ta hambana lowu ni wu endleke khale ni vatata wa vona siku ni va humeseke etikweni ra Egipta swi vula ku loko va humile atikweni ra Egipta ku na laha va nga nyikiwa ku nga endliwa ntwanano na Xikwembu se a ni lava laha yi kombaka ku ri hi lowu nga nyiketiwa muxe entshaveni ya Sinayi ivi wu va ntwanano wa Xikwembu na vanhu va Israyele va kha va hlanganisiwa hi muxe se andzeni ka wona wu na milawu yaleyo ku fana na loyi va nga huvula mfundhisi Vhukeya ku fambelana na sabata wu na milawu andzeni ka yona yi fambelanaka na madyelo wu na milawu yi fanelaka na makerele ma misisi matikhomele ku hambana ka vanhu va Israyele na vanhu lavan'wana se i ntwanano wu nga na nawu wu nga na milawu andzeni ka wona i ntwanano wa Xikwembu ku ri Xikwembu xi ri ni lava ku famba na n'wina mara leswi ni swi lavaka n'wina hi leswi n'wini olovisa emfundhisi Vhukeya loko ze hi vulavula hi twanano hi vulavula hi mitlawa yimbirhi kumbe hi vanhu vambirhi va twananaka ku ri hi famba swin'we mara mina ni langutela leswi ka wena ku ni ta kota ku ku endlela leswi ivi ku twananiwa hansi se hi leswi hi Xikwembu a xi ku vana va Israyele ni ta famba na vona va ri vana va kumbe va ri tiko ra mina mara ni lava ku va endlela leswi loko moya ka yeri ka Ezekiel ni ri ve leyi nge ri makun'wi ma mina hi ku mi katekisa 29 se yi lava ku va katekisa mara xi ri ku kuma mikateko ku na leswi mi fanele mi endla swona mi ni endlela swona ivi mi nghena ka twanano luwa mara loko mo tshova ku na switandzhaku se sabata hi xin'wana xa leswi a swi ri ndzeni ka twanano ku nga ri ku wona sabata wu ri woxe
1: ntwananoso mi vula ku ntwanano lowu wu na swiga le ndzeni
2: andzeni
1: okay so
2: muyingiseriandelelo
1: yes muyingiseri sweswiwani question yi ri okay ni ta vuya ka n'wina tano question yi ri xana hi wihi ntwanano lowa khale I think loko yo humesela arivaleni hi karhi hi nga mind ngopfu hi nkarhi because kuna munhu loyi anga tshama wa kuheta ku ponisiwa kwala vhikini kumbe namuntlha u lava ku tiva kahle kahle ni nghena ni ku vulavuriwa hi ntwanano lowuntshwa xana ntwanano lowu wa khale lowu vatata wa hina leswi mpfunisi ta byona va nga wu hlaya va nga wu tshova hi wihi hi lava ku tiva ngopfu vundzeni bya ntwanano lowu mpfunisi vuke
3: xikwembu xi ku ka muxa tana khandziya ntshava ya sinayi loko a vuya muxa a khome ribye ehenhla ka ribye leri a ri na milawu van'wani va ri milawu ya 12 van'wani va ri milawu ya 10 swi kumeka eka Exodus 20 loko hi hlaya milawu liya hinkwayo ka yona lowu a wu ri wona ntwanano lowu xikwembu a xi wu tsala hi voko hikokwalaho le aka buku ya Ezekiel xi nge ri a ni nge he tsali a ribyeni se ni to wu tsala andzeni ka timbilu ta n'wina se aka buku ya Exodus 20 xikwembu xi tsala hi xoxe milawu liya xi teka xi nyika muxe yi ri a ribyeni wu ri wona ntwanano lowu xikwembu xi nge ri leswi hi leswi n'wina vana va Israyele mi nga ta fambisa xiswona a ni tivi mi ta lava ku hi hlaya milawu leyiwani aka Exodus 20 hinkwayo ka yona hi mi nyika yona
1: n'we teka mfundhisi hlazana mfundhisi hlazana
0: ya na khensa swinene yi ya kha yi yi boxeketa yi twisiseka hi lava ku kombeta laha ku ri ntwanano lowo sungula wu vitaniwaku wa khale namuntlha hikuva se ku ri na lowuntshwa wa humberise wu endliwile hi lava ku kombeta ku ri hi lava va nga boxa hi kona i ku pfumelelana aka xikwembu na tiko ra xona ra Israyele i mpfumelelano loko ni mi langutela ku endla leswi loko mo swi endla mina tlhelo ra mina ni ta kumeka ni endla leswi se va boxile ku ri ntwanano walowo wu endliwa ntshaveni ya Sinayi andzhaku ka ku kutsuriwa ka vona atikweni ra Egipta se loko hi lava ku teka package yi helerile hi nga kota ku kombeta hi ku ri ntwanano lowu xikwembu xi wu endleke na tiko ra xona ra Israyele andzeni ka wona loko va endli vulavisisi va tokoti va kumi ku ri ku na milawu ya ku ringana 613 leyi kumekaku yi kongomisiwa aka tiko ku ri mi fanela ku endla hinkwaswonkwaswo leswi ivi mina ni ta kumeka ni ri karhi ni endla leswi se ntwanano lowu hi nga vula hi ku ri i ku pfumelelana ka xikwembu na tiko ra xona ku ri va ta va na vuxaka swin'we se vuxaka bya kona aka ntwanano walowo ku na milawu ya 613
1: mfundhisi
3: ni navela ku tatisa aka leswi va swi vuleke ngopfungopfu leswi nga vuliwa hi mfundhisi Maluleke lexi xi ni tsakisaka aka ntwanano loko ni ku yi ta tsakisa ngopfu munhu wo fana na mfundhisi Maluleke va tiva ngopfu swa ntwanano hi ku ya hi xinawu a nera a swi vona ku na ku hambana ngopfu ka kontraka kontraka na ntwanano na testament loko u yi tlhelela aka xiheveru na le ka xigreek ntwanano swi vula e cut hikokwalaho loko wu ya endliwa le hi Jonathan na Davida va ri va lo tsema voko ivi va hlanganisa tingati ta vona ti ri ta ku twanana mara loko ni ku yi exciting i ku testament yi endliwa hi lo a nga na swona a ti khomita mo ni tlhela ni ngetela hi ku loyi a nga fuma a tsala ntwanana a ku mara loko wo endla swilo swoleswo I guarantee you ku ri rifuleri na leswi ni nga na swona leswi ni ta ku nyika swona a hi ntwanano aka vanhu lava va ringanaka hi matimba va ku ri na wena loko u nga endli xo karhi na mina ni to ka ni nga endli xi xo karhi mara minkarhi hinkwayo aka testament u kuma ku ri hi loyi a nga na swona loyi a nga na matimba loyi a nga na vun'winyi mara a ti khomitaka ku ri you know what u nga tangi na nchumu u tlhela u nga veki nchumu atafuleni I commit myself ku ri loko wa hanyisa leswi or wa endla leswiwani u ni endlela swona ntsena I guarantee you could listen to Kunyika.
1: Vela kutatisa mfundisi Hlazwana.
0: ya na na khesa swinene ni khesa nhlamuselo lei pastor vuke aba ku ba ikombetaku mara hiku titsonga hata lokukulu no lava ku kombeta ku rito covenant testament agreement contract loko mo cheka mikuma kuri manga kota ku tirhisiwa interchangeably loko la ku chapsela xikolofisi manga kota ku tirhisiwa tani hi va mavizweni eh minga kota ku vula mikuri i testament unwana aku i covenant unwana aku lo semla ku pusha swinene miku i will eh martuma lama maleka ndangumwe
4: xingena ka contract
0: na vanhu va xona i agreement i kondraka intwanano e makumeka mara akandangumwe se loko mo cheka I mina ninga kumeka ni abibibele isiphemu swimbiri vatokoti vakombeta kuri i testament ya khale valangiri tu testament i testament leyintshwa ku kombeta loko mina susa testament ni kuri i covenant ya khale ibi na covenant leyintshwa ha vulavula swi swo fana hinkwenu point ya mina la ni le ku kombeteni ka kuri hi nga kokelani hi marito lama a hi languteni a makeni ya ntwanano ntwanano i testament i covenant i agreement i kondraka ho lava ku humesela a rivaleni ku ri ku na ntlawa wo tlula wun'we lava twananaku mhaka yo karhi aka case ya le yimbirhi leyi lowo sungula hi vona tiko ra Israyele leri nga kutsuriwa avuhlongeni Egipta ivi hi vona Xikwembu hi le tlhelo va twananaku xi na hinkwaswo Xikwembu hi lava kombetaku hi kona lava ko va vanhu va nyama na ngati mara xi endla ntwanano na vona xi ku ri loko mo kumeka mi yingisa mina mi endla hi laha ni vulaku hi kona mina lowa matimba hinkwawo ni nga na hinkwaswo ni ta mi endlela leswi mara loko mo ka mi nga ni twi mi nga endli hayi swi nge saseki swa n'wina
1: mfundhisi na mita mfundhisi Maluleke va ringete ku kombeta ku ku na 613 ku ya hi lava va nga tokota mara loko hina ha kula eka ri nghena xikolo a hi yimbelela ku ku na milawu leyi ya khume yo rhanga le ya nkoka kahle-kahle ni xoko a va nga ta kota ku yi mastera yi ri 613 hi nkarhi wun'we mara leya 10 ni believe ku a va nga ta yi rivala because a ku ri leyi yo rhanga
2: ya mi endli kahle mi nga vutisa xivutiso lexi mfundhisi Dingana hi ku sweswi ka vayingiseri un'wana a nga va kha a kaneta ku a hi 613 a hlayile yin'wana va swi ve kahle mfundhisi Hlabyani va ku lava va nga tokota va nga lavisisi kahle-kahle va kumi 603 ivi ku katsiwa na leyi a khume mi vulaku se yi ku 613 ene ku komba ku yini ku ntshaveni kwala ka Levitika aka chapter 7 verse 37 twanani yi ri yini yi ri leyi yona milawu ya magandelelo lama hisiwaka kumbe ya magandelo lama hisiwaka ni ya magandelo ya swa le masin'wini ni ya timhamba to susa swidyoho ni ya magandelo yo ri ya milandzu ni ya magandelo ya siku ra ku vekiwa ka vaprista ni ya magandelo ya xinakulobye 2938 muxe u nyikiwile yona hi hosi Xikwembu entshaveni ya Sinayi siku xi leriseke vaisrayele leswaku va xi humesela magandelo loko va ri emananga ya Sinayi se hi leyi milawu yin'wana ya le ntshaveni a ku yo huma khume ntsena leyi na ya magandelo leyi kona yi tele milawu mara loko yi katsiwa hi susa leyi ya khume i 603 hi ku ya hi lava nga lavisisi se mi katsa hi ku 613 laha a lava ku swona swi loko u hlayerile a nge kanetiwi hi munhu
1: mfundhisi for ku hi endla justice aka munhu loyi a nga ku yingiseleni ku na wun'wana ta kuma na yale ya khume miyingisela a nga yi tivi a ni ta tsakela ku loko ku ri swi possible loko mi hi kumela leya khume loko yo tsandzeka ku hlaya leya 603 a hi kumeni leya khume ku at least miyingiseri loko a huma aka reasoning from the scriptures a swi twa ku ni ku na lexi ni nga dyondza xona aka ntwanano lowo sungula ku ve na milawu leyi Xikwembu xi nga yi nyika leyo rhanga ya khume logo logo kuma yaleyo ku sungula hi kona hi nga ta ku hi ta va hi pfune va yingiseri
0: Exodus
3: yeah
0: 20 inga kumeka isi wa mbuso wa verse ya 1
3: ya 1
0: ehla na yona aba yingiseri swinene ni kha ni sungula ku hlaya na ku kombeta ku ri ku hana unwe anga tshama kota ku hlayisa that's why ish kombetile ku ri va kumeki va ri karhi va tlula va tsandzekile a va tshembekangi ku yi hlayisa
1: mvula ku na n'wina mi nga tshama kwalowa yi le ku mitsandzeri vula kumbexana vulavula hi lava va khale ka ntwanano wa khale
0: loko hi ta aka ntwanano lowo sungula a ku na munhu wa nyama na ngati a tswariweke hi wanuna na wansati a nga tshama a wu kota a nga ta tshama a wu kota ku wu hlayisa u tlula wun'we hi tlule hinkwayo ku hava ka tshama swi kota swi yo kota hi wun'we yaloye a ku hlanganangi wanuna na wasati ku va a nga tikiwa ivi a kota ku tswariwa vito ra yena i Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu hinkwavo lavan'wana a va yi kota na namuntlha lava ngo ri hi hlayisa milawu ya 10 vo ti jamukela mi twa ku yivi kombeta ku yini a hi twini hi sona vhesi ya 1 yi ri kotani Xikwembu xi vula marito lawa hinkwawo xi ku hi mina hosi Xikwembu xa wena lexi xi ku humeseke etikweni ra Egipta ni le vuhlongeni bya kona u nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana kambe gandzela mina ntsena u nga tshuki u tivatlela xifaniso xa Xikwembu kumbe xifaniso xa swilo swihi ni swihi leswi nga henhla etilweni kumbe leswi nga hansi emisaveni kumbe leswi nga matini ehansi ka misava u nga tshuki u swi khisamela kumbe ku swi tirhela hikuva mina hosi Xikwembu xa wena ndi Xikwembu xa rilaveta jealous ndi bala va va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu na ra vumune kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ko fika eka rixaka ra madzanadzana ra lava va ndzi rhandzaka lava hlayisaka milawu ya mina u nga tshuki u tlanga hi vito ra mina hikuva mina hosi Xikwembu xa wena ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku ba loyi a tlangaka hi vito ra mina u nga tshuki u nga tsundzuka ko hlayisa siku ra sabata ri tshama ri hlawulekile u na masiku ya ntsevu lawa u fanelaka u tirha mintirho ya wena hinkwayo kambe siku ra vukombo i siku ra ku wisa leri hlawuleriweke mina hosi Xikwembu xa wena hi siku leri u nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we wena kumbe n'wana wa wena wa xinuna ni wa yisati kumbe nandza wa wena wa xinuna ni wa yisati hambi xi ri xifuwo xa wena kumbe munhu loyi a luveleke eka wena hikuva hi masiku ya ntsevu mina hosi Xikwembu ndzi endlile tilo ni misava ni lwandle ni hinkwaswo leswi nga ka swona kutani hi siku ra vukombo ndzi wisile hikokwalaho mina hosi ndzi katekisile siku leri ndzi ri endla leri hlawulekeke xixima tata wa wena ni mana wa wena leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina hosi Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona u nga tshuki u dlaya u nga tshuki u oxa u nga tshuki u yiva u nga tshuki u lumbeta munhukuloni hi vumbhoni byo hemba u nga tshuki u navela yindlu ya munhukuloni hambi a ri sati wa yena u nga n'wi naveli ni nandza wa yena wa xinuna kumbe wa yisati ni homu ya yena ni timbhongolo ni mbhongolo ya yena kumbe xilo xihi ni xihi lexi nga xa yena u nga tshuki u xi navela se i milawu liya ya khume
1: mfundhisi ingaku a xi ngo tirhisa vona Xikwembu mikama ku u nga tshuki kumbe a va ta va kota ku yi landzelela emfundhisi loko mikama mi hlaya yi ri u nga tshuki u khisamela Xikwembu xin'wanyana hi ku mina ni Xikwembu lexi xi nga na jealous xi nga ri laveta mavondzo ene nawu lowu ni wu vona kumbexana a hi swikwembu ni vona kwala misaveni hi hanyaka yona ku na malandza yo tala a huma topic yo hindza hikwalaha ka nawu lowu ku na malandza yo tala lava va kumaka va ku va karhi va badameriwa va karhi va khisameriwa va karhi va tlakusiwa va karhi va vitaniwa hi maviti ya kahle hi valandzeri va vona xana loko munhu a fika khisama emahlweni ka nandzu wa hosi a swi hambani na leswi nawu wa xikwembu yi vulaka mi nga khisameli munhu un'wanyana no lava ku kuma kwalano kuma ku
0: xinene ya na khesa swinene ku na mikhuva yo tala Pastor Dingane na malandza ya xikwembu lavan'wana hi nga kona xitichini na n'wina mi nga ku yingiseni kwale makaya hi lava ku kombeta ku mukhuva wolowo a hi mukhuva lowu dyondziwaka aritweni loko mo cheka va Petro na va lavan'wani malandza ya xikwembu mi cheka hambi ku ri tintsumi loko munhu a khisama a va khisamela ve ri heyi ku khisameriwa xikwembu se loko swi ri ku endliweni namuntlha ivi ni ku ni nandza wa xikwembu swi nga endla ni nga vuli Yehovha xikwembu ni vula xikwembu xin'wana a ku na munhu na un'we a kuleke ku ringana a ka ku va nandza wa xikwembu a fanelaka ku khisameriwa hi munhu kulori lava swi endlaka hinkwavo mo hi swi kombeta ku ri a va chavi xikwembu na ku xi tiva a va xi tivi loko a vo xi tiva ku ri i xikwembu xa ri laveta xa mavondzo a va ta balekela mhaka yaleyo va ale lava ni ku va endlela yona
1: mfundhisi Maluleke so loko ri mi tshame mi khisameriwa namuntlha a hi vulavule hi n'wina yo hlaya ku pima hi leyi milawu ya khume a yi tika kwini yo rhanga
2: hileswo munhu i na miri lowu navelaka ku tlakusiwa wu navela ku ganderiwa se swa fika laha miri wu overpoweraka munhu wa xiviri i munhu a lava ku tsakisa miri wa yena mara a hi kambeni ku ri swa koteka ku swi ala ku ganderiwa na hi ku munhu a nga vula ku eyi xiyimo leyi a xi ri kona na wena u ta tsandzeka mara swa koteka ku swi ala
1: va mi khomele khonweni ku ri mi tsandzeke no ala
2: swi nga ku swa nandziya ni swi tima ni sama ni khisameliwa hi munhu nga ku swa nandziya mara loko mo kamba Paulo na Barnabas ve ri a va ri tikweni rin'wani va horisa munhu wa xigono nerisa ku a tlakuke a yima a famba vanhu va tiko rero loko va vona timhaka teto va ku leswi i swikwembu swi ngo vuya swi nghena vanhwini va lava ku gandzela Paulo va lava ku gandzela Barnabas mara twanani aka mitirho ya vaapostola chapter 14 hi tlhela hi hlaya verse 14 yi ri loko vaapostola Barnabas na Paulo va twa sweswo swa ku lava ku thiwa maviti ya swikwembu un'wana Barnabas thiwa ku i Zeus Paulo va ku Hermes va vavula swikwembu swa vona ve ri loko va twa sweswo va handzula swimbalo swa vona va tsutsumela exikarhi ka ntshungu va ri karhi va huwelela va ku vavanuna hikwalaho ka yini mi endla sweswo xana kasi na hina hi vanhu lava fanaka na n'wina hi ntumbuluko mahungu lamanene lawa hi mi tiselaka wona hileswaku mi tshika mitirho leyi ya swa hava mi hundzukela eka xikwembu lexi hanyaka lexi nga endla tilo ni misava ni lwandle ni hinkwaswo leswi nga ka yona swi vula ku na munhu hi yexe hi nge se blema varhangeri ku khinsamela munhu un'wana i ku endla swilo leswi nga sasekangiki mara varhangeri va nyikiwa ku mbalerisiwa ku tshinya ku ri na mina ni munhu ku fana na n'wina se mina nandzu hinkwenu n'wina mi ganderiwaka na n'wi mi ya ku mi ya gandzela munhu ku ri ti ri ri we Israyele xikwembu xa wena xin'we ntsena ku gandzeliwa xona ntsena ku hava kun'wana leswo loko u chuza ku ya gandzela munhu u na nandzu na we amukela ku gandzeliwa i na nandzu ku na nkulukumba wun'wana wa hosi a nga ze a vuliwa ku ri ti leri i ra xikwembu a hi ra munhu i va a swi amukela a fa hikwalaho ka sweswo emahlweni ka vana se i nandzu hi matlhelo hinkwawo mfundhisi Dingane
1: and matani ni yi tisa hi mhaka ku swandla van'wani va nga ri aware ku a ku sunguleni aka Old Testament nawu lowani wa ku va xikwembu xi nga lava ku share glory na munhu a wu ri nawu lowu xikwembu a xi nga wu lavi at all endleka mara sweswiwani wu endleka ingaku i nchumu lowu ingaku hi le ku onarini mara onar leyi dlinaka yi teka glory leyi faneleka xikwembu yi ya aka vanhu so mfundhisi Tlazana
0: Ya no lava ku tatisa vanga ta ku hayi ko va xiwelo la swi nga kombetiwa va vuyi va khumbana yin'wana pastor Mufundhisi Maluleke va yi supporta pastor Vukeyo ya ku ri Heroda loko a kumeka karhi a vulavula na matiko mambiri lama a va kumeka va tlula ni milenge ma kha ma langutela ka tiko leri a ri rhangelaka ku kuma support va ku hayi hayi munhu a vulavulaka hi xikwembu a nga va aleli a tsomi yo vheta hambi yi bihile ndzhaku ka banga kumbe njhani yo vhe yi ba hi banga a wela hansi ku hlaya ka Mufundhisi Vukeyo a sungula ku bola mahlweni ka vanhu hinkwavo siku rero a nga zanga teka nkarhi mara na ku teka leya mitirho ya vaapostola la ku kombeta ku malandza ya xiviri ya xikwembu a ma amukeli ku khisameriwa magandzeriwa hi vanhu va ala a hi tekeni Petro uya ndyangwini wa kulukumba Cornelio hi la ku twa kusuka verse ya 24 laka chapter 10 ya mitirho yi ri siku leri tlhandlamaka a nghena eKhesariya Cornelio a va languterile a vitanile na maxaka ya yena na vanakulobye loko Petro a nghena Cornelio a ya n'wi hlanganisa a ti wisela milengeni ya yena a n'wi khisamela i Cornelio leswi why aza a fika la Cornelio ku tintsumi yo suka matilweni yi ta vulavula na Cornelio andlwini ya yena yi vulavula hi Petro munhu amisaveni rhuma vanhu vavanuna va ya vitana Petro u le kwihi i tata a ta ku byela timhaka leti nga ta endla wena na va ndyangu wa wena mi kota ku ponisiwa se hi ku pima ka Cornelio va ku hayi a hi ximunhwani lexi hayi Petro a hi ximunhwani yalo wo vulavuriwa hi ntsumu yo mamatilweni se loko a nghena Petro na valava a ri na vona Cornelio o vheta a ti wisela a hansi a khisama mara a hi tweni uri yini na ndawa xikwembu wa ntiyiso loyi na ntsumi a yi vulavula hi yena hi ku ri wa yi tiva dyondzo ya xiviri a hi ndyangwini wa Cornelio a nga fani na lava mijamujamu va nga tata tiko loko a vo yo ya va horisi Cornelio no pona nga poni loyi i rikhomentiwa na hi ntsumi a hi tweni yi ri loko Petro a nghena a nghena Cornelio a ya n'wi hlanganisa a ti wisela emilengeni ya yena a n'wi khisamela kambe Petro a n'wi pfuxa twanani a ku pfuka u yima na mina ndzi munhu ntsena mhaka leyo khisameriwa leyi a yi endleriwi munhu yi endleriwa xikwembu ntsena heyi ni munhu ntsena hi marito man'wana u nga lavi ku ni vangela travula xikwembu i xikwembu xa rilaveta xa jelazi xa mavondo u nga ni vangeli travula
1: Mufundhisi Vukeyo hi yaleyo mhaka milawu leyi ya khume leyi mi ri yini Mufundhisi Vukeyo leyo rhanga
3: ya
1: milawu tatisa
2: no lava ku komba xiyimo xin'wana ku ri timhaka ta ku khinsamela ti kongomana na xikwembu ntsena
1: Mufundhisi
2: a ni lava ku hlaya ka hlavutelo chapter 19 ni hlaya verse 9 na 10 mi vona swin'wana i ntsumi leyi ya xikwembu hi maku matilweni yi ri kutani ntsumi yi ku ka mina hi loyi a nga tsala hlavutelo ku nga Yohana tsala leswi ku kateki lava rhambiweke ku ta lalela enkhubyeni wa vukati bya xinyimpfana kutani yi engeta yi ku ka mina lama i marito lama tiyeke ya xikwembu kutani ni khinsama ni ku korhama emilengeni ya yena ku ta yi gandela ntsumi leyi kambe yi ku ka mina u nga tshuki endla sweswo mina ndzi nandla ntsena u fana na wena ni vamakwenu lava hlayisaka vumbhoni lebyi humaka kumbe byi humesiweke hi Yesu gandela xikwembu vumbhoni lebyi byi humesiweke hi Yesu hi wona mongo wa vuhlavutelo gandela xikwembu i ntsumi yaleyi vulaka
1: sweswo Mufundhisi Vukeyo aka nkarhi lowu hi nga hanya aka wona mina na n'wina hi swi vona ko tala swi le ku endlekeni a tikerekeni ta hina tikerekeni ta vango tala vanhu va fikaka va pavalala amahlweni ka nandzu wa hosi hambi u lava ku n'wi nyika tinyiko hambi u lava ku endla yini van'wani loko va kha va nghena ni ze ni ya ka yin'wanyana kereke ya la Phalavurwa ni nge yi hlaya loko ni fika ni ri no ti vhakachelela ni vona un'wanyana ni vhakachela loko ni fika laha ni kuma ku nandzu wa hosi i fikanyana leti loko a fika na nghena hinkwavo va pavalari ko sala mheni loyima ni ri wana wun'wani ta ta ni hlevela mfundisi dinga why we munga pa look ah mara bibele iri inga khisameli xikwembu xinwanyana ai khisameli ni swona xiri xoxe ku pavala lokwana akuri ku xishima akuri ku xishima mfundisi vuke maka hile milawu hile xikwembu xinga yiveka ene swilawu loko xikwembu xiku loko u tsandza hi kona sala a ku lava u gwaja hinkwato
0: kari hinkwayo a u fanela ku endla hinkwaswo ku tlula un'we i koti leyin'wana hinkwayo ya 612 a wu ri na nandzu wa ku hinkwayo u yi tlurile that's why mi twe ni kombeta ni ku ri ku hava munhu na un'we a tswariweke hi wanuna na wansati a nga tshama a kota ku pasa loko swi ta aka nawu wa ntwani lowu rhanga va tsandzekile hinkwavo that's why loko mo cheka a ku halatiwa ngati masiku hinkwawo ya ku lava ku rivaleriwa swidyoho leyi a yi nga koti ku endla va rivaleriwa va basa aka ntwani lowu rhanga se xikongomelo xa ku nyikiwa ka nawu lowu aka ntwani lowu rhanga a ku nga ri ku ri va ta kota ku wu hlayisa a ku ri ku va kombeta kumbe vadyohi mi lava muponisi n'wina loko a nga ri kona muponisi mi ta lova hinkwenu
1: mfundisi vuke hi teto mi ti twini va ri a wu nga laveki i gwaja 9 kumbe i gwaja 612 hinkwayo a yi fanele yi va yi gwajiwa ene swi tsandzekile a ku na wun'we la misaveni a nga gwaja hinkwayo
3: mfundisi dingani na vayingiseri mina ni tshame ni tirha mulungu ne se ni va na nkateko wa ku tirha na mujuda mativa rixaka leri ya vona va ringeta ene swi le ritweni ra xikwembu leswi se hi swi hlayeke leswaku ri ku tsandzeka wun'we u tsandzeke hinkwayo lexi va nga ni a nga ni xoka hi xona a pick any verse kusukela aka Genesis ku ya fika aka Deuteronomy any verse or chapter I will recite it for you. Sa aku hina waka vona tani hi majuda. Kusukela hi January va va ri ku hlayeni ka buku leya word by word u fanele u itiva hi nhloko loko uri muheveri kumbe uri mujuda. So va ringetini hiku leswaku vo utiva ku utiva wona nawo va utiva ko va ridile ri kombisaka leswaku ri loko va kha va famba va kha va hanya amsabeni hi la batsari va kombisaka leswaku no unge koti yi tele a yi mhaka ku yi va tsandzeka ku a va yi tivi leswi se a ni khoriseke ka swona vaheveru vajuda leya 613 va yi tiva yi laha ambilweni ya vona se hina
1: timhaka ti leyi
3: ku le swi le ku endleni hina nkateko wa ku a ha zi ha ti karhata hi lava ku tiva hambi 40 a hi boheki ku tiva 40 or 20 or 30 hikokwalaho hi ku tiva rito ra xikwembu ha swi tiva leswi swi tsariweke eritweni ra xikwembu vona va heve that's why loko mi hlaya aka buku ya vakorinto chapter 11 mpostol paulo a ku ri xikwembu a xi rivalangi hi israyele
1: mara mfundhisi vuke mi ri hina a ya ha boheki ku yi tiva milawu leyiwana
3: hi mhaka ya ku hina ntwanano lowuntshwa hita nghena ka wona ntwanano lowuntshwa a wa ha ri 613 hita nghena ka wona hi kombisa ntwanano lowuntshwa lowuya wa vatata wa yena yi ri wu va tsandzile
1: mpfundhisi maleke mpfundhisi vuke va ri a ya ha boheki ku wu tiva miyima na swona leswi va vulaka swona
2: mi nga yi lwisi
1: ani sweswiwa ku na miyingiseri leyi nga tshama u le ku yingiseleni u ri mfundhisi vuke ya va ri a ya ha boheki ku tiva hi na ntwanano lowuntshwa
2: a ni rito ra xikwembu mfundhisi dingani ri ri yesu i ku hetisaka nawu yesu kreste ri pfumela ri hetisa nawu rirhandzu ri hetisa nawu milawu hinkwayo se hi na munhu a ni vete ha swi koteki ku munhu laa nga tswariwa hi munhu wa nyama na ngati laha misaveni a nga kota ku hlayisa nawu luwa hinkwawo hi ku hetiseka ka wona mara handle ka Kreste loyi a nga tswariwangiki hi munhu kumbe hi n'wanuna wa laha misaveni a nga ti na nyama swa laha misaveni se hina hi byeliwa ku ri hi nge swi koti ku hlayisa milawu liya hikuva Galatiya chapter 3 verse 10 moni yi hlaya mi twa ku yi ri yini yi ri hinkwavo lava titshembaka hi leswi va hlayisaka nawu va le ku rhukaniweni hikuva matsalwa mari un'wana ni un'wana laha tsandzekaka ku hlayisa ni ku endla hinkwaswokwaswo leswi tsariweke ebukwini ya nawu u le ku rhukaniweni a swi koteki hi munhu wa nyamana ngati swi kotiwe hi Kreste ntsena that's why xikwembu xi hi oloviseli sweswi xi ri wa mina nawu ka n'wina i ku pfumela aka n'wana ivi mi hanya vutomi bya rirhandzu ka n'wina i ku pfumela aka n'wana ivi mi hanya vutomi bya rirhandzu munhu un'wana na un'wana la nga pfumela ka Kreste u tekiwa

0: na wuri u amukela ku na halava ku tiva ku ni mudyohi kuma ni mudyohi na mara rito riri hi ku tswariwa se ha swi tiva munhu hi mudyohi mara u endliwa la lulameke hi ripfumelo aka Kreste
1: mi nga se suka ku na tikereke to tala leti ta ha khomeleleke ka nawu laha ku tirhisiwaka milawulo yo tala ku va tisa ntshikelelo ehenhla ka munhu phela loko mi vulavula hi nawu ku munhu u tsandzekile mfundhisi hlaziya va ri munhu u tsandzekile ku hanya hi milawu leyi u tisiwe Kreste loyi a nga fika a olovisa leswi mi nga swi vula na mfundhisi Vukele se loko vanhu va karhi va hanya hi milawu leyiwani swi vula yini eka miri wa Kreste eka siku ra namuntlha
0: hileswo amahlweni ka Xikwembu hi nghena na ka vuxaka lebyi Xikwembu xi langutelaka ku lulama ka munhu ku lulama ku nga nyiku leyi nyikiwaka munhu hikwalaho ka ripfumelo aka Kreste na le ka Xikwembu se ka va Galatiya 3 leyi nga yi hlaya mara loko mi ya ka verse 11 yi ri swi le rivaleni leswaku a ku na munhu na un'we laha endliwaka la lulameke mahlweni ka Xikwembu hi mhaka leswi a hlayisaka nawu swi vula ku loko munhu ku nga va kereke kumbe xithiwa vito rin'wana na rin'wana mara loko ri ku xisimekiwa ehenhla ka ku hlayisa nawu a nge heli a lulamile munhu yaloye i ta fa a ya tiheleni mara yi ya mahlweni yi ri hikuva ku vuriwile va ku loyi a endliwaka la lulameke hi ku pfumela u ta hanya vutomi byi kumeka ku pfumeleni a byi kumeki ku hlayiseni ka nawu hi ku nawu a wu endli munhu a va la lulameke se khombo ka valavotani va ha omelelaka ku hela ku hlayisa nawu hikuva swi nga koteki ku kuma vuxaka lebyi lavekaka na
1: Xikwembu mi lava ku tatisa swin'wanyana
2: ya ni vuyi ni humanyana swi nga endla va yi khumbini kuma va hlayi kwala a ni ya kona mina ni ngwela ku tshikelela vhesi ya 10 tshimba ku va yi hlayini yi ri hinkwavo evagalati ya 3:10 a yi ri van'wani hinkwavo lava titshembaka hi leswi va hlayisaka nawu va le ku rhukaniweni hikuva matsalwa ma ri un'wana ni un'wana la tsandzekaka ku hlayisa ni ku endla hinkwaswonkwaswo leswi tsariweke ebukwini ya nawu u le ku rhukaniweni se swi kahle ku ta ku buku ya nawu yi vula yini loko yi kombeta buku ya nawu yi kumeka yi ri karhi yi nga kombeta hi ku kongomisa loko hi lava ku kongomisa straight yi kumeka yi ri karhi yi vulavula hi tibuku leta ntlhanu to sungula ta bibele hi laha mi kumaka kona nawu wa ntwanano lowo rhanga loko hi kongomisa swinene hi nga vula ku ri kusuka aka Exodus ku ya fika aka Deuteronomy hi laha mi nga ta kota ku kuma kona nawu lowu hi kumekaku hi kombeta wona ku i nawu wa ntwanano lowo sungula ku nga wa khale hikuva ku ri na lowu wa vumbirhi wu nga lowuntshwa se yi ri loko ku ri ku munhu u titwa ku lulama i ri mina ni ta khenseka ni amukeleka ni ta pona mina hi ku landzelela nawu yi ri hlayisa hinkwaswonkwaswo a wu tluli na nchumu na wun'we loko wo tlula nchumu wun'we swi tivi u rhukaniwini you are cursed u rhukaniwini ende hinkwavo lava rhukaniweke makumu ya vona i tihele ivi va helela aka rifu ra vumbirhi se swikerekanikerekani na tindhawu leti va ngo hina hi landzelela nawu number one a ni hlayeli milawu ya 20 leyi a yi tivaka ka leya 613 a nga yi tivi na leya khuma a nge ni hlayeli a nga yi tivi a nga pfulangi a cheka ku yi ri yini se hi lava ku kombeta ku ri kusuka kwele masungulweni u hava vutivi a wu tivi nawu lowu loko u ku wena u landzelela nawu no wu tiva u nga wu tivi swi feli ta suka swa feyila ku hlakamisa la nga se a duma a ku swa feyila swisweswo se swi feyirile
1: aye mfundhisi mali
0: no lava ku hoxa challenge la ni kha ni amukela ku loko ni soliwa kwala xitudiyo ni ta amukela swi nga va swi hoxekile na loko no teka va Galatiya 3:10 laha ka nawu ku hlayisa nawu ni vekela ntwanano wa khale hinkwavo lava titshembaka leswi va hlayisaka ntwanano wa khale va le ku rhukaniweni ni nga va ni hoxile na
1: a mi hoxisangi because hi vulavula na wona
2: hi ku kongomisa swinene se mihlamulo yi phasa dingani mi ku ri va kumeka va

0: kuvuleni ka swona loko yikuri nawula yivula nawu wa ntwanano lowo sungula konga nawu lowu vitaniwaku ku I nawu wa muxe xin'wana xi nga tumbelela vo tala I kuri a wu tlovatloviwi I package leyi lavaka munhu a yi teka yi heleri loko u ku hina hi ntlawa wa vukhongeri hi hlayisa nawu swi vula ku u endla hinkwaswo hi ku hetiseka a ku sali na nchumu number one I nghena aka ntwanano lowo rhanga hi ku yimbisiwa tanihi munhu wa xinuna u fanele u yimbisiwa ivi na vana va wena va xinuna loko a va na masiku ya ntlhanu na manharhu 8 u fanele a yimbisiwa hayi kun'wana na kun'wana I fanele ku khandziya u ya lava tempele Yerusalema I kuma vaprista va ka Levi va yimbisa n'wana wa wena I hava na tuva rinene mbuyangwana a wu va na nchumu a se swi tsandzeki ta suka
1: swo feyila mpfunisi maleke mina a ni ta va na probleme because ku na yin'wana milawu ya ka laha misaveni mi twaku vanhu va karhi va famba hi yona va ku a kun'wanyana hi vona na le minkosini hi va hi endleka na le minkosini kun'wanyana va ta ku ku na nawu a ni swi tivi ku I nawu wa le lowu va nga wu teka bibeleni kumbe I nawu wa ku laha misaveni va ku a wu pfumeleriwi ku nghena aswirhapeni u nga mbalangi baji na sweswiwani a ni si kuma kumbexani n'we mi nga mi kume reason kumbe nhlamuselo ya kona ya ku why hi fanele hi mbarisiwa mabaji ri karhi yisa dyambu na
2: va ta ti swika leya 630 lexi xi nga safe mfundhisi Dingana loko ni vutisa ku swi nga swi hoxekile laya a ni lava ku ri swi twisiseka ku leswi hi vulavulaka hi swoka nawu ha ri ka ntwanano lowa khale se lexi nga safe a hi tekeni lowuntshwa lowu hina hi nga ka wona hi nga ta vulavula hi wona hi nghena ka wona hi ku wu olovi ngopfu u hi hlayiserile milawu leyi hinkwayo leyi kayaka yisaka mara hi sala na ku pfumela ka yena ivi hi tekiwa hi ri lava hlayisaka nawu mara loko hi tlhela hi katsa na milawu ya vamatiko kumbe ya vahedeni wo tirho xa ndhwalo yi kha hi ngetelela ka leya 613 ku ri ku na liya a yi tsandza vinyi va yona
1: okay vayingiseri va xisar FM mfundhisi Mvukiya va nga si nghena a hi ngheneni 060-8875-942 mavonelo ya mingiseri I mavonelo ya mingiseri mara hi nghena hi nga ri ku ndhundhuzeleni ngopfu a hi ngheneni hi karhi hi vutisa swivutiso ene loko hi karhi hi vutisa swivutiso swin'wanyana loko ku ri na matsalwa lama hi fanele hi mahlaya a hi mahlayeni ku ta seketela hi loyi mingiseri
3: inkomo ri terile
1: ahee
3: hi pfukini hinkwenu
1: va ri hi pfukini na
3: hi pfukile
1: eyi
3: hi khensa ku kurisiwa na ku dyondzisiwa hi bayibele ma hi khensa swinene kahle kahle hi ri siku ra namuntlha ni le ku tweni kwalani va vula va hlabyana wa ku munhu loyi a khisameriwaku I Jehovha Xikwembu ntsena hambi ri tintsumi a pfumelaka ku khisameriwaku ku ri siku hina a hi khisamiwaka ka Xikwembu hi le ku khenseni swinene maritimo va fana na malama hi va na ndhawu to tala vanhu vo tala a va ha khinsami va khongela vo lo yima va khongela kha va fambafamba mara ri tiko lani ma kha ma ri vula mu ku ri loyi a khisameriwaku I Jehovha Xikwembu se hi nga tiki no va khongela va yimini na ku fambafamba va swi kuma kwini ku ri ni swi veka kahle bawa mi nga hlabyana ku ri loyi a kha a khisameriwaku I Jehovha Xikwembu a khensa ku kurisiwa impela I ntiwa gavela vulaku swa ku a hi khisameri khongela dangi
1: a mi lavi ku tshama moyeni va tsutsume hi ku ngotlisa mingiseri mi lava ku va hlamula mfundhisi Hlazana kumbe mfundhisi Maluleke
2: kumbe mfundhisi Vukey
0: ya na khensa swinene no lava ku kumeka ni basisa ku va twisisa swinene ku hindza lava nga gina kona loko hi ta va hi kombetile ku ri xikwembu xi ri ku khisameriwa xona ntsena a hi nga vuli ku loko munhu a khongela u boya ku khisama wa hi kombeta mhaka yaleyo a ri tweni a kota ku vona vanhu vo hambanahambana lava nga kota ku khongela vo yo yima hamba ri Yesu hi xiviri a khongela a yo yima xikwembu xi twa ku khongela ka na xihlamula se loko hi ku ku khisameriwa xikwembu ku nga ri vanhu a hi ri munhu a nga khongeli a nga yimangi kumbe a tlele loko mo va mi admitiwe xibedhlele mi nga ha koti ku endla nchumu yo la kahla I'm going to no kisam. A swivuli kumita tanda ukongele. Aye shani vesiri. Itwa Yesu ishivir. Laka Marka chapter 11 verse 25. Uri. Loko miima mikongela. Rivalelani. Loi minga bana makana yena. Leswa kuna yena tata wangu na lenge matlweni. Ami rivalela swijoho swa n'wina. Loko miima mikongela. Uyihlaya hi xilungu, hi xibunu, kumbe hi xigiriki, kumbe hi xiheveri. Yi kombeta ku loko u yima, u khongela. Se wa khongela uyo yima, wa khongela u khisamile, wa khongela uyo tlela. Na ti position tin'wana na tin'wanyana.
1: Lunga hi teka mingiseri. Mingiseri wa Chisa FM. Ayee. Ayee.
3: Ni pfukile a xitichini ma.
1: Hi kona ku na minjhani mfundhisi?
3: Hi pfukile hi le ku dyondzeni swinene malandza ya hofe hi khensa rito ra Xikwembu ra masiku ma.
1: I mfundhisi Mabasa voice leyi nga ku hi yona na yi recognize.
3: Ya i mfundhisi Mabasa.
1: Ya mfundhisi n'wina mina nandzu la xitichini sweswi mi chava ma ha ri ku vuyeni ha mi lava.
3: Nawu amukela nawu amukela malandza ma hofe ekaveleni talunga
1: mi boyo mbuti yo basa ya matlhakatlhaka yo ntima hambi mi ta yi kuma kwihi
3: a ku nga havi ku khongela Xikwembu swa hava
1: swi le nawini wa 613
3: no la ku veka nyanavu na minavu ra vufuma a hi ra vusiwana loko hi hlaya ka papila ra Timotiyo ro sungula chapter 5:17 yi kombisa kahle hi leyi vanhu van'wana va yi misinterpretaku va lava ku khongeriwa kumbe ku khisameriwa hi ndlela yo biha leyi kombaka leswaku kereke yo fanele yi kombisa xichavo hayi ku khongela nandza wa hofe hayi ku khongela murhangeri Paulo u tlhela a swi veka a rivaleni a byela Timotiyo ku ri loko ku ri na varhangeri lava swi endlaka loko mi hlaya ka verse 20 ya verse yaleyo loko ku ri na varhangeri lava swi endlaka a va tshinyiwa a rivaleni ku na van'wani va ta dyondza se mi vula swona malandza ya hosi mi le ku endleni ka ntirho lowunene tshinyani a rivaleni leswaku na van'wani va ta dyondza a ku khisameriwa munhu u khisameriwa Xikwembu ntsena
1: mfundhisi mi nga si famba n'wina sisi mi nghene laha a mi tshama mi hlangana na munhu a karhi a ndliwa sweswo na
3: a hi hlangana na swona ha swi vona
1: mi tshame mi va tshinya
3: rito ra Xikwembu a ri yimi na swona sweswo
1: mi tshame mi va tshinya mfundhisi
3: mi vula ku
1: ku va tshinya bibele a lembe ku va landza mi ya va tshinya
3: a ni swin'wana hi swi vona hi ri kule
1: mara
3: swin'wana hi swi vona hi ri kule ko tala hi swi vona hi ri kule mara mina ni nge pfuki ni pfumele na munhu na un'we ku ni khisamela ku khisameriwa Xikwembu ntsena hambi ku ni themendzela a swi themendzeriwi mina ku themendzeriwa Xikwembu kumbe moya lowu kwetsima lowu a tirhaka hi munhu
1: mina ku vutisa swin'wanyana mfundhisi
0: a no la ku tatisa ku ri ku sapota mali wa yi vulaka Pastor Mabasa ku ri a hi hinkwaku lomu hi kumekaka hi ri na matimba ya ku kota ku tshinya a ni lava ku kumeka ni belela mfundhisi Mabasa se mi va vutisa ku ri loko va va vonile va kha va swi endla va va tshinyile na se a ni la ku kombeta ku Timotiya wa lerisiwa a ka va lava nga hansi ka vurhangeri bya yena a hinkwaku lomu hi nga na matimba ya ku va hi nga kota ku fikelela mara hi radio a kota ku vulavula na vanhu wahi loko a ze a yingisela u tiveki ehansi ka ku va hi nga kota ku vulavula na yena hi ndlela yaleyo mara swi nga ni tikela na mina ko va ni nga vona aka ndhawu yo hlangana kona kerekeni ya A va ri karhi va swi endla ivi ni suka ka kereke ya B ni va landa ni ku ni va landzela ku tshinya ku wa yi mi khisamela munhu loyiwani a no biwa ni nga biwa ni beriwa ku nghena timhaka ta vanhu kwala
1: n'we hi teka mingiseri mfundhisi Mingiseriwa Chisari FM.
4: Malandla ya hosi.
1: Ahee.
4: Hi le ka ntwanano. Hi vulavulelo wo sungula lowu wa vumbirhi a wu hetelelanga.
1: Namuntlha loko hi veke topic hi xitalo a hi tali ku hi khavhara hinkwato ti-question hi siku rin'we. Namuntlha hi khavhare le wa khale. Ni xo ku vhiki leri taku hi ta ya mahlweni hi karhi hi ringeta ku kombisa a hi vheti hi helela kwalawana hi teka topic. Topic ya leyi va series mara a mi hoxisangi bava
4: lamitwa Dingani
1: ya
4: lamitwa mhoni ku aka lowu wa ntwanano lowu wa khale nhlokomhaka ya kona i savata savata hi yona a yi ri yikulu ku fika na nkarhi wa hosi Jesu Kreste hiku na yena loko a horisa vanhu hi savata a va ku no i fana na loko a tirha hi savata so a nga fanelangi ku tirha
1: so mara papa
4: a ku sweka mila a ku nga swekiwa a ku nga ndli ku nchuma ku dyiwa milabya
1: mari
4: anaya ka Old Testament ku loko mananga le loko va karhi va famba va va Israyele va va ya hala loko va karhi va rhwalela swilo leswi va nge emana na leswiya swin'wanyana a va nga fanelangi ku rhwalela hi savata se ni nga tivi ku loyi Grigori kumbe na Martin Luther loko va ta va ta va ta ncinca kalandara va ncinca yi va inani nandzu xikwembu xi hurhwe ximana
2: kombela ku vutisa
4: a hi vulavuleni
2: hi twa mi ku ri mongo a ku ri savata mina ni le ku hleni ka verse 2 ya Exodus 20 na 3 yi ri hi mina hosi xikwembu xa wena lexi ku humeseke etikweni ra Egipta ni le vuhlongeni bya kona
4: atikweni ra vuhlonga
2: twana u nga tshuki u gandela yingisana u nga tshuki u gandela swikwembu swin'wana kambe gandela mina ntsena a mi yi voniri yona mhaka yikulu kwala na n'wini wa xikwembu yeleyo ku tlula savata
4: ende loko u gandela a le loko u gandela ku ganderiwa hi savata siku ro wisa
2: ha ni vula swona ni nge ri yi ri u nga tshuki u gandela swikwembu swin'wana hambi yi savata hambi yi rini a mi voni u ri mhaka leyikulu na leyi nge xikwembu xi nge i nandzu lowukulu ka xona ku va vanhu va xiela va gandela swikwembu swin'wana
4: ni vulaku swona ni nge loko u za u huma ka savata swi ri a wa ha gandzeli xikwembu
2: a hi nga yimeleli siku ni laha hi vulavula hi xikwembu
1: ene ebaba a xi hlamuseti ku gandzela loko ku endle hi savata kumbe ku endle hi mvulu kumbe rini
2: hi nga ti hi ta yimelela masiku mpfuni tingani ene hi nga lahli va yingiseri hi ku siku ro karhi special lexi fanele ku gandzeliwa i xikwembu ntsena
4: kugandzeriwa xikwembu hi siku rero
1: muyingiseri leswi va ringeta ku kombeta tona va ri milawu leyiwani xikwembu xi ri leswi swi ni kwatisaka ngopfu hi loko n'wina mi teka ku gandzela ka mina mi ku nyiketa swikwembu swin'wanyana swi va khataleki kumbe swi endle hi savata kumbe mi swi endle hi siku rero ka ri nga ri savata
4: hi vula ku kwalana a ni ri se loko hi karhi hi ya mahlweni loko hi yingiserile ku na ku kume lawu leyiwani hinkwayo mi ri loko munhu a yi landzelela swi fana na loko a nga ndli nchumu hi ku a ni ri loko ri ku sweswo swi ri hi nga promota ku hambi wo yiva hambi wo dlaya hambi wo ndlayini hinkwaswo ka swona a ni ri laha a ni ya kona loko a mi ni yingiserile a ni ta va ni fike kusuhani nyana
1: kumbexani
4: hi ku laya ka savata laya a ni ri hi laha a hi dyondzisana kona swilo leswiwani hinkwaswo ku ri na donki i nga yi pani savata na inani i nga tlini na ndhawu ya wena a nga tlinini hi savata leyiwani
0: basithole nawu wa savata ko va wun'wani aka milawu leyo tala yi nyikiweke tiko ra Israyele hi boxile ku ri lava nga endla vulavisisi va hlayela va kumi ku ri i 603 loko hi nga katsi liya ya 10 loko ku katsiwa ya 10 yi vuya ka 613 se siku swa siku ra savata i na wun'wani aka leya 613 a wo va specially ko tlula leyin'wanyana mara hi ku ya hi Yesu loko hi kamba aka Matthew 7 verse ya 12 wa kombeta ku nawu na va profeta swa katsakanyiwa hi rito rinwe randa munhu kulori tani hi laha wena n'wini u ti randa ku hi kona se mi kota ku vona ivi a kombeta ku avutisiwa
4: randa makwenu i nge n'wi yiveli i nge n'wi onhele i nge ndlinini hinkwaswo swo biha
0: ya mi yi khomi
4: kahle o milawu leyiwani hinkwayo ya hanya ku va ku a ni ri a hi fiki laha hi yi twisisaku hi ku a ni kha ni vulavula hi nkulukumba wun'wanyana ve nge i Grigori leyi a nga ndla a nga hoxa mindset wa rhongo lowu xikwembu xo ka xi nga
1: I can see that.
4: Shingangu avanyi samara ina va ina ina ingena ku
2: Bastol.
4: A gandele inga ngene ku na wona.
2: Bastol. Woni susa Grigori ningenisa Yesu sweswi. U hanyise munhu hi suku ra sabata. Hi ku ya hi nwina mbona a yindi xidyoho mahlweni ka xikwembu.
4: A nga lavi xidyoho.
2: Se ri na nkoka wo hi sabata.
4: Sabata.
2: A ni mbala ku sabata.
4: Nkoka wo hlengeletanana hi vulavula hi leswinene.
1: Bastol hi khensile.
4: Loko hi hlengeletana ha ha hlengeletana hi sabata that's why mi vona van'wanyana va lava ta khizameriwa. Van'wana va lava ta ndliwa yiniyinini ku va hume sabateni.
1: Baba I can see
4: the
1: I can see n'we teka vanwana vangiseritwa mavonele ya bona I can see swinene
4: na vangiserini
1: ni mitwini kwala ka Grigori I can see hey vakandiela kwala ka Grigori 0608875942 a ingeneni ibeka mavonele ya hina vangiseri inge iteka mingiseri unwanyani lowana Jesus FM aye Aye. Am loku toka leni. Aye.
5: Hello.
1: Aye. Ikona mjani?
5: No, no, so this way, no, okay. Okay, someone. Ndzi nga tlhela ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi
1: tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama
5: ndzi tshama ndzi tshama ndzi tshama ndzi
1: Line yang mana itu sekarang? Line yang mana itu
5: sekarang?
1: Ah, nukom belum tempo ina kambe. Ilo katen line yang mana? Awak lewat ina kambe mingser. 0608875942. Hilawan ngaku ngaku tu kubiabon. Ayat orang kasi. Cisar FM. Aye. Aye.
6: Ni lava ku vulavula hi ntwanano lowa khale wa milawu ya 18. Na swo tala leswi ni nga ta ka ni nga swi kombile tiwo. Na lowuya a wu hoxekile. A swi hoxekile hinkwaswo leswi nga swi ri kona ka testamente liya.
1: Nolago nawulo awu hosheke uga usuka aka xikwembu kumbe awu hosheke
6: awu hoshekile
1: nolago awu hoshiwa uga usuka kwini awu hoshe hi xikwembu i xikwembu xa hoshini kuba xo xi vekeni milawule
6: mfundisi manga pula la ka bahederu 8 Mhlawu verse 17 itwa ku yiri yini.
1: Waloko mlaveleni ka yona.
0: Va Hebrew chapter 8 verse ya 7 ya hlaye ka hi mukhuva lowu. Yiri. Loko onge ntwanano wolowo wo sungula. A uvanga ni swihoxo akungata laveka un'wana wa vumbirhi hikuva xikwembu xi vona ku hoxa hayi ka ntwanano eka vanhu va xona
1: mahito baba yi rini
6: yi vula hi loko yi vula sweswo ku fundisi nto hala va tihlamusela mina ni la ku hlamusela nchumu swavahlayini
1: mara sweswiwani bibele a yi vulavula hi ku a ku hoxeke ntwanano yi ri ku yi vulavula ku hoxa aka vanhu va xona
6: yes swi komba ku ntwanano lowu hoxekile xi ri loko a ku nga hoxekanga a ku nga ta endliwa wun'wana lowuntshwa
1: va ri va kombela ku mi hlayela verse 8
0: i to yi katsa na 7 swi khomana loko onge ntwanano wolowo wo sungula a wu vanga na swihoxo a ku nga ta laveka un'wana wa vumbirhi hikuva xikwembu xi vona ku hoxa eka vanhu va xona loko xi ku masiku mata ku vula hosi lawa ndzi nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni vaisirayele hambi va ri va ka yuda xi vona ku hoxa eka vanhu va xona
1: ya ripita nakambe
6: subula yini sweswo ni ya hlamusela leswi mfundisi i vutisaka swona ndzi ri a ni hlamuseli thumu phela ku vula matsalwa hi ya lawa ya vulaka ya ku ri ntwanano lowuya loko a wu nga ri na xihoxo a wu nga ta laveka wa vumbirhi
1: va i khensile mara la hi nga hlaya kona a yi ri ntwanano wu hoxini a wu hoxekini yi ri ntwanano vanhu hi vana a va hoxini eka ntwanano lowu mfundhisi male kumbexana mina nhlamulo yo hambana na leyi
2: kumbe va nga yi teka hi ndlela leyi mfundhisi Dingana phela loko ku ri ku ntwanano wa khale a wu ri na swihoxo vanhu a va ta va ri hava nandzu wa ku va wu tluriwa
1: hi
2: ku hoxekile kwalaha ka Yeremiya 31 ya ha vula sweswo yi ri ntwanano wa mina lowo rhanga va wu tshovile vanhu swihoxo swi endliwa hi vanhu
1: n'we hi teka miyingiselo miyingiselo wa Jesus FM aye mings aye
7: malanza machikwembu
1: aye papa
7: enda khesa ntwanano that is why patsa makakuri loko mina aninga enda ka xihosho and finally so swali nika jintiwanga ende xihosho milauliani kutwa mushe ari drive milauli ai enda leswaku leswi a swi vulavulaku swi twakala seve mi ni nga yingisi ntwanano lowa khale mi twile mi khosa matsalwa hinkwawo that is why loko ri mi karhi hi hlaya matsalwa laka mitirho ni nga endli xihoxo 21 Samuele loko Paul a karhi a tengisiwa hi mhaka ya nawu lowu a byeriwa ku fanekele a dlayiwa hikuva i ri swi leswiwani ni swi endlaka n'wina leswiwani a swa ha endliwi swa nawu lowuwani wa ku yimbisa vanhu vanhu sweswi ku ndliwa leswi leswiya swa muxe leswiyani a swa ha tirhi so nawu lowa khale tatiswa ya wutsambili nawu luwani hayi ku a wu nga tiki tatiswa yi loko xikwembu xi languta ku mina ni famba kahle ni vona hi ka swin'wana swa tika kati swi pfuna mina so ivyanisiwa hi nga ku swa tika kati ni tivangela maxangu tatiswa xikwembuna xi ku ri milawu liyani yi nga ya yi tsariwile eka marizimambirhi a hi ribi rin'we a ntshavini ya wu ri epasi 9 hi yona milawu liyani yi nga vuya namuxa yi tsala hi xikwembu hi voko ra xona ivya ni nga yingisi mina na ha lava muxe ku kwihi ku ve ti vitana hi xikwembu leswi vulaka mina na ha lava ku landzelela vanhu nawu lowuwani sweswi xikwembu xa mina hikuva a hi se nghena ka wona lowuntshwa ni nge ha langutane na wona loko ngana n'winyi wa yena n'winyi wa wona nawu lowu yena a nawu lowu a na ku ri yena se o ta kha a cinca tatiswa va ku ri mina a ku ri yena kha a vulavula milawu liya ni hinkwayo a kha a hutela leswaku ri muxa endla swo karhi ya va n'wi twanga tatiswa ku a ndzi kona seveni ya hore pas nine a mi tanga a mi vutisanga se swi lava wingsen kahle kuyingisela na khesa malandza ma xikwembu hi dyondziseni makarhi ma khota matsalwa ene ku vulavule n'wini datiswene ku ri a no tshemendela a no ni tshemendela ni vulavula swona a ni khitsameriwi mina ni khitsameriwi ni nga ntswa mi vulavula hi mina swa kahle swa kahle swi kahle a vulavula na n'wina phela hinkwe mi nga kwalano mina a vulavula swa kahle hi n'wini mara a ni a no mi khitsamela le a ni mi huteriwile ni ri xitirhaka se hi lavaya a ni sunguli hi n'wini na ku sungula ni ri swi kahle xi tirha hi
1: vonaya
7: na khesa namuta sweswi
1: amen makarhi ma vula kumbe u yi tlakusa hi khensile bava xikombo a xi mukati mbana madyambu lamanene
7: ni khese swinene
1: mfundhisi va le kumina ni kombela vana ku tlakusiwa va le ku mi tlakuseni mfundhisi kwalano ku na voice note ya mingiseri i nge yi tlanga voice note ya mingiseri i twa ku mingiseri u ri yini
8: i madyambu lamanene vafundhisi axiticini hi ku angarhela tshemba mi hlayisekile vakulu va hosi a ni la ta vutisa ku xana loko munhu a pfula kereke hi ku twa ndlala ivi vanhu va yetela kwalaha kerekeni ya yena hi ku yena swi leswi i dyohela xikwembu swi ta vula ku na vona vanhu lava va dyohini ke loko va ya va ya ku mola a kerekeni kasi yena i pfula kereke hi xikongomelo xa ndlala ende na leswiya swo u kumaka u lata tibasisa nkarhi wun'wani i pfula kereke hi ku tumbeta vugevenga u tshame nkarhi wo leha jele se i vuya i lata tibasisa vanhwini vanhu lava va ta ku laya vona a va na nandzu ke mataleni hi mina vakulukumba danki
1: aba mataleni namuntlha lexi nga wu nge yi hlamuli because a xi fambelani helo na leswi hi vulavulaka hi swona hi kombela ku loko ku tshika ku ve na yin'wanyana topic ta swi considera swo pfulapfula swi tikereke namuntlha hi loko languteneni ka ntwanano wa khale ntwanano lowuntshwa na mintwano leyin'wana mara namuntlha hi languta ngopfu ka ntwanano lowu wa khale i nge i tlanga voice note ya miyingiseri
9: mfundhisi ka GCR mina a ni la ta twisisa ku sabbath i saturday kumbe i sunday na sabata i saturday kumbe i sunday na ni kombela ku basiwa ka yeleyo
1: ku na xivutiso mfundhisi
0: a khensa swinene hi to kombeta hi hundza hi nga teki nkarhi wo tala hi la ku kombeta ku loko ku vulavuliwa hi siku ra sabata a ri sungula hi sikisi ya madyambu ya wavutlhanu ivi ri ya hela hi sikisi ya madyambu ya mugivela ekhensini
1: okay ku na xivutiso xa muyingiseri xi nga
2: ni nge se nghena ka yaleyo a ni la ku taka liya sabata va yi hlavuli hi basi no la ku tlhelela ka liya va nga komba ku ri ntwanani lowa khale a wu ri na swihoxo no twa hi nga ku kumbexana a swi ta va kahle va tiva ku ri swi ta yini xi nga endla ku ze ku laveka lowuntshwa loko mo hlaya aka va Galatiya chapter 3 aka verse 21 yi ri loko swi ri tano xana nawu lwa ni switshembiso swa xikwembu xana na swintsanana hikuva loko onge ku vekiwile nawu lowu u kotaka ku nyika vanhu vutomi vanhu a va ta endliwa lava lulameke ku hlayisa nawu nawu a wu tsandzeka ku nyika vanhu vutomi kumbe ku endla ku vanhu va lulama hi ku swi nyikiwa ntsena hi ku pfumela sweswo se nawu lowuntshwa kumbe ntwanano lowuntshwa hi lowu vanhu va nghenaka ka wona wu lavaka ripfumelo i vanhu va endlela lava lulameke a hi timhaka ta ku a wu ri na swihoxo a swi koteki sweswo xikwembu a xi endli xihoxo mara a wu nga kongomisiwangi ka ku endla munhu a va lowo lulama
1: mi twile mfundhisi maluleke ni xona miyingiseri va ta va pfunekini kwalava nga kona loko va nga pfunekanga layini ya ha ri kona va pfumeleriwa ku tlhela va vuya va ta va ta basisiwa i nge yi tlanga voice note ya miyingiseri hi leyiwa
10: ripirile vafundhisi kwala exitichini ni kombela ku vutisa question leyi a ni swi tivi ku ni to huma a thopikini or ni ta va na ha ri kona na ni twe kun'wana kwalano mi hlaya timhaka ta ku n'wana wa jaha loko a tswaliwa loko a va na 8 years fanele a yimbisiwa. Se my question i ku why loko hi va na vana lava ya ku va yimba va ya ku va yimbisiwa hi fanele hi tsemiwa kerekeni, ku va ku humelele yini kwalaya? Nkomu
1: va tweni mfundhisi.
0: Ya a khensa swinene. Ni nga tivi ku ri mi mukreste kumbe mi mujuda na. Loko ku ri ku mi mujuda mi ri mi le hansi ka ntwanano lowuya wo sungula lowu vitaniwaku wa khale. Loko yi vulavula hi ku yimba aka ntwanano lowo sungula a yi vulavuli hi tingoma leti ti endliwaka swa vamatlala swi endliwaka enhoveni. Yi vulavula hi ku yimba swi endliwa atepeleni hi malandza ya Xikwembu ko nga vaprista aka ntwanano walowo. Leswa matlala mi swi vulaku mi ku loko na ka swona kambani i va mani va yimisaka matlala? I tin'anga va ripfumelo ra ku gandela va le hansi ku nga Swikwembu xin'wana. Se loyi a teka kun'wana a n'wi yisa ka ndhawu yaleyo a nga va a ku u hlayisa ntwanano wa khale o ti vulavulela a nga le ka swona u ti endlela swin'wana swo tivana na yena na loko va n'wi tsema va lava ngu va famba hi nawu walowo va n'wi endla kahle.
1: A hi mfundhisi se ma tikisa i ku tikisa sweswo hambi loko ku tikisa hi mfundhisi maleko a hi ku tikisa sweswiwani va swi hlamulaka 060-8875-942 060-8875-942 inge i teka muyingiseri muyingiseri wa GCR FM.
11: Hi mfundhisi Dingana.
1: Ahe
11: lani vanhu hi vulavula hi vanhu na Xikwembu ende Xikwembu loko xi endla mintwanano leyiwa xi cincacinca kumbe xi veka leyintshwa a ni ri xi ndlela ku ta khavhara munhu hi ku munhu a nga khavhareki munhu a nga khavhareki swi tlandze na Efa entangeni wa Adamu wa Edeni a byeriwe ku i nga dya hinkwaswo leswiwani mara loyi na xikarhi ka nsimu mi nga dyi ku mi ta tlhariha vatlula va dya ina loyi a ku tlula mani a ku va tluli vanhu se loko vulavula hi mitwanano leyiwani a hi vulavuleni hi vanhu hi hambana na Xikwembu ku loko hi nghenisa Xikwembu a ku a xikarhi ka la ku fanele ku tshinyiwa munhu a ni swi voni swi ri kahle ngopfu
1: mara mitwanano leyiwani a yi endliwa exikarhini ka vanhu na Xikwembu loko hi humesa Xikwembu swi loko a ka ha ri ntwanano munhu wa vumbirhi a nga kona leswaku ntwanano wu ta kota ku hetiseka
11: va tsandzekile hambi walowo yimba walowo wu nyikiwe Abrahamu ku ri i fanele a yimbisa mara vanhu va ala a ni loko vanhu va ala phela lanani ku na nkwetlembetano lowukulukumba exikarhi ka vanhu na Xikwembu na Satana ande loyi minkarhi wo tala loyi a ndlaku ku ri ku va na probleme i Satana hi ku i wina vanhu
1: mfundhisi Maluleke va lava ku mi hlamula mfundhisi Maluleke
11: mfundhisi Maluleke a va nge ni hetisisa leswiwani ni nge Satana i wina vanhu ende Xikwembu xi lava vanhu va xona hi ku i swifaniso swa swona ku swi ndla leswinene ende Satana i wa swi gombonyokisa
1: mi hetini ba
11: mina ni yimele vona ku va ni hlamula
2: mina no lava ku pfuneka na vayingiseri Basithole na mfundhisi Dingana. Mhaka yikulu hi leyi a hi twiseni ntwanano i yini i agreement i contract mara i xi lexi xi nga na vanhu vambirhi kumbe matlhelo mambirhi mi twananaku ivi wu sayiniwa hi Xikwembu wu sayiniwa hi vanhu ku ri hi ta fambisa leswi loko hi lava ku famba swin'we hi twanana leswi sweswi mfundhisi Dingana munhu la nghenaka ka twanano wa Xikwembu lowu Xikwembu xi nga wu endla na Kreste sweswi a hi rona phepha lera khale a mi sayini rona mi sayina lerintshwa hi la ku famba swin'we hi fambisa ku yini ivi Xikwembu xi ku mina ni nyika leswi ka lava nga ta endla swo karhi ivi mi ti nghena ka twanano walowo se loko ma ha lava luwa wa khale wa nawu miya u sayina mo kuma ku phepha ra kona ra hari kona u heri na ku ri twana wa xikwembu na lava a xi famba na vona hi nkarhi waloko mi lava ni mi fambisa hi twana na leswi i vuhela nkarhi wa kona a ri na expire ku ri ta expire rini siku kreste
11: a nga pfumelana na n'wina ngopfu kwalano mara lexi xi nga xikulu
2: Sebastol Satani a hi n'wi humeseni nyana loko hi tsandzeka ku nghena ka ntwanano hi endla leswi nga ka twanana hi n'wina mi nga ku aleni ku nghena ka twanano lowuntshwa na sweswi hi ku vulavula ka n'wina mi ri vanhu a va hi ka lowa khale a wa ha ri kona lowa khale va ya sayina wihi
1: ene a nga ri kona Satani ka ntwanano loyi a ku ri vanhu vambii
2: i vanhu na xikwembu Satani n'wi suseni mi n'wi veka tlhelo mi nga tsandzeki mi blema Satani wa xikwembu na hi loko mi hlamalani sweswi ku mi n'wi solela yini
1: mpfunisi vuke kumbexana
11: mo ni yingisela
1: mfundisi vuke hi va lava Basthole va lava ku pfuneka va le ku katseni ka munhu wa vunharhu aka ntwanano lowu a wu ri na vanhu vambirhi
12: na vana va Israyele va ri wena muxe famba u ya vulavula na xikwembu xa wena hinkwaswo leswi xi nga ta swi vula hi ta swi endla leswi vulaka leswaku ri a wu ntwanano wa xikwembu na vanhu through muxe se ntwanano wa vanhu vambirhi swi nge endleki ntwanano na ku ri ku fanele ku va na mitlawa mimbirhi leyi twananaka aka xilo xo karhi
1: Basthole
11: aka xilo xa vunharhu ku nga nawu
1: a xilo xa vunharhu Basthole va twanana
11: hi
1: khensile bava fana na madambu lamanene
11: hinkwenu mpela
1: ya mitlangini nyana bolo loko a mi tlanga bolo a ya mi ba 3 n'wina a mi ba position 3 le ndzhaku mi nga ku ya vunharhu mi xi lava ngopfu inge vayingiseriwa GCR FM hi salele 12-40 minutes hi nga teka ti-calls timbirhi loko munghe 060-8875-942 mfundhisi vuge mfundhisi Hlazwana na mfundhisi Maluleke munhu va fanele va swi twisisa hi basisini kwale ku sunguleni ku hi ringete va ringete mfundhisi Hlazwana ku ya ta na marito ya lama va ku marito ya lama hinkwawo contract will agreement hinkwawo ma vuya a ndhawu yin'we ene ntwanano lowu wu va wu endliwa xikarhi ka xikwembu na vanhu se loko se hi akatsa munhu wa vunharhu loyi a ka nga ri kona aka ntwanano lowuwani swi vula ku na hina yin'wini a hi loko swi tweni leswi hi nga ku ringeteni ka ku vulavula kusuka aka ku hlamuseta kahlekahle ntwanano lowu i ntwanano lowu nga endliwa exikarhini ka xikwembu na vanhu va xona so ni kombela ku hi tlhe hi tlhela kambe hi tiyisisa kwalano ku a ku na munhu wa vunharhu laha ka lowu a ku na muprofeta muprofeta a nga tlangi role yo karhi o hindzisa mahungu kumbexana munhu loyi o rhumiwa o yisa mahungu ntsena a khome nawu lowu xikwembu xi nga wu tsala hi leswi muyingiseri a tsandzeka ku swi twisisa lawani
12: mfundhisi Dingani mone u complicate ku ri hi ta kota ku ri next week hi ta kota ku nghena aka lowun'wana nkarhi wun'wana vanhu loko hi kha hi vulavula hi ntwanano va va khome bibele leyi nga tsariwa ku New Testament na Old Testament i va hetelela va twa ongeti hi ri kusukela sweswiwani Old Testament a ya ha ri applicable and relevant a hi swona hi vulaka swona kumbe mina a hi swona ni vulaka swona hikuva aka va Ephesians chapter 2 verse 20 yi ri hinkwaswo swi le hansi ka ku simeka ka vaprofeta na loko Yesu Kreste a ku tsariwile a nga vuli New Testament a vula Old Testament a hi dyondzisa tidyondzo to hlawuleka kambe lowu a hi clarify wona i ku wona nawu a wu ri kona hi tlhe hi vula ku ri a yi ri mingani
1: mo yi khoma kwalano mfundhisi vuke n'wi hi teka miyingiseri miyingiseri wa GCR FM
13: vaxumi vafundhisi
1: aye mani
13: mina ni hlamulekile nyana ko va ku nghene voice ku nghene i na skana yin'wana kwalani a vutisa leswi na mhani la ku vutisa swona swa mayelana savata se va hlamurile mfundhisi kwalani va ku savata yi sungula hi Friday ya hela hi Saturday na madyambu se ku a ni hina vanhu vo tala hi ri hayi loko ku ri nsonto hi ri hi ya ka savata se swi vula ku hi nsonto a ka ha vuriwi savata yi va yi herile hi Saturday na madyambu
1: va ri kona mfundhisi hi lava
0: hi lava ku kombeta ku ri sonta I said sama yi vitaniwa sabata lava yi vitanaka sabata vo ti vitanela siku ra rhongo ivi hi kombeta mhaka leyi ya ku ri mhaka ya siku ra sabata na ku hlayisiwa ka rona a swi ri aka ntwanano lowo sungula lowa khale se xikwembu xi te ni ta endla lowuntshwa wa vumbirhi wo ta hambana na lowa khale lowo sungula se aka lowuntshwa hi ta nghena ka wona hi vuenti ivi hi kombeta ku ri wu kombeta ku yini hi masiku lama nkombo hi nga na wona avhikini ivi hi kota ku dyondza kensilma
1: mi hlawulekini mani
13: hlamuleke swi fika makumu
1: okay
13: Laiza, Vakama cake, a cow sing over one clan, Macomus man, Vapundi.
1: Maybe I shall wait a Wakama cake, man.
13: Aunt Avashaweta, Mundi.
1: He can see.
13: So
12: I know about that. This answer, and I could Sunday. A sicuro sungulara viki, equia infumo, Wama Roma, aga calendar. Equia, Kufambagam car, Liri, a river sungula sungula kunigua. Na vanhu va ntima ku ri tirhisa eku va wisa a swi yelani helo na timhaka ta sabata swa Sunday
1: n'we hi teka miyingiselo wa Chisar FM ahee
14: mpfukile vafundhisi
1: hi kona ku na minjhani
14: hawa hi pfukile hi ku twisisa ka mina na ku landza tito loko u kota ku hlaya ka
1: Mateyu 22:37
14: leyi vulavulaka hi ku rhandza ku xo sungula nawu lowukulu i ku va hi rhandza Xikwembu hi moya na anakanyo na timbilu ta hina hinkwato ivi nawu wa mbirhi ku va nawu wa ku rhandza wa Rikwembu ku kota loko u ti rhandza ivi xi hetela hi ku nawu milawu leyimbirhi leyikulu milawu leyimbirhi leyi hi yona milawu leyikulu leswi vulaka ku hi nga endla yini na yini whatsoever lexi hi xi endlaka but loko hi nga ri na rirhandzu aka Xikwembu we are nothing
0: se no lava ku cheka ku ri mi vula rirhandzu rihi
14: rirhandzu ra ku munhu loyi u n'wi rhandzaka i nge n'wi endleli swihi swo biha loko i ze i endlela munhu swihi swo biha swi vula ku wehe i le ka le henle ya ka Sathani mara loko i ri na rirhandzu ra ku endlela munhu swilo leswinene i rirhandzu leri fambisanaka na ku Xikwembu xi lava swilo swa rirhandzu
0: okay na khensa swinene lexi a ni lava ku mi kombeta xona i ku ri milawu leyimbirhi yikulukumba hi leyi humesiwaka aka liya ya 613 aka ntwanano wa khale a hi milawu ya ntwanano lowuntshwa hi ku loko mi ta aka ntwanano lowuntshwa ku hava ku lerisiwaka munhu ku ri u fanele a sungula a rhandza Xikwembu xi ri a hi wena u ni rhandzeke kambe hi mina ni nga rhandza wena i Xikwembu xi rhandzeke munhu ivi xi ku leswi ni ku rhandzeke na wena rhandza makwerhu tanihi laha mina ni nga ku rhandza hi kona a ka ha ti pimiwi hi mina aka testamente ya khale aka vanhu lava no tswariwa ra vumbirhi a va nga tswariwangi ra vumbirhi a va kumeka va pima ku rhandza hi vona vinyi mara aka ntwanano lowuntshwa aka lava nga tswala hi Xikwembu va nga vana va Xikwembu a va rhandzi munhu kulori hi lava ti rhandzaka hi kona hi dyondzisiwa ku rhandzana hi laha hi nga rhandziwa hi kona se ku na ku hambana aka rirhandzu leri
14: na mi twa mfundhisi Thabyana mara loko Xikwembu xi karhi xi ni rhandza mehe ni nga rhandziwa Rikwerhu na wela aka Xikwembu ke hi ku Xikwembu xi ni rhandzeki na mehe ni ta rhandza wun'wani wa Rikwerhu
0: a hi le ku hambaneni lexi a ni lava mi kota ku vona xona i ku ri rhandzu ra le ka ntwanano lowo sungula ri le ka xiyimo xa le hansi ngopfu kasi rirhandzu rale ka ntwanano lo untsha ari le ka levele ya vanhu I levele ya xikwembu o randa tani xikwembu why va Roma 5:5 yiri xichululele ri rhandu ra xona hi ntalo andeni ka timbilu ta lava nga ka ntwano lowuntshwa hi moya wa xona lowu kwetsima se ku na ku hambana ka ku rhandza ka testamente ya khale ku nga ntwano wa khale na ku rhandza ka ntwano lowuntshwa ni khensile
1: hi khensile papa hi ku languta nkarhi hi sele hi timinetse timbirhi ntsena ku yi huma
14: ni kombela ku hundzisela ni wa timinetse timbirhi na titwa enkomu swi pfuna yini ku ni ya kerekeni ni karhi ni nga rhangi ya na rhandzu aka munhu wa rikwerhu mara ni ti byela ku ni le ku rhandzeni ka xikwembu
1: okay baba ni kombela ku mi huma va ta mi hlamula amoyeni loko swi vanulela ni xoku na next week loko hi sungula va ta sungula va hlamula question leyiwani ya n'wina mi nga yi vutisa hi ta yi no ta hansi yi khensile
14: no inkomu ente swinene
1: khensile funi hlazani nkarhi a wa ri kona okay
0: nto kongomisa swinene lexi va nga ri ku xitweni va hupa ku ri a hi rhandi xikwembu a hi ri a hi rhandi munhukulori lexi hi xi kombetaka I ku aka ntwanano lowuntshwa a hi munhu a sungulaka I xikwembu xi nga sungula xi rhandza ivi loko xi n'wi rhandzile munhu loyi xi ri hi laha ni nga ku rhandza hi kona rhandza van'wana ku nga va makwerhu ni khensile
1: a yingisa va xisale fame ya khensa ni vona ti-call ta ha ri ku teni mara nkarhi wa yi vonso ka ku fanele ku nghena minongonoko yin'wanyana mfundhisi vuke ni kombela hi 10 seconds mi lela va yingisile
12: babayi a hi hlanganeni eka vhiki leri landzelaka hi khense swinene hinkwenu lava nga mi nga yingisela
1: mfundhisi maluleke
2: mfundhisi dingani mina la ku yisa ka va yingiseri ku ri swi nga teki u nga ku loko hi vulavula hi ntwanano wa khale hi ri hi wona wo tirhaka ha ta vulavula hi lowuntshwa ivi hi kombisa ku munhu loyi a nga tswariwa ra vumbirhi a nga mukreste u famba hi ntwanano wihi mara lexi ni chavisaka i marito ma basthole ma ku susa xikwembu va nghenisa sathani ka ntwanano a yi fambi hi yona yaleyo
1: ya mfundhisi hlazani
0: hayi na mina ni khensile swinene dyondzo leyi yi na nkoka lowukulu swinene ku na vanhu vo tala lava nga ku rhwalisiweni ka mindzhwalo ya ntwanano wa khale ku ri ku vona va le ka ntwanano lowuntshwa se a hi yingiseleni yi ta nyika ntshunxeko aka vanhu va kota ku tirhela xikwembu hi ntiyiso na moya
1: hi khensile va yingiseri a hi hlanganeni kambe vhiki leri taku hi huma hi risimu ra J Hlongwane leri nge xihanya nomo a hi yingiseleni milongoloko leyi landzelaka ya GSR FM xikwembu xi mi pfuna xi mi katekile.